0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
1: Mag-inom na sana sila ng rice cookie para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo ako lumalakas sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na...

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Live Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Mamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong lawat.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion Numansha Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poong, Calibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
3: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Ato nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
0: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products,
4: Patata Navara. Sandon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sandon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sandon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
5: Sandon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Sandon Gold Coffee Mix.
5: Sandon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DDX 500!
7: 500 may powerful compound. Kanagapanubo sang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500.
8: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, Patata Navara.
9: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
10: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
9: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
10: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
9: Opo, tapos?
10: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
9: Wow!
10: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
12: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko parayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pin nga adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaiminom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabawaw dito ang beneficyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang beneficyo nga rin ay abog kita sa atong kuyawasan nga nagtaog at kabaskog ag

0: Samsung Gold Coffee Mix.
1: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing may Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen ang gutatayon ka pa.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Malakasin ang ating immune system araw-araw. Magsantone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suging butika.

0: kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music all
3: weekend long. 88.5,
2: ang radyo na kaibigan mo.

0: Todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo. Radyo Todo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong kamatag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako. Ay, kung tayo yun, mara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maypas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Raje Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano pa bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape, Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products,
4: si Ma'am Annabel, nagbabay siya.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko pa nung nag-coffee ng rice coffee.
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus One.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanmang titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agod nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong kamatag sa gabi, kung gabi, mag-ihi ako. Ay, kung di tayo yun, mara akong nga mag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginami rin nyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maypas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: From the busy streets of Kalibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Spearhead Times, kaya ang programang makahatod kinyo at mga impormasyon nga may kaangtanan sa atong responsibilidad sa pagpangapin sa kalinong at probinsyang Afgan at sa iba pang parte at atong nasyon. Spearhead Times, sang oras sa pagtalakay at mga nagkayanabo, mga makataong aktibidad at iba pang mapusdanong hilikuton nga ro intensyon ay masuportahan at mapangapinan do garantiya at konstitusyon samtang nagapanindugan sa produktibo nga pagpadayon at kauswagan sa atong mga komunidad. Agmakaroon, hayra ro inyong mga anchorman.

0: lupang hinirang perlas ng silanganan katawhan una sa tanan. Good morning. Welcome sa atong karong programang Spearhead Times with your Sards Nathan and Sards Malan. You late para atong karong partner eh. Na platan. Lay kong pobre ka ag raton langin karang masami nga ginasakyan ay upon it motor na tondon nga karag-karag ay siyempre ka panakayon gid. Sangagan nga una pa sa ano sa rayang linya karata pagpangabuhi raton karang partner ay medyo late gid man. Maabot ron ah mga katodo ah. Sa kinandan mainit nga agahon. Alin sa baybayin patos na bukid nga bahin ni aton karang probinsya Kutob sa mabutan ni aton karang Limog. Sa mga friends naton iya sa may porsyon it sige na warang ko last nga ra sa may Altabas. So na sa may boundary gon. Sa poblasyon nga ra may mga kilaga kita eh pagtos boundary it Hamindan. Pagto man sa di kara pagto sa may porsyon it Mambusaw. Yan kita sa Easter na nagawarang-warang. Tika-tika man kita ron ay kung gaalin siya na una ato mga amigo. Basi kung wa kita nakapano ag una o man siya na. Basi kung randa karang mga galamay nga nagapangusisa. Especially ko bago nga ito mag-abot do Marcialo. May nakabalita kita gani nga rin nga nag-agto sa mga prisuhan do membro man kar at mga nipa-nipa nagabisita sa anda karang mga sinakpan. Nga loyalty check siguro ron. Nagatanaw sa andara kung oh, kamusta pa kaya kung tadlong parupuno inoit anda karang mga nakakulong ng mga kaibahan. Kung kinangan pang tawat abogado o pabayaan na lang. O base ay kinangan yun nga iwanan. Kung nag-aligmat kita, nagapanaw-panaw kita sa mga lugar nung posible nga halinan ito yung mga tao. O sa pamilya, it doon man doon yung mga na prangkang storya lang mga napriso abi naging na pailan it kaso at taon karang a gobyerno ag may admataro iba kara ay nakita naton nga may pagbago may una matakara nga wagid the same nga po na anam patang panindugan no, di man naton mabago at the same time ay nagkonsulta man kita ron sa mga tao man nga una na sa linya na itdaya nga ang mga New People's Army na nagbagali kung sa gobyerno naglayo ng surrender. Pero iba man karang una sa katapuan na RPBB which is now under the kapatiran and the rest nga mga wapata, mga nagpahuway ko taron, nga wapata kapaklir nga rin. Pero mabaho na anda karang pagsalig sa ato niyang gobyerno. Ay, kanda ba lang kita karang makabuo man it tama nga pagbasa, pag-analisa it sitwasyon. Kung dyan yung eksperyensyado to sanda ron, hindi man aton maisip ka nando, maisip ka right kontra. Dahil mag-apad, randa karang linya eh. Pag-abot sa natawag naton karang white area. Agaman it na natawag kita naton dat importansya. At tungkol dyan eh, dairo parte it pagmintinar. Madali kita gahamba nga inaway igto, inaway iya, mga katodo. NPA man na di ka to. Nakita man na kami isang kasquad. Pero bago ron matabo, ay may mag-apad karon nga pag ideological framing na ginatawag na mo. Taguna pa kita sa linya ngayon na yun. Natawag kami nga dapat sa maron mananaton o i-redirect to ideological framing it mga daya nga rang kontrat gobyerno para rong mga tao ay magawas naton sa amat-amat nag-iigod nga rang pag-rekruta nanda dandahan ron mukundad kulpihanay hasta pumabor kandaro sitwasyon hasta ma-recruit nanda kararo mga tao o sa bilog sa membro at pamilya sa anda karang ginatarget paagi sa mga isyo nga nag-exist man ag sa tiyempo na kinanganon itsabat it pamuguyo nga konsensyin sa anda magkataos anda it false reform false nga rang action ag hidagan anda ron sa anda matakara nga mga propaganda nga kung sa siin niya ni Yesus uli hiro tao nga ra di yung kabalik sa normal na nakarang kabuhi. So doon do mga gina abibar naton, ginabuligan naton nga masuportahan do aktibidades ng gobyerno, especially sa knowledge management and daya nga rang information dissemination nga dapat ay may paabot naton sa mga disadvantage sa mga lugar nga vulnerable, no? Ang mga sektor kalang vulnerable sa aton karang sugod agwa it aton karang probinsya. Nag-alalay ang kita. Hindi magin naton masakpan dahil siyempre huwag kita man sa aton karang trabaho. Aton lang yung karay. As I promise, nga suportahan naton dulin niya nga rahit National Task Force to End Local Communist Armed Conflict kay bisan papalin, nagataw kita karat aton karang libre nga oras para may istorya ro mga tao nga ron. By the way, no? Good morning sa aton mga friends. Yes, may portion it wala na akong nabihagrit akong amat. Kasi kung God, wala na kita natawo eh, karat ibis nga uga eh. Huwag itbat dakop na sa may hawili, no? Kay nang Jocelyn Tagumpay ag kay nung Michelle Tagumpay, kamusta ang daton na nga live? Kung nakatukod yung gamot ninyo karang full tray. Kung ato ng SLP beneficiaries, no? Sigamat kid sa pagbulig ito aton karang taga DSWD nga natawakan man ito sa batro livelihood blocking si Dayang arang mga tao na sa porsyon ni Tangalan. And of course, so iba naton mga amigo pagid sa may porsyon ni Bugtong Bato, bago nag-agwanta aton daw mga the farmer o na, hindi pa pananom pa, no? Masyado kita kainit. Kabudlay kung apektado kita karapareho it El Nino ay eh. Saan manyanik kita nga rarang aton karang livelihood at the same time hobby nga pagpananom sa ang agangit, hindi naton hibunyagan pero may bisan bunyagan panimo ay wow, ayawan katinakot at binalde eh. Bukon manabi kita it magranon karapatindugan naton it post raton karang sangkiri nga tagamnan aga rumangawa pagit itanom ron wow ay hindi ang kamot padaga-daga sa propaganda it grupo nga ra gapanao gumasan at libreng bugas kabaylo sa inyong pirma. Kabaylo sa mga bagay-bagay nga rang makapabor sa anda karang industriya it terorismo. Isayad man kita nga rang sa panahon ni crisis bunga singgit karang gobyerno dapat basugon nagkilaga man aton sandaron, ha? Bagong alisang makabayad, makabayan iya sa atong probinsya iro bayan chapter it sa Aklan agro iba pagid karang organization, no? Aton karagaling mga inunga, ha? Raton karang mga inunga nga nag-eskwela nga gapit lang kara sa semestral break. Hopefully makauli kamo sa inyong panimagay, ha? Hindi kamo mag sunod karon sa mga propaganda it leftist organization nga lantaran yung tara ag wao tatago-tago ay wao tayo palipod-lipod randa karang pag-recruitment andang recruitment process kara sa online at the same time during the forums ag sa mga ED nanda kara educational discussion ag sa open man doon nga protest, ha? Especially ko last nga itong September 21 commercial law bao nagasinggit yung sanda it digma ang bayan taro singgit. O partner, kumusta? Sa naplatan ka ko, no? Kami siya naplatan ka man ko sa adlaw. Mabailuhan mo, hindi yung exterior.
1: Mga maya.
0: Pagarihas lang yun dyan.
1: Pero may nagpapatipati, partner, na nagpapungol-bungol.
0: Mayo na?
1: Oo, may malapabot ko nung
0: ano. Basi ka po nga lang aton ka ra?
1: Ay, bahala ang basta mag-abot.
0: Basta mag-tugpa, no? Ito? Oo, ay ako man yan, ikin pang tamyaw kung partner, ako mga sponsor, ay basi, kung hindi yung kita karang, oh, nakot libre to partner, nga ako ano, nga isda sa akon mong kilaga. Aba? O, basi kisunggod ato. Aba? Wala niya na ako timplahit kapi. Pero busy ang gin siguro, partner.
1: Okay lang, away mo ng timpla, kaysa
0: dilwahan. Dilwahan nito. O, sige, partner, sa imong pagpanamyaw.
1: Unang i-partner na ka, yung hindi pagkarilaw na para kay Tutina. Nagsimta kay Master Sajin Clay na para. Kaya tatay na po na. At sana mga unga, nagpapamati ko kayo na kay Nikki Pearl, Nicole Faith, at sa kundang tit nga gumanto yung si Bibi Maro. Kay si Andy Norada, kay Sir Oscar Pinocchio, na sa may tumulog yung sinta na, kumanti sa itong programa mo para. Kay Sir Victor de la Tonka, na always naka-tune in, ha? Nagpapangin sa itong programa. Kay Major Swallow, no? Assistant Commandan ita iisyo makato RTC unit. Kay Major Candelario, ro Commandan ita Altabas RTC unit. Kay Long Herman Baltasar, ang Gino Cabale. Sir Margil Villanueva, ang kinong birayo na sa atong mga amigo sa NAP. Yeah? Mm-hmm. Kay Sir Jopert, the farmer tenor yun, no? Sa atong kabay na aking group, kabay chapter na,
0: nag-umpisa. Nagkabay pa nga, makatanong mo para, il ninyo ra, partner?
1: Ay,
0: kamudlay, da? Oo.
1: Sali sa atong mga mangunguma makara, ginasaligay mo lang ropa, pangunguma
0: nga ra. Oo. Doon matod ang da karang bread and butter, eh.
1: Okay, sir. AD, the farmer, yun po na, ng partners in crimes, kara, ha? Una man,

0: 29.30 may strike eh. So, sa oil price increase.
1: Kay Uncle Samuel Francisco, kay Dionisio Magsipo Presido, ang pamilya na kay Auntie Maylin, kay Maycel, kay Magdilin, ha, sa palati naman sa itong programa. Ang likewise partner sa itong Kabayan Action Group, mura kay chapter na kay Sir Jerry Manso. Kabayan Action Group, malay chapter na sa Misambiray. Kabayan Action Group, Purwanga chapter na sa kay Chairman Ray Barintos, kay Atong, kay Chief Bumbong, kay Boyboy, kay Toto, kay Benji, kay Ganggang, ang po George Valentin, ang siyempre kay Boss Rio. Ang siyempre, mas ulitin sa partner na kay Nang Geraldine at kay Nang Ipik.
0: Kamusta ang si Madam nga to?
1: Nakaritabi naman mga partner sa paano, pero sa siyempre, anak na mga buong partner, hindi niya ideahan
0: yun. Okay namin, kumintinan si Tabi Mabudlay kung nagmasakit kang raho.
1: Ang atong nga Kawayan Vendors Planning Association, no? Nakong nakita
0: sa mga barangay naka, Kawayan. Basi nakaship kung saan at iba nga pamaagi, partner. Isa sa talabahan, yun. Minsan ginabawa kung makawin no, sobrang abo sa
1: ay,
0: okay. Ano, Lagatic River, no?
1: Lagatic River, partner. Pero, yes na nga partner na yun. Ang tanga talabahan na may partner, hukuman sa tunga. Pero, number one, kita ginabawal is no, bintahan. Oro yun, no, ginabawa kita partner. Pero, bintahan, may mga tunga. Ito,
0: o tag ginaharang na isda no?
1: Hindi.
0: May kuliter bing o no? O tag ginam, naiwagan?
1: Oo, oh, naiwagan yun.
0: Ay.
1: Doon yung ginabawal, makaradahin yan eh kung makawarang ko na si Harriet. Kung iya kasi may Harriet pinamukhan, matuwa ko makatupatan na yung punong-punong.
0: Hindi yung kaagi siguro. Pag kinabuhay, abiropier?
1: Yes. So, balik na yun. Ito kung ito na makopin.
0: Ay, ito ka-deliver to, siminto, babu, uta. Sige.
1: Pero, bisan dati partner, wak man nung ka-open, di ba nagsarado ni ka to, dahil nag-blend room, kiling ko, star line. Pero una, matigapon ka to, siminto.
0: Siminto, ay makaroon ay mas nag-abo, ruta, may siya. Bati na kung to sa nag-abiyahe, una ay may rumblon, may Cebu, Tasanda, nga kuan, o Batangas, nga ginapropose. Ay mas mayador na ay mag-apit-apit. Kung ikto ka sa western side, ikto ka sakay sa Tiklan, kung iya ka mating sa eastern,
1: yes.
0: Ay pupuli una ag rubay ang siguro ngon basi kung ibukas na grubata no ay simpre para hindi magtabok ba
1: yes pero siguro i-dredging nan da dahil nag
0: oh nagnabog kita mo man datong atong yes. Pagpahampang itbaroto nga kanabaw-nabaw lang ro kan para na nga ano it pier ag samad partner do anda nga pier
1: ay info ano
0: oo, oh, kagugang utan, nagapudpud agad isa tubi, no?
1: At drawin do, una-una ka itong morphine, una-una na maitir niya
0: sa plan.
1: Plan, bata niya rin, parang pestida ko na
0: itong... Oo, di ka rin, nagatong ka, no?
1: Sabi niya rin, ang bilo kong sanda nga, pindato ko lang siya ko na eh.
0: First... historical na rin eh, anda na doon ganyan. Anda matang sa yes. Kinapatihan doon, di ka rin lugar. Kaya namin nakabutang pag nilikaw ni Miko Kratula, no?
1: Ako na lang partner, ako muna pa sa plaza, makara magkita mo ro, kalantaw po dun.
0: Although may una nga nagkakontradict karon partner, pero at least ay Rubanwa, Abingaw na anda tarong ginakuan matagihapon. Yes. O may anda matagihapon gapon yung ginabasa nga sandang pagpate, rin doon niya itanda ka naman sa isaya.
1: Pero ro, batan ano na si partner, tapis
0: to. Bilog man aklan, pero... Abi ko tagani ka to ay nakambag abi ang lula anay katong chimpuro sentro ta na di karon sa Bataan gid di ko may fear eh katabok kaya pa aklan halin ka maagi di kara sa may ning portion ita Rojas ba tabok ka di karon sa diung katangkihan makagapos ka di kara sa Bataan ay makaabot ko ni sa Washington
1: ay kung may check ka pa to may mga tulay ngayon ka to ay mapundo ka uman makakas ka uman
0: oo bagisa ka nga kung nung katoro naguyod it yung baroto kung may batil doon man na ron katabok kadi karon layag uy pa na si Lola ka to si Lola na 1899 na tao eh butan ko pat 1990 bago namatay kaya partner sa imong pagpadayon
1: kaya nililing kaya nisining ha kaya nililing kaya mami Lord kaya ko alam simple kaya to give you na mga sponsor from USA aga simple kay Sergeant Fernando Rujano, kay Boy Rujano, kapamantin mo.
0: Kay SB?
1: Siyempre, likewise, kay SB Vega.
0: Oo.

0: Sige, Gapon, no. Ano yung panirbis nyo?
1: Oo. Ay, dahil ito tao. May bilhin pa si Wildo na karahos, pananopod na yun. Mm-hmm. Kakautang-utang pa. Mm-hmm. O, kita mo man, no, kung basta buko niya na ikaw it gaman sa kwan niya na ikaray. Huwag ka man gamang karanon, gid. O, ay, sa tao, tabi na hawas ka agto. Ginautangan na paro, ano, ginautangan na paro ibang, mautang pa'y mao para sa ibang tao. Mm-hmm. O, tungod yan, eh. Mm-hmm. Siyempre, sana matantig pusoon ka rin pag panerbisyo.
0: Feedback
1: mo na ibang tao para na ano? Kapag manabi kita sa istorya, matiba.
0: Ay, ganyan na mga pinanay
1: ko. Oo, ay sino manabing hagaw ka to, nagbaril sa nang bagay.
0: Duta ko to, partner, nagbaril ito, limbat o sobrang kabado lang?
1: Oo, ay, hidakpan ka gani, ay, may imo, kitsip lang adlaw.
0: Ito lang tayo, pero ingot bala ay,
1: ibab. Basta, kuwang sa impormasyon to.
0: Ay, o, oh, nasubrahan ko ba?
1: Basi.
0: Pwede na, may dyan na ayawak na nagiging
1: kaswag. Oo, motor yung turon na abing. Nagiging kaswag. Oo, ay kagawin na katuro inusinti, kung mga unga, katuro yung tagahing.
0: Bagay rin niya, tuloy mo na ipart na. Pero, basta nga panerbisyo kontakto, especially ka kontra ka sa mga tanong mo ay bulok or kung namin sa ano ah, o rayang na disgusto, kung nagkakontradict ka saan ng gusto.
1: Sa mga illegal daw, nabi?
0: Sabihin ko, kasi may ano, mga napunta mo.
1: Oh, kato, pata siguro ron ba? Sa panahon, nabi yung broadcaster, imaw eh. Kung ano, yung hitso-diritso, matarana, karong polisiya eh. Makadyos, nabi yung tawo ron.
0: Yeah. Pag always, kita rin, God, whispers. Kita mo man, partner, kung paano na, observer mo yung pusahan
1: ko. Kung ano, kung nagkilaya ko, na sino to man ang sunoy rin. Hindi ka. Huwag mo naman namin ma-arte sa kabuhi eh.
0: Siyempre, tuloy din. Ag, doon yan eh, anong binagpulay balik. Basta makapulay.
1: Oo.
0: Kaya ang correct, ha? Una sa mitambuhan, ang kay Tinyinti Matarang, ha? Ang programa, ag, ang kay Sir Adrian Ken sa Facebook Live. Sa atong nga katlay, no? Sa may unak ng mga kumpapot, mga concern, na connected
1: insurgency. Kailangan man aton doon ay manami matakong mabawas-wasan atong pinaglinilibot kara. Misa ka manubaligya, abig kita karat puto ag pandisal partner.
0: Yes.
1: Ay kaplinanaw kita to, nakikamigo kita sa mga lugar. Kung amat abi ay gawistorya kita ron. Natod ba taron? Gagamit kita at ibang pangagan. Hindi man malikawan doon. Siyempre pangaman ka man sa lugar eh. But it is part of our strategy nga siyempre mabuo mo gid ro minatuod nga pulso itawo kun may mauna gid mata ang mga amigo nga rat nipa partner ay hindi man naton 100% pero bisan papalin bisan 10% yang mahagip naton ag makapangaman kita may waragwag naton sa radyo anda karang maginaubra nga propaganda ay makabawas-bawas utaron sa aktibidades nga ra nga may pagkiling sa terorismo.
0: Ay, mas mulipat ako part na mo. Tunggol yung muna. Si Uncle Badong.
1: Ay!
0: Kami ako, Uncle Badong. Ag, si Johnny Bungi.
1: Johnny Bungi.
0: Ako, Johnny.
1: Wow, tanay mo. Asobyang mo sandang bit-bit to ba, to partner?
0: Last time, ito partner is may ganit.
1: Mahina ako, nurutuba, makaroon eh. Wahil ninyo, tabi.
0: Gamagabit, no?
1: Oo, nasa na kabakay, sandang.
0: Ano mong isa
1: na? Nagkabakay, siguro sandang partner. Itagaba itong tong last time ba may okasyon si Gursanda. Iya sa may ano, sinya ni on, may una tambak no? Ano? Ano ning barangay di ko noon partner?
0: Mabilo.
1: O sa Mabilo. Mm-hmm. Eh agyan malang nakon. May anda man niya anyong karagarag tong sakyan anda.
0: Mm-hmm. Ang kapatid ay partner no yun ang tanawa bisan dito sa bahay. Nag-order sa pa, yes no. Para sa
1: kami sa balita ko to partner may nagsunggod ko nung kinatay taro manok.
0: Kasi wa tagi.
1: Wa chika do ginya. Ay biswa na ako tawuan si Ray ginkatay manok. By the way partner last gis yon sa aton karang orasan sa gapon yo kamo sa aton karang spirit time si George Sarge sa Nathan.
0: And Sarge Malan.
1: Sa aton mo partner nga talaga. Ay bago gali ro no. Ika 27 makaroon it September birthday ni General Miguel Malbar, o pinakauling general na nag-surrender after Aguinaldo. Ag Raya Manubugan, partner, ag adlaw man ko 1637 nga naging first saint kira naton nga si San Lorenzo Ruiz uli. Yung nag-acto sa Nagasaki, Japan during sanda karang tour sa religious nga pag-depensa baga kara it mga sumunod eh, mura sa Spaniard sa mga praili. And of course no makaroon mang adlaw partner do kwan do ratong atong Balangiga masakir sa Samar ko 1901 again hopefully man may ano ta may positive version yung taratong ato partner sa anda kung pag-commemorate sa Samar. Yeah. Eh siyempre masakir abe to gin pamatay it US Army soldier do aton karang mga katauhan ito sa may area kara it Samar. Partner no sa aton karang mga balita suportado naton do ginpagawa ang announcement partner ita atong Philippine Coast Guard nga ro pagkundina sa ginahimo nga nagapon nga pagbuli ita aton karang kapit bagay man ta kunta ra partner yes. Mag-incheck abo mag-incheck sa Panay ay eh. Abo mag-incheck sa Pilipinas ag dominant yan ni Rodugot incheck ra sa aton karang pagka Pilipino kung imong tanawon bilatang porsyento ron o galing partner anda karang ginalitan nga nasyon hay mga ungas ta partner. Ro statement kara it National Task Force for the West Philippine Sea ko 25 September 2026 in release na da sa Manila Philippines ay nagahambag partner nga kinakundinan na daro pag bully ko man nga ra pag di ba binungguan ang daro atong siyakyan partner no BPAR nga nagatao dapat ra it essential resupply sa aton ito nga mga tropa man sa BRP Sierra Madre nga ito sa may raya nga rang disputed West Philippine Sea naka utang no, natong balangin pasadsad naton sa may Ayungin Shoal ay ro raya nga rang CCG Agro FLA ro raya nga rang People's Liberation Navy Agro Chinese Coast Guard nga ra nga naga-insist ya puno sa anda karang very undiplomatic nga ginapatihan nga kwan nga kinamatarong anda matabiron hindi ako magpati sa anda kinamatarong ay eh. Agraya ro nagsamad sa aton karaman no nga ginasunod makaron nga United Nations Convention on the Law of the Sea nga sinya ni nagdaog kita ko 2016 arbitral award nga kita taro may economic zone no? Exclusive economic zone sa ruin ngarong lugar dahil sa sugod imo 200 nautical miles eh ay ro aton karang Philippine Coast Guard agro aton karang gobyerno mismo ron ay sa pagkandak ng Dakara itdaya ngarang resupply operation ay ginbungguan itdaya ngarang barko man it Chinese government o September 24, 2026. Ginakundin na ra itaton karang Philippine Coast Guard. No? Ay, haman abi no? Kung tanawon kita naton, hamat nag-insist kita ro ibang nasyon di kara, especially raya nga rang China. Tungod dyan ni Abu di karang manggad, maliban sa food security, may mga mineral imo di kara partner, especially ro oil, ro gas, no? Ro fuel nga rang kinakinahanggan itatong kalibutan. Ang iba pa siguro nga unexplored. Raya bing lugar nga partner, kung tanawo ni mo ay two-third kara it ruta sa ekonomiya nga agiro barko di karon sa raya nga rang lugar nga may unat ang open water doon, mamba na itong international water. Nga, kung hindi ito pagsakupo noon it 11 dash line, kung nato niya ning hambangon 11 dash line, ay it China nga ra, ay malaya, taraton karang bilog nga kalibutan nga mag-agi di karon dahil hagos ro mga contender man sa West Philippine Sea kara including ro Malaysia, Indonesia, Taiwan, even Japan ay ginarespetar mataro kanya-kanya karang soberenya agro exclusive economic zone ay galing ay kung tanawon nimo kung randa karang bullying ay imo gid labing patulan gira gid ara partner Agdikara gani nagasugod ro crucial nga trabaho it raya nga lang Philippine Coast Guard. No? Hama na bitsanda kita. No? Ngawa ka man partner, no? Hamad bukot aton nga Philippine Navy. Ngawa ka man karon. Ay tungod yan eh, diyon do pamaagit aton nga nasyon sa pagsunod sa raya nga lang United Nations na convention sa patakaran sa dagat. Para hindi man niya ma-escalate into war, ay ginasunod naton do maritime law ra. Tungod focus kara it Philippine Coast Guard ay sa pagtutok, sa pag-reinforce sa maritime law, pag-secure sa aton karang national jurisdiction at pag-safeguard it aton karang propiedad una sa karagatan. So kung tanawon naton partner, bukod at gera ra na karang focus, ang galing rato nga rang amigo man kunta. Amigo man kunta sa ekonomiya, ay zero tariff man yan kita kon kanda. Muman kita, kung ga padaga man igto, zero tariff man. Sanda man iya, zero tariff man nun partner. Of course, makita mo hagos na nung produktos Pilipinas ay Chinese made, no? More than 90% Chinese made kita. So, raya rin po ko si daton karang Philippine Coast Guard. Makaiwas yung mura sa gira. Dahil sanda rin may diplomatic maritime operation. Ay kung padagahan mo rin ni Navy partner, gira taron. Gabagarilan kita, ito ron. Pero anang trabaho kara sa maritime security and sovereignty. Pero pagpatrol sa atong karitong teritoryo, sa mga essential national maritime interests, so pagbantay sa atong karang mga kapangisda, nga, mga mangingisda, mga kababayan doon, nga hindi man paghalitan, iti iba karang mga agkong nasyon. Pero maritime law enforcement, pag-enforce sa mga violators karang nga nagasugod sa atong karang nasyon, ay kung gusto ho, nabinaton daw, no? Kung ato man nabing ubram, pag binungguon man nabisanda, pag bumbahon man itubi, kara, kung masigurot man nami, agwa ginaubra, gitaro Pilipinas. Yes. Ito dyan, nagapati kita sa advice man at United Nations, ag sa mga iba pagid nga peace-loving matang mga country, nga nagakundi naman yan sa Chinese government, kara, ay maura, takatigaro, komunista, no? Makarami siro matabo sa Pilipinas, kung maka, no, ado padagagan man ato, na kung nagdaog, gitman abi si Jose Maria Sison, ay patig-ahay siguro ron. Yes. Abo man nga ga-protesta nga Chinese citizen, galing hindi ang partner makaik. Ay, siyempre, aminon, taro ka maturan ka ron, ay diktador na biron, anda karang presidente, anda karang prime minister. Kaya sa itong pagpadayon, do maritime safety nga ginahamba, nga trabaho man it Philippine Coast Guard, pero pag-regulate ka na, agro, it mga operations sa kadagatan, siyempre, sa'yo kumay, mga illegal fishing, mga pag-transport kalat mga illegal kalat partner nga mga kuan doon, mga kontrabando bang namba nga illegal nga mga kagamitan o kung ano man di kaon nga kuha nag-aagi sa proper or totally partner nga by the law ay illegal like smuggling bang on partner. Pero implementation it aton kara nga safety it daya nga nga karagatan kung may una partner ng mga bagyo, di ba, ginapundor o pagbiyahe, kung di masarangan itimo karang siyakyan. Agro, other pang non-military in nature nga focus itaton karang Coast Guard, which is nagatukoy moro sa diplomasiya. Graya man doon, no? Nga ro aton nga gobyerno ay pangutan na ro iba, manasir, padagay lang, may mananiyot marines doon, ay bukong at doon kadali. Nga, pag pinadagahan mo at armado, masabat do China armado man. Gusto man aton haom kita makipagira. Daling kun pabaon mo rin mo strategic thinking, kun ikaw ro strategist raya nga ranga national defense, ay siyempre hindi ka pwede maguna. Ayun ang ganino, ubra nga partner, it di yung China, di ba, ginadinot-dot kita. Huwag ka mating matunan na ginabarila, pero ginadot-dot ka na na. Asa maingit ka lang, o nagbabagos ka lang, ged, hasta magawa patang ikaw doon nagumpisa. Para sa natabo nga ra. That's why we support, no? Kaya nga rang pagkundinar it Philippine Coast Guard sa ginaubra nga rang kagaguhan it Chinese government sa aton nga rang kagawran nga sa sugod it atong exclusive economic zone. Dugang man kara partner, no? Pagkundina gumanda. Kabati ka tong announcement and the commercial, oh. Commemoration. Nga nagapanghangkat yung tasanda. Sa on stage, ha? Nga, dapat kung doon mga kabataan ay magsaka sa kabukiran dahil wawat solusyon sa problema at nasyon. I doubt siguro partner nga may ano ra, medyo yung katuturan. so far more than 50 years yun, no? 54 niya ni partner na andha karang ning grupo, no, sa kabataan andha 54 years yun. Kung doon si Pipi ay 57, ay 54 na yung ara. Especially yung grupo, kung partner, it LFS. Aro si EGP yung partner, kung nabasa mo itong isen yung kimong announcement, tanda. Ako yung 1932 pat aron eh. Rosy EGP nga aron eh. Nga kulihi ko 1960s ay nahimo imoron partner nga radical sa panahon ni Antonio Tagamulela. Tapos abong naging membro iya kaon sa Akla, no? 1990s ah. Ako sa Bilog, una ko kaon sa naging membro, ay gina mga historical background anay kong kato ginabasa tanamon doon. From 1932, one of its kind, first in Southeast Asia, one of its kind student organization nga nagapokus sa journalism through College Editors Guild of the Philippines. Nami mataraan na akong tema. Na-survive na partner no panahon na itok balaha, panahon it gera, mundial numero 2, no? Panahon it pero Pilipinas ay may pag-forward itatong economic. Panahon nga na-survive natin, duray nga rin crisis atong chimpot 1970s. Naging Tiger of Asia kita sa sugod. No? Naging two-thirds it bilog nga kalibutan ay ikuan yun. Communism or ideology. Pero kung 1960 nga to, may isang katawo di karong partner nga na-recruit. Nga nagbago. Nahimo tal partner nga radical na na-infiltrate imo at kabataan ang mga kabayan. Hasta kulihi ay makaroon. Kung tanawo ninyo, gusto man na magpaligal, pero ginako, tabi mo partner ni Jose Marisison. Kung nakita mo to sa ano, nakita mo to sa anong announcement sa interview, tagbuhi pa mo ako 1986.
0: I think ito sa lugar
1: sa Netherlands. Oo. Oh.
0: Pinapabugal na
1: dito. Forum to sa International Solidarity Works. Kabugay na gid, no. Agri ka to medyo mas na bulgar, no. Medyo may maagam ka to nga nagtago idatong atong video. And they uploaded it sa internet. Nakuli may YouTube ug kita may Facebook, no.
0: Agasta makapart na ma-search ni mo ang interview kay Jomatito.
1: Ay masakit aron nga pamatian. Although gina-deny nanda. Ay kung nagtaliwan nga partner nga last week eh, nagkaroon it forum ro PIA Western Visayas. Nagliklamo ra yung grupo it si GP Panay. Kung nagtunga gulpi partner si Sabado, ginahambag nanda, sino gani rato man? Si Ray Christian Sabado. Di ba hadakpan ko October 3, 2019 doon sa Las Navas? Agin press conference ng guwa ko Pitsa City man it October 2019. Matya, nabutan mo tong tumboy nga tong gintago naton sa may Rojas. Kanday ima ba? Kanday na ima ba? Nabutan mo to, tag-iya ko na-assign sa Rojas. Datoro to witness, kaibahan ang dato. Ay ko uli si Sabado nga ra. Ano, full name ko to partner?
0: Ray Christian.
1: Nabugtaw timaw. Ama na sir, ideological framing tara. I'm a victim of ideological framing. Pakinaba na itong ideological framing. Sa gina-frame up ka ba? Napapati kami na tood galibu punta. Ay, bumalis ka timaw. Nag-recant timaw. Agnuhambag timaw. Yata ako sa gobyerno. Takon. Bukod na naman tama ra. So, because he know the truth, agi-agiyon na si Kwan eh. Kaya nga lang tao eh. Mahaba pa yung buhok kong dati, partner. Army ito makaroon. And then he became one of those sa linya it aton karang advocate sa Buklod Kapayapaan together with sino ganit tag mayad mao si Kaamihan. Di ba?
0: Nag-armiron.
1: Oh, ay naakig ro aton karang mga grupo. Kagrupo naman dati ron si GP Manabimon. Taga Polytechnic University of the Philippines Timor na. Ratong atong Sambilog si James Aguino. Mahaba matbuhok nga agi man ba? Si Kamalayar, no? Sino niyon partner? Tama? Nga, nag-Bulgar man. He is from UP Visayas. No? Kadungan kita ron ni Kwan. Sino ka ni? Namatay nga Kwan, aktivista. Jury Purkiya nga. Nga. Si Ayan. Agitanday Chingkay. Doon nga yung partner. Kadungan niya noon partner. Hindi. Medyo junior na karon sanday ano eh sanday Rosana. Mm-hmm. And sanday GI. Ay ginbulgar man anaron eh. He's part of the Buklod Kapayapaan man gyapon. Ay nadlock sanday karon partner nga basi kung ro iba ma ang bananday ginasamad ko no ro kaisipan it mga inunga. Kung tanawon mo sa pronouncement tanda partner ano na nakabutang ni karon? I am convinced nga inatood rin niya ron. Ay buko niya matkana naghalin doon ay abo nga tao ay. Ano ibig nung summary session declared that the LFS, CEGP, NUSP, tao na rin mga meaning ni partner, do League of Filipino Student, National Union of Student Christian Movement, o SMP nga ano, di ba? Pero NUSP, National Union of Student Council ba? Doon siyang bilog? Student of the Philippines. O, so para sa ano ron? Para sa mga student council, NUSP. O anak bayan nga ron, mga anak ng bayan. O college editor, student of the Philippines. Ang iba pa. O, raya nga rin, di ba, si Sabado nga rin. Membro, tarat sa MASA eh. Sa akong pagkasayod eh. Sa MASA rin ako, 2019. Nawa, tayo mo kagraduate yan eh. Ito, Tomas Bukid, nagraduate. Nagraduate, imot baka pa. Udikipi. Graduate, imoto ita, kwan. Natawag ka rin, no? Yung Democratic Revolution. Di, abo-abo eh. Di ko matundaan. Ano, sobra 40 biran na partner ka kurso. Oo, oh, kaba-abo.
0: Ipita sa pinaka-most basic pa at of
1: advance. Mm. Ay, bagay.
0: Literal mga ngawa kang ay, armado.
1: Oo.
0: Kinuwing rin, rin tactics na naman.
1: Again frame ko nanda di karon likong kagwa ag natabo ron sa kabuabo nga mga aklanon before kita na declare after ani na declare may una gihapon ay eh. Asundan di ba abo kitang kasaysayan di ka naghalin o tagalasir na may taga Ibahay may taga Liso may taga Andagaw taga Tangalan o inuusoy por sa bilog taga Tangalan nga to may taga Washington o may taga Kalatuchi Road. May taga Huyaw-Huyaw. Makilaga, tanamundo na. May taga Biskara. Ay, mga bigatin, estudyante ron. Mga may utok. Eh, dahil lang yung mga gintarget. And, as we go on sa aton karang intention to stop this kind of recruitment, I can explain aton do ideological framing sa pinakasimple nga pamaagi. Ano rasugod na nalikaroon? Gina-involve ko sa practices to preserve. Pero natawag nanda ko nung dignidad at kabataan nga makiintra, makilahok sa pagresolbar sa intention at national na aton karang pangabuhi. Na aton karang natawag nga national interest. Baga. Tama man, okay man doon. Gina-involve nanda sa mga events. No? Magkasaysayan, anay ka to, agro mga chimpo, nga mga kaon, paano ginakumimurar. Ang gina-involve nanda sa mga idea nga may specific nga political intention. Dapat ko no ay sa mas timprano bilang Pilipino ay buhi sa tagipuso at mga kabataan ro indikasyon it paging good citizen tagi sa pag-intra sa mga istorya sa dayang arang aton nga nasyon especially sa mga problema nga nagakatabo katon. Para maisip mananda kung ano randang maikontribute nga solusyon. Manami man gyapon partner, no?
0: Hmm.
1: Kung galing, talata ka ra nga core highlights kung tanawo ni mo sa anak, value para ka ra sa anda nga sistema. Hay. Makausoy sa lahat ka apin. Siyempre, sino para opinan itang mga inunga. To nagturo ka na ron, di ba?
0: Mm.
1: Oh. Ay kun ayangan man kontrahon mo rin mo maestro. Kontrahon mo rin mo karang kapin. Siyempre, hindi. So, di karang do facts magasugod. Do, ana karang sa likod it rayang arang goal. Ay makaubray mo it public opinion sa mga tao. Makahubog ba nga rayo? Ah, right, agali, no? Pero mga tao ba nga sa ka direksyon yung nakakita, sa ka side yung nahabatian, ay, may man na rin, no? Pabalik-balik, man ang ginahambag. Tama, siguro man na rin. Asa kuli, partner, tama o takid. O, at ibang intention, ay, doon lata. Doon yung taro, doon yung taro direksyon, ito yung opinion, ito pamuhuyo.
0: Mm.
1: Especially, gagamit man sa Facebook, gagamit man radyo, gagamit man it, raya nga rin, publication sa aton karang, kwan doon, aton karang, primary stream it dayang karang media o roti biabing o nakikita nanda siyempre kung may ga-manipulate di karon kung nagabalita ang raya o paningita at pambuyo gawa takaw di ka-counter kay posible maging tama tapos pumatsyagan it mga inunga nga ra agapin pa kung gawa pa taka-experience o mga inunga nga ra harap agalis man tama o dapat naman na mag invoke man na natong rights assert man na natong karang rights ay rogol abi kara. Maliban sa paghambang nanda kara nga makahubog kara it public opinion, makaubra kara it desire sa tagipusoon it mga kabataan nga mataw at solusyon daya nga nga problema, o makatikod imot moral judgment, ag mga potensyal nga policy nga kung sa siin ay mag-drive sa desisyon it mga kabataan nga magbulig, nga marisolbar do ginapangatubang a crisis no sa korupsyon, crisis sa pagdumaya, crisis sa pagtaas it bakgon ag iba pa ay kun ikaw ro kabataan abi kara agulpi kang sampokon it baton it mga pulis ay resugo lang kimo ay magsinggit kinibitahan ka magsinggit ka sa karsada tungod diani nakabase man doon sa konstitusyon hindi ka magalsa ay imo partner. Oh, gampo ako bi manaro pulis. O dinaya ka nigto sa kabaabong explanation kay mo tapos natubang nako. Natubang kana kanakon, nagasininggit ka kakon. Gumapaw kasi imo di karon nga linya. Gindis og muro pulis, ginampusan kanakon. O ano maiisip mo? Oh, di ba? Ay ginistadihan nyo tanan daron. Gintihitik. Tamo kung garaling arawat atrasan, tikod kay mo sa likod. Tikod ka sa printe.
0: Tanan nga neophytes nandun ako. Pagkakasalero mga kabataan yung lusinti pa. Una lang sa printi, mga agresibo rin eh.
1: Oo. Oh.
0: Tapos habang inadusto, was nakasayad ko sa likod. Ngayon na nga gulpi mga haboy.
1: Oo. Oh.
0: Siyempre, may higot ba ito ng polis o nalipong at si body man nag-ugor-ugo.
1: Dakpon kita nanda ron.
0: Magkabali na lima. Siyempre, talang ibang kibahan na sobrang pogot. Siyempre, iba na naman
1: ako, sirap ang ginawa, binakot na. Ano, naimot ang personal doon, ha? Naimot ang personal doon.
0: Siyempre, tao kita, naging emotional man. Mm. Bigla ang kita ba ang desisyon dahil lang sa emosyon. Ag agawang kasilinggit, sa bilog na to, basing physic, pero
1: yun,
0: ay binakot mo lang.
1: Oh, ay, siyempre, kung ikaw kita mo tong nang haboy, yagson mo, ikaw pulis, ay, nagabase ka sa laye, eh. Dakpon ko man ang haboy tinamaano sang katawo may biktima ag may dayang arang nagbayular. Way paghidakpan yung dayon doon ay naganao panaog doon do isyo hagan bago ni pinakamanaba. Nagasinggit malang ako't akong kinamatarong. Gasinggit malang kamit among kinamatarong. Ginagapakan kamit gobyerno gusto kaming pahipuson. Ano dapat himuon dahil hindi naton maubra naton iyang kinamatarong sa dagom. Ano ro ibang solusyon? Aron yung dahil doon. That is ideological framing. Gakatabo ron. Ani rato maginikanan, bantayan, rato mga inunga. Kaya pabalik-balik na itong inhambar. Huwag kita kasayod kung amat. No? Dahil huwag kita gistorya sa itong inunga. Ano natabo ito sa nang eskwilahan to? Especially kung ito sa ibang lugar, no? Manila. Iloilo. Ito may rally na ito kayo. Ito sa Iloilo. Taga-West. Okay, ngayon sa Aklan ay medyo ulilat iraton nga kuan ay okay ba ro problema man ko nga nakikita nato tong mga kabataan nga nagabatot bugas Ay, wa-uwa man doon eh. Sige, batunang yung rubugas ha. Kung natauan ka mo, magapit na lang ro October, oh. May celebration yung manda ni Karl Marx. 1 month preparation bago sa Nobyembre. Ay, hopefully, uwat ma-recruit. Huwag madaga kara sa karasadahon. Uwat madaga sa pukiran. Ay, do yun. Aton ka nang nilatanaw nga, although we have the right to choose kung sino kita malinya, bisan saga man doon. Pero kung pidi man lang, matadlong naton, mag-umpisa ka ito no pagpanadlong, na hindi kita magsuporta sa mga bagay-bagay na nakita na itong saga, para mabawas-bawasan man do issue nga ra sa Pilipinas. Mukod man siguro magain, partner, nga turuan nanda. Ako mapati pa ko sa LFS nga ra, sa EGP, iba pa kung hambaw nanda, hindi ka mo magbutar sa mga kurimaw nga ra, politiko. Hindi ka mo magbaton, it ginatawag kinyo, kung sa inyo nga ginabuo mo lang sa kabanit banwaron. O hindi ka mo magsuporta sa politiko nga sana mga trabaho karang nga mga watpugos. Nasandang nung nakakakwarta. Mga rin kunta, okay pataron. Pero speaking as andara ay itikod mo nga maging radical do kaisipan because you need to have a group of people nga anong desire isinggit o tama kuno abi nga solusyon sa problema at aton nga nasyon using the organization nga side ba naton nga sa likod na nakaw na CPP and PNDF. Ay, kung pwede, bawas-bawasan taman. Hindi lang naton na napag-suportahan. Hindi man ako kahambag partner nga hindi na dama, hindi siya naka-inter-account. Pero iba, estudyante man eh. May mga recruiter nga estudyante man gihapon. No? Andaw itong nahimu ron nga bukasyon nga pilot sa nang bisis pabalik-balik sa eskwilahan nga pina-enroll.
0: At itong tuman, may isang eskwilahan niya sa Kalibok. Kasi nag-invite outside of the province. Yes, na nakaroon sa Rojas, may seminar na atinda. Libre mo man natin. Pag-abot ko sa Rojas, ay may unang ibang handa ng ibang kabataan, pero kiring. Janir o student leader ka to, hanggang president, ay sa PCA, pwede mo. Dapat mo na sa mga na-ruin mo na nga pag-inkita mo na kayo, matangit ka man niya sa OSA.
1: Oo, Office of Student Affairs.
0: OSA, pero school mismo eh.
1: Kapadaga ka because proposal, kung, yes. Kung ikaw ay outsider or NGO ka, bisan youth-oriented pa ron, kapadaga ka proposal sa school na dapat approve it eskwilahan doon. Siyempre, second parents rin yung mga tao eh, o eskwilahan nga ron. That's the second home. Agro mga yes. Teachers ka ron, second parents ron. Garde doon sa that constitution na aton karang family code. Ay, kung ano matabo sa ino nga,
0: yes.
1: O para si nagkatabo nga to kanday Alaysa Lano, di ba? Mm-hmm. Naging corn beef sanda. Mm-hmm. Ay, sinagap at skwilahan. Wa! Mm-hmm. Wa taron? Oh, ay, thank you ka. So, doon okay, gusto kong paiwasan it aton karang National Task Force and Local Communist Armed Conflict. And of course, no, we as host si Dayang Arang Spirit Times. Bisan, papa, bisan ano lang, 1% lang mamati sanda sa aton karang ginahambag. Na gina-transfer naton into Aklanon kung pwede mo lang makaya as long sa makaya nato na ay gating wagid kami ron nga mapaintindi naton sa kada Domingo.
0: Yeah.
1: Okay.
0: Atong Facebook live yung partner singit ko na.
1: Kay
0: Sir Andin Norada nag-comment ka nyo aga good PM search mo lang search mo ka no? Kamusta? Oh, tama na ka makahapit niya. Yeah. Kamusta po no?
1: Brown out mo na because Domingo nga to
0: yes. Pagin. Simpre likewise kay Ma'am Junlin Diga. Good morning mga sir. Kay Sir Luke Nimisio. Yung bulat. Watching from Ipaw Lisok.
1: Mm-hmm.
0: At si Sir Hamlin Punana. No? And I think agahon start malang start dito no. From Hamlin Punana of Carmen Davao del Norte.
1: Okay, bawang kawag ayaw tagali.
0: Hindi awag itang karay. Taga Davao pero aklanon.
1: Abot mo to ah. As Pilipinas, mag-hapon. Yes. Abot yan yung manayro hapon.
0: Agree yan ang balik sa Hamlin nga. Uwat mga batasan ng mga inunga. Yung iskwila sa anang ginikanan para sa mayad nga hinaga. Ito nga. Pero magagang imaw na katagang. Hey, Rene, actually, hindi mo masaga karo inunga partner eh.
1: Ay, ideological framing.
0: Dahil Rene, likewise ka nang hamba ni partner kayo na sa ideological framing. Dahil ito yun yung tinbait ka sa amat-amatay ka butangan at mga propaganda. Nakabase na meron sa real events, no?
1: Oo.
0: Isang, siguro yung makama, magpang-recruit ko ba yung mga quality ba? Plus man, dati yung recruiters part niya, no? Kasi abok ta.
1: Istudyuhan ka.
0: Istudyuhan yung makarero, yung pipitugi lang ang bilhin.
1: Oo. Oo, patuli. Sige na lang. Alas 10:32 yung partner, wala tatong oras, no? Oo, ginapadumdum lang nato na yes. Mga bagay nga ginatunguhan na mo na para sa tananda, para sa kabataan. Kung may una mang kaming kakuyangan, pasensya ang gid, ay amo nung tinguhaan nga masabat, may diyahan, masugpunan sa pag-abuton ng mga inadlaw.
0: Yes. Pagkapahabol pag ganyan, si Mananapas
2: nga? Ay, huwag Mananapas. Mananapas striker, ha? Patamyaw, gaha, itbaboy kami iya sa tabok, pagsanghan, baw. Ay, medyo imbitasyon siguro na partner, medyo gaha. Ano nang inihaw? Ay, sige, dating kaya kay Mananapas striker, una nga nagapamati sa atong programa.
1: Okay. Sa uman ka lang, kami rin inyo, karang amigo sa kanginan sa Spirit Times, Sarge yes. Nathan.
2: And Sarge Malan.
1: Mayad-ayad nga agahon.
3: Mga si Manwa, inyong habatian do pinakabagong edisyon sa Spirit Times.
4: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
5: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
6: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayad ra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay doyon latarakon nga ginano nga. Kada agahon na akong ginainom, wow na ako nag-ano i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
5: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Raje Pharmacy. Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regulado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
7: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacau Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, dapat tatak na vara.
0: May katekestro sa Marcina.
8: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Sa ngalan sa Amay, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Amen. Kamay nga do grasya, itato niya ginoo Hesus Kristo, dugugmay Diyos nga Amay, agrupag pagingabilid balaan yung Espiritu na mangin una, kunta kinyo tanan, mangigmanghod namun kay Kristo.
1: Kagyaraman sa imo.
0: Ag siyama sa Diyos, at daw nga Domingo, magamita na yung mga kita, kumapungin itato niya mga Diyos, makaw na yung ginabantala, gid itato niya mga kaparian sa bilog nga kalibutan. Amen. Halin sa St. Peter Square, sa St. Paul's Basilica, ito sa Vatican City, hasta ron sa pinakakubos nga kapilya man sa Nasyong Pilipinas o sa manyabahin at kalibutan. Amen. Kamiron, dayang rin nga programa, Divine Mercy sa Kabuhi, nagabuling man sa atong mga kaparian, siyempre pa sa atong nga mahangin Diyos ag para katuntanan para makamit kita kung mga bugay at grasya halin sa atong nga mahangin Diyos, pagi ron sa anong mga mensahe, pagi sa anong mga puong, gabikit sa Santos sa Ebanghelyo. Amen.
2: Amen.
0: At siyempre ba, live kami ha, live kami sa Todo Teleradio. Sana nga i-stream ito, Todo Teleradio. Ngayon, kung ga, kung gusto niyo magpamantaw per me, ay, i-type ang inyo Todo Teleradio. Para sure ka mo, Todo Teleradio Kalibo. Amen? At live kami makaroon sa Kalibo Cable, Aklan Cable, at siyempre pa ito sa Islet Boracay, sa Paradise Cable. Ngayon na ay encourage din naman kamo nga mamati ron ay pero katuyuan ko rin yung programa ay para gid nga hikilaga naton pero aton nga mahal nga Dios gisya pa ron ay day programa ay bukon it para kamunda kundi para katunanan para sa kadayawan kahimayaan ko aton nga mahal nga Dios siyempre pa makaroon ay adlaw nga Domingo siyempre pa no profit sa mga na September 27 anyo 2026 so butang baon ay live nga live kita makaroon ag yamakaroon kita sa ika 26 nga Domingo sa aton nga ordinaryo nga panahon ko aton nga liturgical calendar ko aton nga simbahan katoliko ag makaroon kinasilbra sa simbahan sa bilog nga nasyong Pilipinas so dahil nga rin nga National Seafarers and Migrants Day. Amen. Siguro bago rin na ay atong unahon ang nero pag-inusog, atong mga nahimong mga kasayanan, halin pa ka to sa makaroon, ilang adlaw, Domingo, Bugan, o pilang Dag-Union, mga nahimong natong mga kasayanan sa atong mahal na Diyos, atong mga kakungan sa atong mahal na Diyos, posible man sa atong ngayon singgatawo. Pagi kay Brad Paeng, sa pamamuni Brad Paeng, magsunod kita sa una-una, sa tagipusoon, bro, paliog.
3: O Ginoo, kabugat gid ruakon niya mga daga. Ruka budlay it pagpangabuhi. Ruka imugon. Ru mga kautangan. Agro mga handom nga hindi ko gid maabot. Raya tanan ro adlaw-adlaw nga mga bagahi nga ginapasan ko sa akong abaga. Ruakon niya mga bagatian, agro nagabalik-balik ko nga mga masakit. Ro mga nina, nga tuga ko magamu nga pagsinagayo sa akong panimagay. Sa akon niya mga kahilapit, ag sa lugar ko akon niya trabaho. Agraya ro mga duga nga kalbaryo ko akon niya kabuhi. Pero abaw karatanan Ginoo, imauro ni na ang gaob, nga tuga ko akong pagpagayo kimo. Ginauhaw ro ako niya kagag, ku imong presensya, agwagi dit bisan anong nga butang, ro makabuoy karanga kauhaw, yuwa siyamang, ku imong may gugmaon niya pagbaton kakon, sa imong asabak. Ginako ko kimo Ginoo, naging pabungul-bungulan ko, ru'i mong pagpanawag. Ginlalis ko, ru'i mong mga sugo, agin talikdan ko, ru'i mong pagigugma. Ginusoy ko ro kalipay, sagwa ko imong agandong, aggalom itkasubo, ru'a kong nakita. Ginbagay ko ro akong mga handom, sagwa ko imong mga plano. Agbisan pa nga naabot ko raya nga kadagagan. Uwa ko gid maagom, rumatuod niya kalipay. Nagkasaya ako kimo o Ginoo, yabaw sa masaga nga ginhimo ko kontra sa ibang mga tawo o mga saga kontra sa akon niya kagag. Maguhi ka kakon Ginoo, tabi nga ako, haksa ako, bato na ako ituman sa imong panimagay. Kung hindi mo ako mabaton bilang sangkaunga, bato na ako bilang isayang kaulipon. O Ginoo, bisan ulipon, basta'y mo akong ginabaton. Bisan ulipon, basta'y mo akong ginaangkon. Bisan ulipon, basta won ako it ginapangayo pa.
0: Kabay nga mag-uwi ka to, Diyos nga mga gahom sa tanan, ang sumagpatawad na ako aton nga mga suya, kabay nga giyana na kita, daguhin kita na kita. Sa kabuhin nga wait katapusan.
3: Amen.
0: O Ginoo, matarong ang imo ginahimo sa amon, tungod kay nakasala kami sa imo, kag wala magtuman sang imo mga sugo. Pero himaya ang imong alan, kag trataha kami suno sa imo kaluoy. Mga muyo kita mga igmangod namon kay Kristo. O Diyos nga amon amay, imo ginapahayag ang imo gahom, labaw sa tanan pagi sa pagpatawad kag sa imo kaluoy. Una kami sing walay untat sang imo grasya, agod mahandom namon ang imo ginasaad, kag madangat namon ang mga kayuhan nga langit nun. Pagi kay Hesus Kristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan niyo matuig sa mga katuigan.
3: Amen.
0: Amen. Sa mga late tuners, welcome sa programa Divine Mercy. Sa kabuhi ka ba nga o naging kamo sa may kemptangan, sa gawa, sa kagagag, Espiritu, agaumun sa pagbatong ka atong mahal nga Diyos. Amen?
3: Amen.
0: Sa naman po, ngani ay paumpisan tayong makaroon kay Brad Binor, pagbasa ko unang bagasawang palihog, bro.
2: Ang pagbasa gikan sa libro ni Ezekiel nga propeta. Amo ini ang ginasiling sang Ginoo, pero nagasiling kamo. Hindi husto ang ginahimo sang Ginoo.

0: sila kag nagasunod sila sa akon. Aleluya, aleluya.
1: Ang pagbasa sang Santo sa Ebanghelyo sunod kay San Mateo.
0: Himaya sa imo o Ginoo.
1: Si Jesus nagsining sa mga pinakamataas ng mga pari sa mga katigulangan sang mga tawo. Karon ano bala ini sa inyo? May isa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Gin kadtuan niya magulang ka ginsingganan. Totoo, kadto ka karon sa talamnan sang ubas kag magubra. Nagsabat siya, hindi ako. Pero sang uli nagbaylo ang iya una-una kag nagkadto siya sa talamnan sang ubas. Dayon ang amay nagkatuman sa manghud kag nagsiling sing amuman. Ang bata nagsabat, putay, pero wala siya magkanto. Din sini sa ilang duha ang naghimo sang sugo sang amay. Nagsabat sila, ang magulang. Si Jesus nagsiling sa ila, nagasiling ako sa inyo nga unahan pa kamo sa mga manugsukot sang buhis. Kag sang malain nga mga babayi sa pagpasakop sa paghari sang Diyos. Kay si Juan Bautista nag-abot kag nagtudlo sa inyo sang husto nga dalan, kag wala kamo magpati sa iya. Pero ang mga manugsukot sang buhis kag ang malain nga mga babayi nagpati sa iya. Bisan pa nakita ninyo ini, wala gid magliso ang inyo mga huna-huna kag magpati sa iya. Mga igmahon namong kay Kristo, dumayday niya balita it kawiwasan ko aton niya Ginoo.
0: Dayawon ka o Ginoo Hesukristo.
1: Kabay nga sa pagbasa it santos nga Ebanghelyo, mapatawad kita nando aton niya mga saga.
0: Amen. Pa.
1: Saman, may niya agawon, pangatlong na nga time niya makong ginyo. Amon doon, amen. So, welcome sa uman sa programa Divine Mercy sa Kabuhi. Kung nagtaliw, masasambugan siguro makaroon na nga nero Ebanghelyo ka to, raminsahe ka to. Kung may makasaga man na kimo, ang bait Ginoo, ay ato ni manay mo ang hambagon nga nakasaga imo kimo, isugin mo ka na ranang saga. Kung di manay mo magpati, di ka daywang ka istigo. Kung di pagin manay mo mag-ako kasaga, ay isugin manay mo sa iglesia, agbat imo nga, ano anira, imo lang man na imong kabigon nga pangayaw o dumuloong. Amen?
0: Amen.
1: Pero madason karon nga Domingo ay do Ebanghelyo na hanungod yung asakwan eh. Sa pagpatawad. Diba?
0: Amen.
1: Kung kapila man na may nagpangutan ako, kung kapila man na kabisis na akong patawaron da ako nga igmangod kong kasaga ka ko na habang ginood, diba ay 77 beses. Amen?
0: Amen.
1: So, masumangan na naman yung bread pie, masasubarat ang sanglagoon to eh. Oo. So, pagpatawad yun ta. Amen? Kung siyang Domingo, wa kami yan. Siyempre, brown out, dubilong aklan. Amen?
0: Amen.
1: Ay, ano ka to, Ebanghelyo? Palanggiran eh. Ano yung palanggiran nga na? Kung sa English ay parable, no? Kung sa mga Hispanic o Spanish-speaking na mga tao ay parabula. Amen? Ipindi sa pag-pronounce. Siguro kung i-pronounce, maabirin, medyo malumana ay parabola. Medyo bukot mo namin, no? Parabola. Ay kung sa Tagalog, pakunyugton doon ay parang bula. Medyo bukot ka siguruhan ay. Medyo kanyang mana ay. Amen? Pero sa eksakto, roo mga palanggiran nga ra, parables, ay halimbawa ra, pagpanggit ganit ato nga mga nga Diyos. Amen? Kung anong gusto ng bagon, ginaiba na yung sitwasyon, pero dayar anong gusto ng ipabot ka ton. Makaroon nga adlaw, Domingo, ay pag-anggiran nyo man da. Amen?
2: Amen.
1: Tanungod sa day mong kamagmanghod, nga ginhinyo o ginambay ka anong, day, anong ama, nga mag-agto sa, magtrabaho ron sa uma. Ang sa inyo man kita nga halin pa kato ay may mga ebanghelyo ng mga bersikulo ng klaro at Ginoo nga roogumhan ay kita, di ba? Amen?
0: Amen.
1: Kita nga mga tabo roogumhan. Butang bago na ay kung siyang Domingo nga itong siyang Domingo to, di ba? Ay, palanggiran itong paanggid yung Ginoo ro aro ebanghelyo nga may siyang katawo manggaranon ni mao may anang nga temnan ni tubas nagkangay mo yung mga trabador halit alas 6 may alas 9 may alas 12 siguro may alas 3 may alas 5 nga reklamo ni ro mga hauna nga to aman it pareho at amana among sweldo di ba hambat Ginoo ay manahay pagusot amana ko. Amen?
0: Amen.
1: Subot ng bago na'y trabaho. Amen?
0: Amen.
1: Trabaho. Makaroon ay trabaho man da'y. Pero buko nyo tat sa abong nga tawo, daywa lata. Daywa ka magmanghod. Agro, pero daywa man ka sahit pangunaw na, daywa man ka sahit batasan ni tawo. Amen?
0: Amen.
1: Pero gabalibad, pero nag-ubra. Nag-ubra. May una nga nagpahoo, pero ang mag-ubra. Amen?
0: Amen.
1: Maraman siguro, rugi na, marapangutan at ginugaray, din sinisa ilang nga duha ang naghimo sang sugo sang amay. No? Who did the Father's will? Ano nga niro, will it, Father? No? Raton niya the Father, ano ruwil kita aton niya the Father? Siyempre, klaro, sabat, sa inyo natin doon sabat nga, rumagwang rung nagtuman, amen?
0: Amen.
1: Ay, kunsta espirituhanon niya aspeto, siyempre, ginakabig ta karang nga ro amay karang raton niya the Father, amen?
0: Amen.
1: O ay palanggiran mo lang tarayang, una nga na, yung basa natin, amen? So, ano kita aro anang kabubuton i Diyos nga amay. Sis palihog basa si sa aton niya sublio nabi sa Biblia sa Mateo 17 versikulo 5 kung ano kita ruwil. Ngani ginamat-amat kita at Ginoo no ni Jesus nga halin sa pag ano buslak imo nakasuya kimo hasta sa pagpatawad nagpanrabahon ng istorya dahil nga rin pag-alaga Diyo taray. Abo katon makaroon nga nagabalibad, pero nagatrabaho. Abo nga nagapaho o nag-retreat yung anit. Kinsa anyos yung balik-balik sa Divine Mercy. Huwag yan. Tiga pong kasayad kung nanura ng ubraon. Amen?
0: Amen.
1: And doon na rin makita di ka rin sa second reading. Kita mo sis, Mateo 17:5, ano hambal? Get the Father?
0: Sang nagahambal pa siya.
1: Sa transfiguration doon ha?
0: Amen. Okay. Ginlikupan sila sang nagasiga nga panganod. Kagikan sa panganod, may isa katingog nga nagasiling. Ini amo ang akon hinigugma nga anak nga nahamutan kugid. Pamatiin ninyo siya.
1: Amo ini amo hinigugma nga anak nahamutan kugid. Nga amo ini amo hinigugma nga anak nga nahamutan kugid. Pamatiin ninyo siya. Ay anak ni Father dun ba? Amen. Ay tao kon sino ka dun dumatutom nga mag pamati sa hambad Ginoo. No?
0: Amen.
1: Ay kung di ka rin sa programa ka mamati ay boring da eh. Mababit gwapo rin ga hambad di ka rin. Amen?
0: Amen.
1: O, ako malang rin bukot gwapo pero wag iba gwapo ta. Kung amat sa simbahan si Father man kapili pagkita so may una nga hindi magsimba ay bukot yung paborito na nga o close ka na nga pari o ga misa. Posible rin ay ga celebrate misa o posible rin ga wali, ga sermon, whatever. Amen?
0: Amen.
1: Maroon kita eh. Pero haron taro will. It get the Father. Pamatian kita natin na ginhambang ni Jesus. Amen?
0: Amen.
1: Inunan na i-plaster natin siguro iba ay natin man niya hey, tao kung makasarang kung kita kara, no? So, mga ginambaron it, kung ano eh? Ginambang mismo ni Jesus. Kompleto kita tanan eh, no? Kompleto kita. Anang espiritu, ginpadagan na ka ton. Una ron sa kwan, una sa 1.14.16, ginambang in-confirm doon ni Saint Paul, unang Korinto 6:19 nga ro atong ganingawa sa templo ni Dios ug una imo ga tinir aton spiritually imo ga tinir sa atong tagipuson. Amen.
0: Amen.
1: Mahumungit akong taro tanan no magumuta. Una-una ng Espiritu, yung katong, the third person, it, Santissima Trinidad, no? Ay, abo, gihapon katong, do pariho ko rin nga, sambilog ko rin nga, kumanghon nga ra. Nagapaho, oh, nag-retreat ng gani eh. Diba, kabahabong seminar, kabahabong grupo ginintrahan eh. Amen?
0: Amen.
1: So, pero, balikan na binaton si Sido Kwan Anayo. Marcos 16, no? Marcos 16, versikulo 15 siguro, hasta 17. Ay, uwa it anagid, nagkugang katon. Kung itong ibalik sa Ebanghelyo nga nga, gasugo katon do Ginoo nga magtrabaho, ay, rato niya, mahal nga Diyos, ay, huwag kita nagkugang katon ay, kompleto kita ay, may Holy Spirit, no? May Holy Spirit nga gagiya katon, una sa Marco, Juan 14:26 nga, imo man na rugapahandom kinyo, gasugid man na kutanan. Aba ni Jesus. Okay, paliwag Jesus.
0: Nagsiling siya sa ila. Lakat ka mo sa bugos niya kalibutan, kag-iwali ang maayong balita sa tanan niya mga tao. Ang bisan sino nga magtuo, kag mabautisuhan, maluwas. Ang hindi magtuo, kundi nahon. Ang sige. Mga tumuluo, paghatagan sining masunod niya mga gahom. Magatabog sila sa mga yawa sa akon ngalan. Maghambal sila sa iban niya mga hambal. Kagkon maguyat sila sa mga manog o kon makainom sa bisan ano nga hilo, hindi sila mahalitan. Magatungtong sila sa ilang mga kamot sa mga masakiton, kag ini sila magaayo.
1: Brito, no? Ambag, di ba ambag ginasawa, Mateo 17:5 ay, amoy ini akon hindi gugma ang anak, na akong ginamutan, pamati ninyo siya. Haron na hamba ni Jesus. Lakad ka mo sa buos kalibutan, kagibanta lang mayong balita sa mga tao. Ang magtuo kag mabutisuan, maluwas. So, kaya may requirement. Magtuo. Amen?
0: Amen.
1: Inuna, basahaw na mundo romagis, ha? Kung paano mag-abot ka ito ng pagtuo. Inuna ron ay, dayo nga rasang Domingo, dayong Domingo, anong preparasyon ka rin? Kung nauna ka mo, may Bible ka mo, basahan ang inyo romagis. Unaron kon para oo. Eh di ba ginhambag ni Jesus ang mga tumuluo paghatagan sa madason yung mga gahom. Amen.
0: Amen.
1: Oo, kung magtuugan kita, eh automatic da. Amen.
0: Amen.
1: Wadat kita pagagto kon siin pa kung kanyo kita mga yuit gahom. Ay pag nagatuog kita, ayaw na ba ni Jesus pag nagatuog kita? Una taro gahom. Amen?
0: Amen.
1: Magatungtong sila sa ilang mga kamot sa mga sama sakitun, kag-ini sila mga mag-aayo. Ay di ba din atong handong permi, abig kita nga mga divine mercy. Healer! Mag-healer, di ba? Mag-healing! Panay-healing! Amen?
0: Amen.
1: Oo. Ay, subot ang bago na eh. Maroon man kung balikan na itong Ebanghelyo, ay hindi man siguro magsugo rin-rang ama, sana dahil mong kaunga, kung bukos handa itrainda. Amen.
0: Amen.
1: Nga kun indi sana makasarang ko trabaho. Kani kun katon makaron niya panahon ay ayaron do haban ni Jesus. Lakat kamo sa buo sa kalibutan ni gibantala ang maayong balita sa mga tao. Katungan ni ay galiting kani ug karon tagbago pa na kun nabasa ron. Tagwa na gid niya best siguro mga 20 years ago. Ay paano ka para no ma-qualify paano mo matuman kinahanglan pa ay may visa ka pa ting karon di ba ga? Yung mga passport kapatid para malibot na bilog ng kalibutan. Amen?
0: Amen.
1: Din ka to ang panghunauna. Pero makarang pagod, imposible. Pagi sa radyo todo kalibos sa todo teleradyo. Bati yung kita sa bilog ng kalibutan eh. Abot yun kami. Abot yun tayong programa. Amen? Oh, dahil sa Ustream. Amen?
0: Amen.
1: Oh, may mga listeners kita sa United Kingdom. May aton sa Amerika. May aton sa Kuwait. Singan na ito itong imo pang itong mga ikampojes.
0: Singapore,
1: may mga listeners kita, may sa Australia. Amen? Oh, ay, butang bago na eh, kunwa na akong mag-upti ito, ay hahuptan kung makaroon nga ubrag at paagir o Ginoo para matuman na nga ron niya hambay nga lakat ka mo sa buos kalibutan ibanta lang may balita sa mga tao. Dukugan nga katon, rupag tuman o galing. Amen. Ay, kumpleto kita eh. Amen. Harawon no, balikan na itong do. Agad makumpleto kita eh. Pamatian na itong do, first reading anay. Basta sa second reading, balikan galing itong ebanghelino na kung may oras ba. Bro, paliog sa first reading.
2: Sa umano, may ayad niya agahon katotalan, brothers and sisters. Kung natong balikan na itong first reading ay manami kita nga nira kung sa umpisa na itong niya sa chapter 18 niya ra. Hasta gito katapusan kung naton niya basahon niya sa aton ang Bible, kung may Bible kita. Pero ka na sa atong misal yung abin, nag-umpisa yung mao sa
1: versikulo
2: 25. Versikulo 25 hasta 28. So, pero ka nami, rana karang mga kwan niya kung aton ginya balikan, danang sa kwan din. Pero haraw, hindi ka nabi, nagahamba na itong mahang Ginoo, pero nagasiling ka mo. Hindi iusto ang ginahimo sa Ginoo. Pamati ka mo, mga Israelinhon. Nagano na bala ka mo, ngayon hindi iusto ang akon ginahimo. Kamo ang nagahimo sa hindi iusto. Ay, karabi, kung ang matarong nga tawo maguntat sa paghimo sa maayo, kag maghimo sing malain, kag dayon mapatay tungod sang iya ginhimo nga malaot, mapatay siya. Doon kita, brothers and sisters, kung nag-umrahon kita, yaon kita baga, aplastaran kita, ay abagay ni Brad Boggs, nakaretretin kita, asairan nyo na ito, numagaan.
1: Naka-seminary ka sa mustard seed.
2: Amen.
1: Tapos ay, kadabugan ay ito kun sa apologet ka yun. Amen.
2: Amen.
1: Wow. Sige bro.
2: Pagkatapos ay, pagbalik iya sa aton ay balik ko man kita sa daan natong kabuhi. Hay karahay. Bagahay kun mapatay kita hay naya nga maguwas kita sa atong
1: imo. Maron ka to mi, ay bro, odon ikaw sang kriya nga, dali ka. May naghambag ani kato karon sa Bible study ito sa kwan sa Sibagwan sa Divine Mercy kita to nga. Kung may nubrahan kang mayad o mabuot ka o mayad ka o just nanon ka whatever, liuso ka, whatever itchitin ta inibi anyos pero pag ikabot it 80 anyos ay nagbalik ka sa dati pagbakasaga ay maroon halimbawa, di ba?
2: Amen.
1: Ganito at pukuskid ba na rin mo nga itong 70 inibi anyos nga oh. Amen?
2: Amen.
1: Puwas sa sangdago niyang nimo nga pagpakasaga o basi kun hidugangan panganiro sang dagon nga ron. Amen.
0: Amen.
1: Ay kun mabot kay chain mo kun tanan do tawo mo kun nga butit makabot it chain ay. Amen.
0: Amen.
1: Oh ay stintino ibi ay 21 anyos rin mo pakasaga grabe ut aron. Sige bro.
2: Ag di karabi.
1: Ang bukod literal mo nga mapatay ha. Kundi ay ma impian mo imong kagag. Oh.
2: Mapatay man kita tanan bro. Yes,
1: sa bawa. Ay sa kwan sa Revelations book na 20:14. May kaiwa kitang kamatayon.
0: Amen.
1: Kamatayon it kagag. Basta ilipat kita, reminder. O, sige bro.
2: At ikaraya, kung aton niya itong ginhimo ng mga mayad, at tapos ay aton ang ginbaliwala, ang kumbrat a kita, it inatawag nga ginbaliwala na ito natong pagtuo, natong bugaton, ang nagkumbrat a kita at magaot dahil sa makaroon abing panyimpo man ay nagkabasko, gro, pagtintar man ko rin mga butang, nabigin siya rin kakinatabo sa aton niya rin nasyon. Nga, punamat, naduga ko tara aton niya pagsalig sa atong mahal nga Diyos dahil sa mga butang na kinanganon aton niya mga tawhanon.
0: Amen.
1: Kabayin, bro, hindi man. Sa mga opisyal at ang mataas opisyal, gobyerno kita hindi magsalig. Sa Ginoo, hindi natong pagduga natong pagsalig
0: amen
1: sa Ginoo.
0: Amen.
1: Hindi natong ultimate lang gin nga pag-aom.
2: Amen. Ari karabi sa kwan nabi bro, ay balik ko lang sa verse 24 ya ho, sa rayang kwan 25 kita nang umpisa, ay manami sa verse 24 ho. Pero kung ang isa katap matarong nga tawo, maguntat sa paghimo sing maayo, kag maghimo sang tanan niya kalautan, kag makahuluya nga mga butang, nga ginahimo sang malaot nga mga tawo, magapadayon bala siya sa pagkabuhi? Arsa ba to? Indi. Ang tanan niya nga hinimuan niya maayo, hindi na pagdumdumon. Mapatay siya tungod sang pagbiya niya sang iya pagtuo, kag tungod sang iya mga sala. Aron, brothers and sisters. Kung naunawin kita, diyot ay dumdumon at atong mga Ginoo, atong Nahauna nga to nga.
1: Medyo inubrahan.
2: Mayan inubrahan. Kintabunan yung tat magaot.
1: Eh tama, magaliro hambang ito na akong kina. Haputan ka man doon sa Bible study.
2: Ako yun. So,
1: tintinibi anyos ka nga matino. Tapos ay pag 80 ay maroon doon. O nagali sa Biblia, no?
0: Amen.
2: Agri ka na ha. Naraman na ng kabaligtara, no? Kon ang malaot niya tawo maguntat sa pagpakasala, kag maghimo sing matarong kag maayo, maluwas niya ang iya kabuhi.
1: Medyo magapit kita di karon ah.
2: Tinguhaw na tong bro, sangka tinguha kita, maraya nga mga butang ay ato niya makuhan.
1: Kung si Monsignor Jordan pa ay mansig-mansig kita, mansig tinguha.
2: Amen. Kung matalupang daniya ang iya ginahimo, kag maguntat siya sa pagpakasala, hindi gin siya mapatay, kundi magakabuhi. Harang na brothers and sisters, magakabuhi kita sa pihak na kinabuhi.
1: Kung ang bangun ay maguwas kita sa impyerno.
2: Amen.
1: Basta yung bangun yung tanin niyo ay patay at abiro term iya eh. Maroon taro gusto mong bagot ginoit Biblia ka.
2: Dari daw pangayong kamatayan bro, pagawas sa pihak na kinabuhi.
1: Pero ginpangin matyan, tato niya ginawir atong kagawasan ka atong kagagay. Amen. Bukod natin kagawasan ka atong gawas. Eh.
0: Amen.
1: Amen. Iginaklaro na ito na ikon amat abi ay gusto na ito na masaka kita sa gangit nga makaratagyapon para sa kay Elias. Eh, no way. Sa, hindi kita masalbar do gawasan na makasaga taray. Amen.
0: Amen.
1: Tawhanon taray. Amen.
2: Amen. At kapala sabi bro, rayang arang, aton niya ginagawa niya sa first reading ay medyo angot manda sa aton niya Santos nga Ebanghelyo, nanungod sa
1: daywang
2: ka unga nga to.
1: Eh, daywang ka kinaugali tao rin nga rin. Ara pa ginuko klaro-klaro sa verse 20. Part niya tayo, Abu Abi, di ka nang mahaba ro, abong sentences do, verse 20 nga rin ito, Ezekiel 18. Pero, klaro, mas klaro, ang maayo nga tao pagabalusuan tungod sang iya ginahimo nga maayo. Wow, di ba ano? Namin, no? Kag ang malaot nga tao magaantos tungod sa kalautan nga iya ginahimo. Medyo klaro-klaro yun siguro, no? Ay wat patay nga halimba nga word, di ba?
2: O?
1: Ang maayo nga tao pagabalusan tungod sa iya ginahimo nga maayo. Kag ang malaot nga tao magaantos tungod sa kalautan nga iya ginahimo. Diyo makaroon topic na muna brand pa yung kinaw o pagka-programa. Sige bro, padayon.
2: Ay karayabi sa ato niya, Kuan, sa first reading, ay kalimbawa, kalimbawa ko nga to bro, nga, rasang bilog, ay nagbalibad.
1: Pero nag-ubra.
2: Pero nagtuman.
1: Ubra.
2: Rasang bilog, nagpahoo, ay huwag mamag, tuman, kung kabubot on. Ay kalimbawa man na, kung matarong nga nga tao, nga nag-
1: Pakasaga.
2: Pakasaga. Agro, magawag niya tao, nga nag, balik imaw.
1: Sa sabakit gino. Sa
2: sabakit
1: gino. Amen. Kapalasun amen.
2: Ko, kamugulangan niya lang.
1: Medyo kita git. Medyo kita git.
2: Huwain mo magpa...
1: Medyo kamuman. Medyo kamuman nila mamati magkaroon.
2: Huwain mo magpasiguro. Nga baga, hayray ang mga butang, mahimo. Mahimo na na. Haroon man mga brothers and sisters. Bukon mo yung panarabaho, kundi mahimo na na, nga kung katunanaraan ng pag pakasaga, ag magtuman imaw sa nang ama nga gintawag imaw nga mag-adto sa uma nga mag-ubra, haral man doon praskaton. Kaya panabalaan kita sa first reading nga mag-ungkat kita sa pag-ubra at mag-aot, ag magtuman kita sa kabubuton ni tatong mga Ginoo, brothers and sisters.
1: Amen.
2: Ag sa unga nga to nga nagpahoo, gaban-gaban di karon sa aton niya mga kaigmanguran, nagpahoo, mabigid sa mga atawahanon nato, no? Kung namatay, may ginakangay kita mag-umbra, mag-umbra nga rao. Mapahoo, o nang panganay ka rin, mabali pa yung mawakimo. Oo, sawa pa yung brahi. Pagkatapos, ay siyempre, piyado ka man, matao ka man, ako siguradong maumbra. Ayan, no? Naging tawan may maw, suho, laging nga wapay ang kaumbra. Nag-umbra yung maot, mag-aot yung mga butang. Halat ng panay pagkaaga, anong pagkabukta o rana ang mag-ubra, ay kung maghakit yung taragawas, ang wapat ay mawag yung pawi, kaanang din himo nga mga kung ano ba mga anang inubra ko yung gabi. Ay siyempre, royon roo unga, nga nagpahoo, nga wak magtuman sa anang sugo pa itong mahay nga Diyos, brothers and sisters. Ang royon, may aton kita nga lugar nga pagantunan, pag-abot sa pihak nga kinabuhi, kaya kinahambay ni Karaya nga mapatay kita sa pihak nga kinabuhi. Pagduyon doon, may ginatawag nga impyerno kita, brothers and sisters. Pero kabaabong palanggiran niya ni Hambag kinanabrad mo, saraya nga rang demo ko nga, sa bilugunda nga palanggiran kon aton niya itao diya sa aton niya first reading, pero gobrit matarong ang maghimo at mag-aot, hay mapatay, brothers and sisters. Hindi ko ni pagdumdumon, dahil atong ginobra nga mga mayat kuna ng timpo. Nga ni makaroon, padayon kita, brothers and sisters. Tinguhaon naton nga magtuman, mag-ubra sa ginapobra ko atong mahal nga Ginoo. Saan ang tagamnan ko, no? Saan ang tagamnan? Kundi, mayaw na pangayon palangiran ka ron. So, abo nga agan yun, pero sa kiriro, mga nga ni, raya ro ginapantunan ka ton, ambay ko iya sa atong Santos ng Ebanghelyo nga maginaagda kita nga magpagapit yun sa atong mahal nga Ginoo para sa atong nga kagawasan, brothers and sisters. Agdi ka lang ako, bro. Agabod niya siya.
1: Salamat mo, bro. So, around mo nami sa second reading ka ra, kung sin kampi man kita di ka ra. Amen?
0: Amen.
1: Sis, para sa second reading.
0: Sa uman med ed, yung agahon gid mga brothers and sisters, ag nikara sa atong yung second reading, hay, dahil dusugat ni San Pablo sa mga taga Pilipos, agray hay, padumdum manana sa bilog sana mga padumdum ra, bro. Nga, naghambay nga ni Morikara sa verse 2. Ginapangabay ko sa inyo, lipayan ninyo ako sing bugos, paagi sa pag-isa sang inyo huna-huna, paghigugmaanay, kagpaghiusa sa espiritu, kagtinutuyo. So, dahil nga rin nga mensahe nga ni San Pablo, mga brothers and sisters, sa mga taga Pilipos, ay san daw, tabi ko rin nga chimpo nga rin, anang aning hambagay, nagapaligun yun at akandaro, andang pagpangabuhi, ag nagalipay kandaro paghigugma ni Kristo. So, ginapadumdum sana ni San Pablo nga, rin yun ay padayunon nanda nga obrahon, ag maskapin pagin nanda nga, maghiusa sanda sa andang huna-huna sa paghigugma, ag sa paagi sa Espiritu Santo kung ano raan nga tinutuyo. Nagahambay mo ya, mga brothers and sisters, nagapadumdum nga, hindi ka mo magmaiyaiyahon o kung magpadayaw-dayaw sa inyo nga mga ginahimo. So, bisan do isa lang katumuo o halin katuman, mga brothers and sisters, ay inagid ro teo niya, basi kung mag-abot ka daray nga nga, magmagin maiyaiyahon sanda, magpadayaw-dayaw, ag nag-isip nga mas yabaw sanda. Nga ni ginapadumdum sa ni San Pablo nga, hindi gid ka mo maghuna-huna nga labaw ka mo sa iban. Doon yung ginahambay ni San Pablo. Ag pangitaon ninyo ro kaayuhan iba, bukod niyang manat inyo at ang kaugalingon. Hambay ni San Pablo sa verse 5, hupti ninyo ang panghuna-huna nga iyaman ni Kristo Jesus. So raya nga ra mga padumdum ni San Pablo, mga brothers and sisters, ay para rakatuntanan nga kita makaroon hay bukon pagid man kita it hamtong gid or bukon pagid it matarong gid kita dahil siyempre nga ni buwa mat perfect
1: ka. Hamtong ang si edad.
0: Amen, bro. Ginapadumdum kita prim ni San Pablo nga paagi sa pagtuitoit balaan niya espiritu aton gid niya huptan do kinaiya ni Ginoong Hesus. Ginapadumdum na nakita kung maunor kinaugali ni Ginoong Hesus nga imaw hay bisan isaga imo ka Dios hay nagahambay si San Pablo nga wagid mo naghuna-huna nga magmangin kaangay sa Dios nga bisan imaw hay sambilog sa tatlo ka persona imaw isaga man ka Dios pero wagid na nanarunggin gin pabugay katon bisan sa tiempo it ana nga ministry wagid na narunggin gin gamita ro ana pagiging Dios ag sa baylo nagahambay si San Pablo nga nagsuklob imaw ikinaugalit isang katawo nangin ulipon ag nagmasinuon don nga bisan paro kamatayon sa cross nga agud kita hay maguwas sa aton yung mga saga hay gintuman na naro kabubuto ni Diyos Amay. Doon doon ginapadumdum ka aton mga brothers and sisters ni San Pablo makaroon niya kita bilang isang katumuo nga nagapanglakaton niya sa ibabuit kalibutan hay padayon kita nga mag-ubra it mayad agud hindi kita mangin paresi kato sa first reading nga basiro aton nga hinimuan niya pilang dagon nga mayad hay sa pag-ubra at saga ang ngayon hay duyun do katap duyun gali nga ano hindi na kita maguwas or makadaga at kamatayon sa atong nga kagag kundi tinguhaan gina naton mga brothers and sisters nga sa pihak ko mga pagsugay, sa pihak ko mga kalibutanon yung mga butang nga nagaabang katon sa atong pag pagpanglakaton pa pabalik sa atong mahal nga Dios. Tinguhaan naton, agpadayon naton nga dumdumon per me ro aton nga role model si Ginoong Hesus. Imo per me ro gina example katon ni San Pablo nga kun mauno si Ginoong Hesus nga bisan Dios imaw nangin matinumanon.
1: Para sabi ka ra sir ginabay ni St. Paul. Pangitaan ninyo ang kaayuhan sang iban kag indi lang ang inyo kagulingon nga kaayuhan.
0: Amen bro.
1: Pero iba ta gani magaron kun ano aro gintinguhan kay gin pangabulay ang iba nga kamayran nimo ta nang gininteres ko iba. Amen,
0: amen bro. Amen.
1: Medyo balis kad kita no?
0: Amen bro.
1: Ani sa ebanghelyo ay may una nagpahuwa, nagubra pero may nagbalik. Balis kad kita eh. Amen.
0: Amen bro. Amen.
1: Sige, sige.
0: Doon niya ni bro.
1: Sinsyahan ko, medyo interrupt guy.
0: Amen bro. Doon doon sa bilog bro nga, sa bilog ba sa ginapadumdum ka ito, doon ato nga pagiging maiya-iyahon. Doon yung hamba niya, hindi kita magmaiya-iyahon or magpadayaw-dayaw. Doon yung hamba kayo na nga, bisan bukot ato nga inubrahan, ay
1: ginako na ito. Anaw ito at gino. Ako man na kung ka na nagmayad. Ano ba nung yung nagmayad ay nagtatlo-tatlo ka mo? Diba, amen?
0: Amen, bro. Amen.
1: Ano, tatlo-tatlo nga niya? Nagato ako. Maghimaya ka Maria.
0: May namon.
1: May namon. Maghimaya ka Maria, diba?
0: Amen, bro.
1: Ay, nagato ako sa Diyos nga amoy, nga mga gaom sa katanan. Tapos ako, unta na tondo. O, ay, healer man ako. Ako, tama, ako nagpamayad man ako ron. Sini mo ron? Amen?
0: Amen, bro. Sa baylo, bro, rin ginahambat.
1: Una ron sa Santiago 5, Santiago 5:14-16. Ginahambat ikaw ni St. James, ang pangamuyo sang matarong nga tawo may gahom.
0: Amen.
1: Tumuguo matarong nga tawo may gahom. Di karon ta kita gamayad. Amen.
0: Amen.
1: Kung pangamuyo kita, pero kay Jesus ba kung pangamuyo mo sa mahigi na tawo, God the Father. Amen.
0: Amen, bro.
1: Pero ang baon naton. Eta. O sige. Sige. Basta amen, makadayaw-dayaw lang.
0: Amen. Nga ni hay mga brothers and sisters ay atong ginyalikawan. Tinguhaan gid naton nga indi naton di nga pag ginawi, indi naton mahimo.
1: Ay harap ta sa confirmation dako ay Jesus nga hambag raw. Na pangamuyo bi si Jesus ay para saan ang mga gintutunan.
0: Amen.
1: Ay kita gintutunan yung manana kita, di ba? Nga may ebanghelyo ko nga bautisuhi man ninyo sila sa ama ni Jesus. Bautisuhi man ninyo sila sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo, kag himuan man na sila nga mga gintutunan ko, di ba? Amen.
0: Amen.
1: Ay paano ani kita makaalagad sa Ginoo para sa ginasugo kara sa ebanghelyo, di ba?
0: Amen.
1: Hindi naton pag akuon pag tawo at kabuhi ro dayon nga pagkagintutunan. Amen. Harapan ba ni Jesus o sa Juan 17:21 nagapangamuyo ako nga sila tanan. Nagapangamuyo kita ni Jesus dai. Nagapangamuyo ako nga sila tanan mangin isa. O amay kabay nga sila mangin yari sa aton. Subong ikaw yari sa akon kag ako yara sa imo. Kabay nga mangin isa sila. Agud ang kalibutan magtuong ikaw nagpadala sa akon.
0: Amen, bro.
1: Doon doon, yung pangamoy, abutan mo, handom kita. Gusto yung Ginoo. Nga magsambilog kita. Amen.
0: Amen, bro.
1: And ano ay, una sa Galesya 5 nga ron ay, pinamihan kita nga, may bahin-bahin, may grupo-grupo. Amen.
0: Amen,
1: magsugid, mate man na kami, nag-ubra man na kami, makara. Amen. Sambilog niya doon, habang nga ni San Pablo de Carajo, dapat tayo sambilog kita sa Espiritu, panguna-una.
0: Amen.
1: Bilog kita sa paghigugmaan ay. Amen.
0: Amen, bro.
1: At magpatuloy kita sa balaan ng Espiritu.
0: Amen.
1: Amen. Pero may balik-balik ka rin. Sige, sis.
0: Amen. Nga ni, doon mga brothers and sisters, do ruminsahe ka ton makaroon niya rang adlaw nga Domingo, ag sa aton niya bilog nga pagpanglakaton niya sa ibabot kalibutan niya, tinguhaan naton nga, mangin isa kita, rukada isa ka ton, mangin
1: ano karun, isa kita. Ano karun do sikreto? Ano karun do pundasyon? Pagka mapainubuson.
0: Amen.
1: Dugaon yung natong pagkabugayon.
0: Amen, bro.
1: Amen.
0: Amen.
1: Kasi mahambay ka mga kamuang rubugayon. Mas patagin yung dati.
0: Amen, bro.
1: Dati. Amen.
0: Amen.
1: Pero kapital na natong magkaroon para sa ginarihan ni Diyos. tupag paubos. Ay ginambaw niya ni Jesus doon sa Mateo 11:11. Nga sa man nagkalatawo sa sining kalibutan, wala na si may maglabaw pa kay Juan Bautista. Yan ay kung gusto na doon magpadayo-dayo, magpabaw sa ibabaw, ginayaw yun. Paubos sa tatagita. Amen. Ay haragin ubraw ni Jesus. So ano pag-iwas ka doon sa sagad kamatayon? Nagpagansang sa krus. Amen?
0: Amen, bro.
1: Hindi yung kilat aro si Krito, hey. Na ano, abi, ay, hindi kita kita kabuhi. Kuro yung tawhano natin nga kinugali. Pero pagkabugayon nga ron. Amen?
0: Amen, bro.
1: Sige, sis.
0: Amen. Nga ni mga brothers and sisters, ay, makaroon adlaw nga Domingo, hey.
1: Mga ni nga, nag-hero mas yung si Rizal nga tayo, ani, kabuhit cellphone to. Amen?
0: Amen, bro.
1: Kita-kita, ay, magkabuhit-buhit cellphone, ay, ginabandira pa, si bakta sa, tanan niyo. Hindi yung gani ka, ay, tao lang. Masakit. Ay, amen. Real talk, di ba ya?
0: Amen, bro.
1: Ano gani ha, mahugon sa, mahugaan ka sa motor, hey, ro cellphone, gihapon nga ron nga. Amen?
0: Amen.
1: Kung ang laro driver magbuhit cellphone, ay, tao lang. O, sige, sis.
0: So, amen, bro. So, mga brothers and sisters, makaraad lang nga Domingo, pagapit kita sa atong mahal nga Diyos paagi sa pagsimba. Dahil dayang nga rais, ang bilog sa anang nga sugo, nga pakabalaano na itong dayang nga rang adlaw. Pangamuyoon natin mga brothers and sisters nga paagi sa balaan niya Espiritu, sa bulig at balaan niya Espiritu ay matuman natin o kabubuton at mahal nga Diyos. Agon, mangin ka pareha sa itong ebanghelyo nga bisa naghahambay kitang indi o nag-inubra kita at malaot makara sa ulihe matinguhaan natin makaubra kita at mayad ag matuman natin o kabubuton at atong mahal nga Diyos. Asta lang ang korekaran bro ag med ayad nga agahon sa uman.
1: Sayo mo din sis. Ay ko na matay. Do real talk, abingaray, bukod manari, pumatayan ay. Amen?
0: Amen.
1: Masakit. Sugid yung mananaroon. Oo. Pero hara, agad manami, ibigay, basahong yun natin sa Biblia, no? Agad, tatuhay. Pero gina-istorya na, bisay banghili, pag-alagad yun, aramang imangot namon kay Kristo.
0: Amen.
1: Amen? Ay, ginhambay ko nga ni kina, kompleto ta kita, kung magtuo kita. Oh? Ang mga tumulo, hambay ni Jesus, umanabo, Juan 14:12, bagasis, at 13, pakibasa, bagasis. Hawa, oo, kinangan na doon ay pagtuog lang. Amen?
0: Amen.
1: Magpaubo, maghinusog anay, magpaubos, o magkumbisar anay, magpaubos, pangabuhit, mabainubuson, ang magtuo. Amen?
0: Amen.
1: Pag-ibasa ito sa 1:14-12-13.
0: Nagasiling ako sa inyo sang matuod. Ang bisansino nga nagatuo sa akon, magahimo man sa mga buhat nga akon ginahimo, kag sobra pa sang sasininga mga buhat ang iya himuon. Tungod kay ako magakadto sa amay. Kag akon himuon ang bisan ano nga inyo pangayoon sa akon ngalan. Agud paagi sa anak, mapakita kun daw ano ka makatilingala ang amay. Kun kamo magpangayo sa akon sang bisan ano nga butang sa akon ngalan, akon ina pagahimuon.
1: Ganero na sa pag-alagad naton maimahon naton kay Kristo. Ay haron eh. Magalagad ba na ako yung matchwildo? Amen?
0: Amen.
1: Pero no, pero anong pangayunin mo? Sagon nga lang, hama ni Jesus. Amen?
0: Amen. Amen.
1: Di ba nagreklamo na itong mga namang pamugon niya doon? Alas 6, alas 9, alas 12, alas 3, alas 5, nagreklamo rin mga una. Amen?
0: Amen.
1: So, pero bukod at literal nga marunong gusto nga about gino, hama ko muragin na rusuhu ka doon, ha? Pagabanhaw.
0: Amen.
1: Kabuhi nga wat katapusan. Gina-offer ba na naroon ang bagay, lugar, ginharihan ka ng Ama sa langit. Amen? Amen. Una rin sa 1.14, umanabasis, 1.14.1, 2. Oh.
0: Si Jesus nagsiling sa ila, hindi ka mo magpalibog kag magkatublag. Magtuo ka mo sa Diyos kag magtuo man ka mo sa akon. Sa balay sang akon amay, may madamo nga mga kwarto kag magalakat ako sa pag-aman sing lugar para sa inyo.
1: Nan. Amen?
0: Amen, bro.
1: Hey, anong parado niya mag-share dayo pag ito? Mag-pahuo kita, hindi, mag-ubra, mag-trabaho. Amen?
0: Amen.
1: Hey, aron ang bala na, di ba?
0: Amen, bro.
1: Bunyat literal doon nga, balikan pagin natin do, Mateo 6:33, pakibasa sis, Mateo 6:33, ay, wala matabi ay, mga niriba katong galagad kita sa Ginoo, pero gapangwartat agagi kita. Amen?
0: Amen.
1: Pero naman ni Jesus oh, Matthew 6:33.
0: Sa baylo.
1: Anay, sa 32, umpisa eh.
0: Kay amo ini ng mga butang ang ginapaligban permi sa mga pagano. Ang inyo.
1: Ano nga niron? Ano yung napaligban pagano permi? Kung ano isukso, kung ano imnon, ano kanon. Ano ra ba ni Jesus sa 33?
0: Ang inyo amay sa langit na kahibalo nga kinahanglan ninyo initanan nga mga butang. Sabay lo sini, tinguhai labaw sa tanan ang pagpasakop sa paghari sang Dios kag ang pagtuman sang iya ginapaabot sa inyo kagatagan niya kamo sini tanan nga mga butang.
1: Oh, kinakanta na to premise sa simbahan no, di ba?
0: Amen, bro.
1: As he came first thy kingdom of God. Di ba?
0: Amen, bro.
1: Kinanta natin primero na biblical doon. Amen?
0: Amen.
1: So, hey, ano para itong kinausay nga suho kung galagan kita sa Ginoo, kung galipay kita, gausay kita ikamayad kaya atong isigatawo.
0: Amen.
1: Hey, kami, hey, dayang ginaubarangan namon, hey, bukot para kamon da, para kinyura. Amen?
0: Amen.
1: Oo. Kaya raw, dunganan pa siguro natin. Sa Roma 10, mahababi Roma 10 nila eh. Pero araw, karang siguro natin bisan sa 11. Ang kasulatan na gasiling nga ba ni St. Paul, ang nagatuo sa iya hindi mapaslawan. Parang tagagi eh. Ang nagatuo sa iya hindi mapaslawan. Diba kayo na ginbasa natin ang mga tumulo pag-atagan sa mga madaso niya gahong.
0: Amen.
1: Tapos sa 1:14, ang nagatuo sa akon maghihimo sa mga butang nga akon ginahimo. Diba? Amen?
0: Amen.
1: So, taglabaw pa sini nga mga butang nga himo kay makakadto ako sa akon amay sa langit. Ay haraw. Ba ni St. Paul, ang nagatuo sa iya hindi mapaslawan. Ini para sa tanan, ginabasa ko ra ay kung ako abi maghambal ay sakit man duril tok ngano yo. Ini para sa tanan kay wala sing kinatuhay ang mga Hudiyo sa mga Hintil. Ang Dios amuman ang Ginoo sang tanan kag naghatag siya sing bugana nga kaayuhan sa tanan nga nagapanawag sa iya. O, nami, no? Ay, paano kita nga makapanawag sa Dios kung wa kita nagatuo?
0: Amen.
1: Kung ato ni mohikilaga? Amen.
0: Amen.
1: Sa verse 12, ang kasulatan na gasiling, ang sa tagsang nga nagapanawag sa ngalan sa Ginoo, maluwas. O, kaluwasan. Amen.
0: Amen.
1: Ay, kung ga-trabaho ka sa alagad ka sa Ginoo, ga-panawag ka uting ka na, ay, buta mo nagatuo ka uting ka na. Amen.
0: Amen.
1: Sa verse 14, pero ano ang pagpanawag nila sa iya kung wala sila magtuo? So, hindi ka tingali ka panawag sa Ginoo, ano mga budao, kung wala ka nagtuo. Amen?
0: Amen.
1: Kag ano ang ila pagtuo kung wala pa sila makabati sa pulong sa Diyos? O, oh, klaro, di ba?
0: Amen.
1: Wala mong ginaubra. Maraming ginaubra ka itong mga kaparian. Iba pa natin yung mga igmanghod nga nagawali. Nanungod sa kemaya, nagkadayawan ka itong Ginoo. Pagpakalayo ka itong mahal nga Diyos sa katawan. Amen?
0: Amen. Hmm.
1: Kag ano ang ila pagtuo kun wala pa sila makabati sa pulong sa Dios. Dayon sa bilo katuyan ko ra yung programa. Amen. Bukod ra para nga kumita kami o sumikat kami, padayo-dayo kami. Amen.
0: Amen.
1: Kag ano ang pagkabati nila kun wala mawali sa ila ang pulong sa Dios. Ani kabulig namon karon, kabulig naton do todo dili radyo. Amen. Kabugyan sa Australia, sa Amerika, sa London, whatever, kung saan man niya kalibutan, sa Saudi. Amen.
0: Amen.
1: Kagano ang pagwali sa pulong sa Diyos kung wala mapadala ang mga managwali? O, riba ka to, na, mga apologet, ha? Watch out. Babo ka itong apologet sa akla, no? Babo, no? Ay, medyo sa nabawali, gawali yon. Medyo or managwali kaya po na sa prayer meeting ay bukumat akla nun. So, ang kasulatan na gasiling, daw ano ka makakulunyag ang pagkari sa mga manugbantala sang maayong balita? Daw ano ka makakulunyag ang pagkari sang mga manugbantala sang maayong balita? Hindi kita hunda siguro, no? Pero hindi tanan nagbaton sang maayong balita. Matuod ra. Si Isaias gid nagsiling, Ginoo, sino bala ang nagpati sang amon ginwali? Araro importante sa nan. Sa verse 17, gani ang pagtuo nagagikan sa babamati sang pulong sang Dios, kag ang pulong sang Dios nagaabot pagi sa pagwali na hanungod kay Kristo. Dayon ra among kinahimud usan. Amen. Ako gani ko na matuwa ko. Siyang agang ko ang inubakat pisa sa sagayang. May gasolina pa. Katingwagin ako makaabot iya sa kalibo kada Domingo para yan nga rin maka wali kami ko paambit kami ko pungit Dios. Amen.
0: Amen.
1: Maron kamo ka importante sa Ginoo. Maron kamo ka importante kamon ang maron ka importante man kamon. Pero mga pungit Dios nga dapat may bantala.
2: Amen.
1: May wali namon kayo. Amen.
0: Amen.
1: Maron. Gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sa pulong sa Diyos kag ang pulong sa Diyos nagaabot pagis pagwali na hangod kay Kristo. Gani kung gamba kita nga tumugo kita tapos wat agali kita gapamati ko po ngayon Diyos. Eh disqualified ka team. Nga tumugo. Amen.
0: Amen.
1: Oh. Ayun o. Gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sa pulong sa Diyos. Kag ang pulong sa Diyos nag-abot pagis pagwali na hanungod kay Kristo. Di ba? Puro kami Kristo. Puro kami Jesus. Amen. Oo. Agod, magtuo kita. Magtuo kamo.
0: Amen.
1: Amen. Agod, magbuot kita. Amen.
0: Amen.
1: Agod, mag-abot at law, hay mga ginantosan, ginsakripisyon, itaton yung mga Diyos sa kanang mga kasakit. Hay matabo ka doon, mga nililidad ka doon, nga mabanhaw kita. Alin sa mga mitay. Amen?
2: Amen.
1: Maambit na doon doon kabuhing at katapusan. Ito sa anang ginharian sa langit.
0: Amen. Amen.
1: Ito ni mo makabunggo ang siko karon si St. Paul. Amen.
0: Amen.
1: Kita mo si Mama Mary. Amen. So, si St. Joseph. Agkonsin o pa rin doon karakter siya sa Biblia.
0: Amen.
1: Amen. Puri yung si what? Pero yung si Judas Iscariote. Ay, kabasa ka po nga naguwas si Judas Iscariote. May naghambag ako nga naguwas naman ay may taong mga. Huwag pa ko tabasa. Bro, pangamuyo sa mga tumulo.
2: Mangamuyo kita sa Ginoo, agod kita, mangin instrumento sa pagpalapit sa aton kauturan sa iya. Sa aton pagsaulog sa National Seafarers Day, ipangamuyo nato ng aton mga marinero kagang ila pamilya. Puno sing pagsalig ro atong sa isabat Ginoo pamati ang amon pangamuyo.
1: Ginoo pamati ang amon pangamuyo.
3: Pangamuyo. Kabay ngang simbahan magpadayon sa pagbantala sang maayong balita sa mga imol kag kubos kag magpaandaman sa mga manggaranon nga nagapatuyang sa kabuhi mga muyo kita.
2: Ginoo pamati ang amon pangamuyo.
3: Kabay nga sa amon katilingban wala sing manggaranon nga wala nagakinanglan sang iban kag wala man sing kubos nga wala gid sang mahatag mga muyo kita.
2: Ginoo
1: pamati ang amon pangamuyo.
3: Kabay nga ang mga marinero kag ang ila pamilya mangin mabakod sa panahon sang pagbululagay kasubo kag pagtilaw. Kabay nga ang ila pagtuo nga Kristohanon magpaiusa sa ila sa Dios kag sa isa kag isa mga muyo kita.
2: Ginoo
1: pamati ang amon pangamuyo.
3: Kabay nga magaayo ang mga nagamasakit

0: maayo, na nagmasakit, nagantos, kagatagan, sang kapahuayan, ang mga nagtaliwan na mga muyo kita.
1: Ginoo, mamatiang amon, pangamuyo.
0: Ang aton man pangamuyo, aton man niya pangamuyuan, ang tanan niya nagkalamatay sa dagat, ang mga nangin biktima sang tahidya, kagkalamidad, mga muyo kita.
1: Ginoo, pamatiang amon, pangamuyo.
2: O Diyos, nga maluluyon, dumduma ang imo amay nun nga paghigugma, kagpamati ang amon mga pangamuyo. Sa ngala ni Kristo nga amon Ginoo.
0: Amen.
1: Amen. So, siya magigro kinyo. At siya matiginyo nga nag-participant mo sa pagpamati ko rin nga programa Divine Mercy sa Kabuhi. And yun ay, hindi yun siguro, escape lang natin natin yung healing and salvation prayer ay ikakipon ni karaman sa atong pangamuyo o mga nagamasakit. Amen. Amen. Kung iman o kagag, mga kagag, kung magtaliwan natin yung mga kagmanguran.
0: Amen.
1: May napangbay ko pa si Fred Payne. Siguro sa madasun lang, may akong panganin yung isplikya kong tan. Anungod ko sa second reading kayo na eh. Pero sa basis sa madasun lang, iklaro na ton. Amen.
0: Amen.
1: So, di ka lang kita sa atong nga rin programa Divine Mercy sa Kabuhi. Ang kabay nga nakahatod kami kinyo, nakapamit kami kinyo kung mga pulong itaton niyo mga nga Diyos ang kabay nga huptan kininyo. Amen?
0: Amen.
1: Huptan kininyo o tingawin niyo nga kada Domingo sa inyong pagpamati ay kibahan kin naton. Sabalaan ng Espiritu. Buksan kin naton natong mga tagipusoon pag isabalaan ng Espiritu. Ako na to ay maintindihan ninyo kami. Pag ambaganin ni St. Paul ay maging sambilog kita sa huna-huna, sambilog kita sa tagipusoon, ag sambilog kita sa Espiritu. Dumalaan ng Espiritu. Ag kabay nga bindisyon kita at aton nga mapinalanggaon, matinatapon, nagabuong katon sa tanan, sa oras nga tanan, nagatao katon mga kinanganon, nagahigugmagid katon nga baw sa tanan, do Diyos nga mga gaom sa tanan, ang amay, kagang anak, kagang Espiritu Santo. Amen.
0: Amen.
1: Salamat gid sa inyong pagmamati at pagpakan naton, daton nga mahal nga Diyos. Praise the Lord.
0: Amen. Amen.

0: Kami, first reading ito, ang hindi kita balikan ulit sa kuha na yun.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, rider at nilusuang Kalimaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi ng ihi ako ay udyo tayo yun bara akong nga pag-ihi. Nagnamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo, it more power biotic coffee, agud dinami rin nyo nga.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drug Store. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libakaw Public Market. Yukid Store. Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
3: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
2: Okay.
3: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
2: So, tinake po niya yan?
3: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
2: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
3: Siguro mga 1.5 months.
2: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
3: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, tinitake mo, gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
2: Uh-huh.
3: Sabi sa akin ni ano eh, nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
2: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
3: Senator Inahe.
2: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
3: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: My family history ba na kamuhusang diabetes? Mag TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful full compact. Ganagapanubok sang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis TDX 500.
5: Samson Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo.
7: Isa ka teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
5: Samson Gold Coffee Mix. Nagkapi

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato ng frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. Maandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
2: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
6: This is my radio.
7: I love this station.
8: They're always on.
4: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gidahay galinubog, dakwad-daod lang tungod-wag, dakwad-daod power.

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ang ating?
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: 98.5
1: ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo. Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay doyon latra akong nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antoninos Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver your care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: Uy, mare, kagwapa, gilugi ka makaroon na. Ihotik mo man abir yung sikreto ka kon.
6: Uwa ako yung sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa. Pero ako niya rang itura. Kompleto abi una, iservisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask. Facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tattoo. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon. Ag baby face, imaw gihapon.
7: Agharap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
6: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa. Located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyrs Street, Caliwa,

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: si Ma'am Annabelle, nag-revise siya.
1: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalipit eh. Ito po, sabi ko po nag-coffee ng rice coffee.
2: Thank you very
1: every
2: much.
1: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama, ganyan. Tama.
1: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
0: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music.
3: 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom,

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
2: Soundphone Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan na kape. Inigidyang sabor sa Soundphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Soundphone Gold Coffee Mix.

0: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
1: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
2: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Talagang, ano, maganda yung, ano niya, yung kinalapasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-booming. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakaginbawa, ano, Kuya Boy.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa pag-retiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, ag patas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music. 88.5 ang radyo na

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: todo, 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na akong inom.

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang-tuition ng anak, pang-grocery, pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Santon Gold Coffee Mix.

0: tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
1: Rolando, Ipulan po, taga Mindoro, Pula, mga 83 na taon.
2: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
1: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas ako, kuya boy, sa mga pinapil.
2: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
1: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa pag-retiro, tsempugon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makita sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sityo Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Tomatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay doyon latra akong nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Rahel Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ikotik mo man abi ro imo sikreto ka kon.
2: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una it servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko basra kagukuhon. Ag baby face imaw gihapon.
3: Ag harap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
2: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Caliboaklan.
4: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Sanfon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Sanfon Gold Coffee Mix.

0: pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
1: Armando Castillo ng Danday. Pagkatay? Mindoro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, ay nagtis ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Ay narinig ko yung

0: alakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Toto ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga parahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Taka-taka!

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagid. Sa igamo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na tumay disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: si Ma'am Annabelle ng Nueva Ecija.
1: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
2: Thank you very
1: every
2: much.
1: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama, ganyan. Tama.
1: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Go! This is my radio.
5: I love this station.
6: They're always on.
3: Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Calibo. In front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drug Store. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libakaw Public Market. Bukid Store. Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hindi nagpunta ako dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niya yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang rin nag-offer sa akin,
1: Anong
2: tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problema. Uh-huh. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension.
1: Uh-huh.
2: Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magawa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato, ag manaming frozen food products, dapat Patatak
4: na Vara. Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sandown Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sandown Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
5: Sandown Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Sandown Gold Coffee Mix.
5: Sandown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound kanagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis TDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo?
9: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: Kasama mo kami sa iyong pag-iisip. isa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
12: Go! This is my radio.
13: I love this station.
14: They're always on.
15: Radyo Todo, for the best variety of music.
16: Ito ang

Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag manami marami mandaan ang lasa at marami mandaan ang benefit sa itong gawas dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula ang marami ginipit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Now,
3: from the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Praise God. Isang maganda at mapagpalang hapon po sa ating lahat. Mga kapatid, muli, samahan niyo po kami sa loob ng isang oras para mapagnilayan ang mensahe ng kaligtasan ng ating Panginoon. At tayo po ay maririnig o mapapakinggan, mapapanood dito lamang po sa Radyo Tulo 88.5 na kung saan, 88.5 FM na kung saan ang radyo na kaibigan niyo. At tayo po ay mapapakinggan tuwing alas 4 hanggang alas 5 po ng hapon, tuwing Linggo po yan. At tayo po ay nagbibigay pugay, nagpapasalamat po tayo sa pamunuan ng Radyo Tulo sa kanilang CEO po na si Sir Jonathan Cabrera. At siyempre pa po sa pakipagtutulungan po yan ng ating abutuhing sangguniang panglalawigan, Jupiter Erd Galinero. Makakasama po natin ngayon sa ating technical side ang ating kaibigan, si Ding Dong Rubiso. At siyempre pa po, bago tayo pumunta sa pambungad na panalangin, tayo po muna ay magpapakilala sa ating mga sarili at kasama po natin ang ating makikisik na tagapaghatid ng mabuting balita ng ating Panginoon. Walang iba kundi ang ating mga kapatid. Okay? Kung sinong umauna magpakilala sa inyo, mga kapatid?
1: Praise God. Isa po pinagpalang hapon po mga kapatid sa lahat pong nanonood at nakikinig sa oras nito. Ako po yung lingkod na makakasama sa hapong ito. Ako po si Brother Arfel Bonifacio.
2: Praise God. Salamat po sa Panginoon sa pagkakataon na pinagkaloob na sa atin muli na tayo ay magkasama sa pagninilay ng salita ng Diyos ngayong hapon. Ito po ang inyong kapatid, ang inyong lingkod, Brother Ray Ruiz po.
0: Okay, at ako naman po ang inyong makakasama sa hapon na ito. Walang iba kundi ang inyong kapatid, si Brother Jenny Falco. At bumabati sa inyo at nag-aanyaya na samahan niyo po kami sa loob ng isang oras. At kung Amen. Mapapansin niyo po na kami ay medyo nalit ng konti sa ngalan lang po na meron pa kaming ginanap na meeting para sa ating mga darating na activities ay bago tayo po, tayo na po muna ay dumako sa ating paunang panalangin, Brother Arpil.
1: Sa oras ito mga kapatid, sa Panginoon, tayo po ay tumulog at lalapit sa presensya ng Diyos sa oras nito. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. O Diyos na makapangyarihan, Yahweh El Shaddai, sa oras nito Panginoon, kami po ay patuloy na lumalapit at nagpapasalamat sa oras nito na kami po ay muli na makapagtulog sa oras nito Panginoon sa pamamagitan pakikinig na yung mabuting balita, Panginoon Lord. Sa oras nito, patuloy mong ipuin ang bawat isa sa amin, ang aming puso. Ganon din ang lahat ng nanonood at nakikinig sa oras nito. Samahan mo kami, Panginoon, sa oras nito, lalo na, Panginoon, sa amin po pakikinig na yung salita na kung saan ay magbibigay sa amin ng lakas at pag-asa, Panginoon, at kapayapaan. Kaya maghari ka, Panginoon, sa aming mga puso, sa aming mga buhay, Panginoon. At ganon din, Yahweh, kami po'y lumalapit na humihingi ng kapatawaran sa lahat-lahat na aming pong nagawang kasalanan, Panginoon. Lord, patawarin mo kami maging sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon. Iparanas Amen. Mo, O Diyos, ang iyong kapangyarihan at ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Marami pong salamat, O God, at sa iyo po binabalik ang lahat na papuri pa sa salamat sa dakilang pangalan ni sa Jesus Cristo.
2: Amen. Amen.
0: Okay, at kung atin pong babalikan, gusto ko lang po na may pasalamatan lang po sa kahapon na pinuntahan po namin dyan sa Ibahay, Kulong-Kulong Ibahay, na kung saan ay binisita po namin yung dati nating mga kapatiran na sila po ay meron mga karamdaman. So napag-usapan po namin na sa Area 5 na kung saan nakasama ko po ang ating coordinator, si Brother Nolay, maraming salamat.
1: Amen.
0: Ganun din po sa ating disciple in charge doon sa Area 5, si Brother Randy. Mula area 1 hanggang Area 5 po ay binabati po namin kayo ng maganda at mapagpalang hapon. At saka po gusto ko lang po magpasalamat sa kaya ating kapatid na nagdaos po kahapon, kung di ako nagkamali, si Sister Elsie Reyes, sa kanyang huwag ko na lang pong pangisin kung ilan na po ang kanyang edad. So kami po ay nagpapasalamat at pumunta po kami doon kasama si Sister Jing,
1: Amen.
0: Sister Elsie, saka simpre na po si Sister Susan po. At Brother Ray, kung meron kang pasalamatan or batiin?
2: Pinapasalamatan ko rin po ang mga kapatiran natin sa kung saan sa Area 3 na kung saan ay naroon yung cooperation, no, para sa ating mga gampanin o sa ating mga activities ay naroon po sila. At siyempre ay mayroon tayong paalala sa kanila, Brother Jenny, at paanyaya na sa araw po ng Sabado ay mayroon po tayong gaganaping monthly diocesan.
0: Amen.
2: Amen. assembly po yon at gaganapin po yon sa APSTA Center. At magsisimula po yan ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. At siyempre...
0: Matanong lang, brother, ano, maputol kita konti. Matanong lang, kung nakalimutan ko na kasi sa sobrang ano ko kanina, nagmamadali, nakalimutan ko lang. Sino nga yung magiging host sa ating darating na diocesan?
2: Ang Area 2 po ang magiging host sa ating diocesan na pinangunahan po ng DIC ng Area 2.
0: Mm-hmm. Kasama si ba natin siya ngayon?
2: Arpel... Bonifacio. At siyempre po, ang council monitoring na kasama niya ay walang iba kundi si Sister Annabel
0: Gaspar. At bago ko nga pala makalipusan, ano po, gusto ko lang ding batiin yung mga kasamahan ko sa council. Babanggitin ko na lang po ang kanilang mga pangalan. Si Sister Elsie Abao, si Sister Nilia Romy, si Sister Annabel Gaspar, si Sister Elma Romualdo, at saka si Sister, sino ba? Si Sister Chari Gallinero po. At ganun din po, batiin nyo na rin yung mga kasamahan nyo sa preaching force.
2: So, isang mapagpalang hapon po sa lahat ng kasamahan sa preaching force. Walang iba kundi si Brother Randy Solano, Brother Richard Sabay, Brother Alan Rosales, at yung kapatid nating nagbabalik muli sa paglilingkod, Brother Jory Desinilia. At siyempre, ang inyong abang lingkod kasama ang ating kapatid, Brother Arpel Bonifacio.
0: At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Gawa nga po na kahit na ganun po ang mga pangyayari, tayo po ay inuhubog ng Panginoon. At isa pong napakalaking grasya na ibinigay ng Panginoon na yung isang kapatid natin ay kahit pa paano maibalik natin siya kahit pa isa-isa lang muna. At least ay pabor po ha? Kasi nga po ay sa Area 5 nagkataon na siya sa Area 5. Gawa nga po na minsan eh komplikado yung ating mga schedules kasi nga po sa minsan yung ating diocesan ay natataon na magkaparehas sila ng araw. Kaya Brother Ray, kung meron pa ang karagdagan?
2: Karagdagan pong paalala na invitation na sa araw ng Linggo ay mayroon tayong sa mga kapatid po nating nakikinig ngayon sa may Barangay Feliciano, Baliti, Aklan. So mayroon pong visitation doon, mayroon pong orientation yung ating para sa mga kabataan, no, na gaganapin po yan sa chapel po ng Our Lady of Buenviaje, no, Dilapas and Buenviaje, no, sa may Feliciano, Baliti po yan. So ang may mga kabataan po na riyan sa malapit sa area na yan ay aming inayahan na sa araw po ng Linggo, October 4 ay nariyan po, alas 8 hanggang alas 12 lang naman po yan ng tanghali.
0: And that is final na po, October 4 ay gagawin yung activities dyan.
2: Amen.
0: Sa Feliciano, Baliti.
2: Amen.
0: At bago natin makalimutan, Brother Arpel, yung Zoe dancer mo, batiin mo rin. Ganon din kung anong mga activities nyo sa darating na diocesan.
1: Praise God, isa pong pinagpalang hapon po mga kapatid. Ayan, binabati ko po yung aking Area 2. Ang mga kasamahan ko po doon sa Area 2, ang Hinigtan, ang Angas, Talon, at Bangkiruhan po mga kapatid ko sa Panginoon at Sinalay. At yan po mga kapatid ko sa Panginoon, sa lahat pong nanonood dyan sa Area 2, ay binabati ko pa kayo ng pinagpalang hapon sa lahat. At ang masuwi po mga kapatid ko sa Panginoon, tuloy-tuloy po, sapagkat yan po ang kalooban ng Panginoon na makapaglingkod sa pamamagitan ng pagsayaw o pagsamba.
0: At simple po, kung wala na Brother Ray, dadako na tayo sa ating ebanghelyo sa araw na ito. At walang iba ang magbabasa nito kundi si Brother Ray Ruiz.
2: Praise God, tayo po ngayon ay dadako sa pagbasa sa mabuting balita natin pong pagninilayan at ay kukunin sa ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanatang 21 mula talatang 28 hanggang 32. Ang talinhaga tungkol sa dalawang anak. Ano ang palagay ninyo rito? May isang tao na may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa nakakatanda at sinabi, "Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon." "Ayoko po," tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi, "Opo," tugon nito. Ngunit hindi naman naparoon. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakakatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasabang babae na uuna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos, sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay at hindi ninyo siya pinaniniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng masasamang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa kanya. So mga kapatid kay Kristo, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan.
0: Binupuri ka namin, Panginoong Jesus. Okay, ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay nagsasalarawan ng dalawang bata. Ang isa po ay hindi na sa unang noona ay hindi po muna siya nagpa-oo, at yung pangalawang anak naman po ay saglit at nagpa-oo agad. Subalit hindi naman siya pumunta. Kung isa sa larawan natin po ito, ang ayon dito sa ating Biblia na sinasabi na ang maniningil ng buhis at ang babaeng makasalanan ay yung sinasabing unang anak. Ayon po dito. And then yung pangalawa naman pong anak ay yung mga religious at ayon po dito, inahalintulad sila sa mga nilhantulad sila sa mga anak na alam naman po natin ngayon ang kabataan ay pag inutusan mo sabihin ng oo pero nandoon pa rin nakaupo. Siyempre po gusto kong pagbigyan or magbigay nilay or magbigay ng karagdagang obserbasyon patungkol dito sa ating binasa sa Ebanghelyo, Brother Ray.
2: Praise God, Brother Arpil, Brother Jeannie. Sa Ebanghelyo ngayon na atin pong pagninilayan, no, kung titingnan natin yung konteksto ng atin pong Ebanghelyo, ay may nag-question kasi sa atin Panginoon kung ano yung karapatan niya sa mga ginagawa ng Panginoon. Kasi unang-una ay pumasok ang Panginoon sa Jerusalem. At bahagi doon sa kanyang pagpasok sa Jerusalem ay wala siyang ibang nakita kundi ang pagsalaula, no, sa templo. Kasi ginawa doon na nagiging yung tinatawag na naging pamilihan. No. At siyempre ay nung pumasok doon ang atin pong Panginoon ay ipinagtabuyan niya yun. No, kasi ang sabi niya, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan. Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Siyempre, diyan sa dako po kasi na yan ay andyan yung may mga corruption kasi diyan, Brother Jeannie, no, Brother Arpil, na nagaganap. No, so yan ay nilinis na atin pong Panginoon. Yan ay kanyang pinaggigiba o pinagtabuyan, no, palabas ang mga nagbibili o namimili doon at ang mga mamamalit ng mga salapi at ang upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. So pinagtabuyan po yan ng Panginoon at siyempre ay ang Panginoon ay nagpagaling sa may mga karamdaman, no? So nagturo siya ng salita ng Diyos at question siya ngayon ng mga matatanda ng bayan, no, ng mga saserdote kung kanino nanggaling ang karapatan niyang ginagawa ang mga ito. At diyan pumasok ngayon ang ating Ebanghelyo na pinagninilayan ngayon na para i-explain ng Panginoon sa kanila ay ginamit niya itong kwento ng dalawang bata. At nagre-represent ang unang anak na kinausap ng ama ay nagre-represent ito sa mga makasalanan na kagaya natin. No, na sinabi rito ay mga publikano at mga masasamang mga babae. Na kumbaga ay pinapupunta sa ubasan. No, pag sinabing ubasan ay nasa paglilingkod, ang pamumuhay ay naaayon sa kalooban ng Diyos, no? Pamumuhay na makikinabang ang Panginoon dito, no? Kaya pinapupunta sa ubasan. Pero ang tanong, ang sagot ng batang ito na ang pinapahiwatig na ito ay mga publikano at mga masamang babae, ay sabi niya ayoko. Yan. So, nung sinabing ayoko, Pero later ay nakapag-isip-isip ito na sumunod rin. No, 'di ba parang kagaya po natin na dati-dati Brother Jeannie is ako, kahit ako ay ayaw ko naman talaga sa mga ganitong pag-uusapan ay mga salita ng Diyos, no?
0: Kasi beware na beware tayo.
2: Yes. Kaya lang ay in the long way na tinawag tayo ng Panginoon, may mga may mga nanalangin sa atin o nanalangin yung aking ina na dinala ko sa gawaing ito at naliwanagan ako at ngayon ay nagtumugon ako ngayon sa panawagan ng Diyos. Amen. At yung pangalawa naman ay yung inaakala ni Lord na yung ito ay pinapatungkol din naman ito sa mga matatanda ng bayan o mga religious people na tumugon nga sila, andyan na sila sa paglilingkod sa Diyos. Kaya lang, ay hindi naman nila sinusunod kung ano ang kalooban ng Diyos para sa kanila. Kaya sabi nga ay upo, pero hindi naman yumaon sa ubasan. Kaya dito ay pinapakita na God cares more about our obedience than our Amen. Words. No.
0: Brother Arpil?
1: Ayan po, mga kapatid ko sa Panginoon. Yung kumbaga yung nakita ko rin po dito, mga kapatid ko sa Panginoon, na katulad po ng ama at meron siyang dalawang anak na gusto niyang kumbaga'y sundin ang kanyang kalooban. Pero yung panganay po, mga kapatid, na sabi ay ayoko, pero yung pinag-isip-isipan niya po na sundin ang kanyang ama at ang pangalawa ay nagpa-oo at hindi pumunta sa kanyang ubasan. Alam niyo po, mga kapatid ko sa Panginoon, yung kalooban ng Diyos ang dapat masunod at sundin natin sapagkat ang kalooban ng Panginoon ay tunay nga pong na kung susundin natin yung kalooban ng Panginoon. Kasi po, kung susundin natin yung kalooban natin lamang, pero kung hindi naman po sa Panginoon, wala pong patutunguhan, mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya po, mga kapatid ko, kay Yahweh El Shaddai, ayun nga po na hindi lang sa kalooban ng Panginoon, kundi yung mga turo pa, kasi sabi dito, mga kapatid, sapagkat na parito sa inyo si Juan na itinuro ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, ngunit hindi tayo naniwala, sapagkat alam natin, mga kapatid, kung ang Panginoon po yung kikilos sa buhay natin at atin susundin, marami po siyang gagawin sa buhay.
0: At ayon dito sa Ebanghelyo natin binasa, ano po, sinabihan ng Ama, magtrabaho sa ubasan, Amen. Tumanggi siya at sinabing ayaw ko po. Ngunit nagbago ang kanyang isip at pumunta rin upang magtrabaho. Ano po ang tinutukoy dito ng ating Panginoon na ubasan, Brother Ray?
2: Ang ubasan po ay siyempre pagmamayari po ito ng ama, na sinasabi rito.
0: Amen.
2: At siyempre pag sinabing ubasan ay ito po ay sa ilalim ng kanyang pamamahala. So ibig sabihin ay dinadala tayo ng Diyos sa ilalim ng kanyang pamamahala. Dahil kagaya Brother Jeannie, no, Brother Arpil, mga nakaraang ebanghelyo. No, na kung saan ay ang may-ari ng ubasan ay lumabas para alas 6 ng umaga para maghanap ng mga taong walang ginagawa, para bigyan niya ng trabaho doon sa kanyang ubasan. Mm-hmm. At may bago po doon ay hindi naman yun libre. Kundi may upa talaga.
0: Karapatang
2: bayad na in-offer po ang may-ari nito ng ubasan para magtrabaho at nagkasundo sila.
0: Diba? Na kung saan ay nagre-represent doon yung hari ay ang ating Panginoong Jesus. At ano naman po ang sinabi ng Ama na gayon din sumagot siya ng upo, subalit hindi naman pumunta. Ano po ang ibig ipahiwatig ng ating Panginoon dito, Brother Arpil? Meron ka bang pananaw? Ano bang pananaw mo tungkol dito?
1: Kumbaga po, mga kapatid ko sa Panginoon, yung sumagot po yung mga pangalawa na anak na upo, pero hindi naman po sumunod. Yung sa akin po, mga kapatid, kumbaga ay nagpa-oo, pero hindi sumunod. Pero kumbaga, alam nyo po, mga kapatid ko sa Panginoon nyo, kumbaga ay, katulad po natin, mga kapatid, minsan napa-oo tayo, pero minsan naiisip natin ay wag na lang. Kasi naisip natin na hindi tayo hindi gagawin ang bagay na iyon. Pero ang gusto ng Panginoon talaga, mga kapatid, katulad ng nauna, na ayoko pero sumunod, yun talaga yung sundin natin, yung kalooban ng Diyos.
0: Alam niyo po kung titingnan natin dito, no? Ang ebanghelyo na binabasa natin ngayon at yung ebanghelyo na binasa ng nakaraang linggo, ay halos magkadugtong lang po sila kung napapansin niyo. Ang Panginoon ay nagtawag din ng mga manggagawa, at wala siyang piniling oras, kaya meron pong nagreklamo doon na bakit ika, Panginoon, kami nauna, maaga pa kami rito, samantalang yung iba may alauna, alas 3, alas 4, subalit pari-pareho ang iyong ibinigay sa kanila. Pantay-pantay, brother, ano bang kapahayagan mo patungkol dito?
2: Ipinapakita po doon sa mabuting balita na pinagnilayan po ng mga nakaraang linggo, bagamat wala tayong programa, Brother Jenny, nung nakaraan, kasi mayroon pa tayong anniversary o Thanksgiving sa doon sa lugar po ng Libacaw. So, again, binabati namin pala yung mga taga-Libacaw ngayon, no? Libacaw chapter, na naging matagumpay ang pag-celebrate ng second Thanksgiving. At the same time, ay brownout yata nung nakaraang ano, all over Aklan. So, hindi tayo nakapag-radio nung nakaraang linggo.
0: Sunday o linggo.
2: So, ipinapakita rito ng ating pong Panginoon una ay ang grasya ng Diyos ay walang pinipili, no? Kundi ang grasya na ito ay binibigay sa atin ng ating dakilang Diyos, or let's say, yung ating kaligtasan. Kasi kinakailangan na mapasok tayo sa paghahari ng Diyos para sa ating kaligtasan. At yung kaligtasan na ito na binibigay sa atin ng Diyos ay hindi ito sa pamamagitan ng ating mga gawa. Kung nagawa ka ng maaga, gumawa ka ng tanghali, kasi 9 o'clock, may nagtrabaho ng 9 o'clock, may nagtrabaho ng 12 o'clock, 3 o'clock, hanggang 5 o'clock. No? At doon yung may argumento doon na question nila yung
0: nangyaring pagtatanong.
2: Yes, pagtatanong na question nila yung ating Panginoon na parang hindi patas, ang pagbigay ng biyaya ng Diyos sa kanila. Kasi ang isang oras lang ng nagtatabaho ay
0: parehas
2: lang sa isang araw. No? So maraming, maraming oras na pinagtrabahuhan sila. Subalit bakit pare-pareho lang ang tinanggap? So in other words, ay hindi yung biyaya ng kaligtasan ng Diyos ay hindi lang sa pang umaga, kundi lang sa pangtanghali, kundi yun ay para sa lahat. At kung tumanggap man ng kaukulang upa, yung alas 5, yung isang oras lang nagtrabaho, ay dahil yun sa biyaya ng ating dakilang
0: Diyos.
2: At ito
0: kaya, Brother Ray, ay ang sinasabi ng ating Panginoon na ang talinaga na sinasabi na kung saan dito tayo nakaatas, no, sa ebanghelyo na to, na merong nauuna na nahuli.
2: Amen.
0: At merong nahuli na nauna, kasi kabahagi po ito ng mensahe ng Ebanghelyo ng Panginoon. Na anong ibig ipahiwatig ng Panginoon patungkol dito, Brother Ray? Anong
2: sa kagaya po dito sa ating Ebanghelyo ngayon, no, Brother Jenny, Brother Arpil, na ang sumagot kasi rin, ang pinapatungkulan kasi ng Panginoon dito sa isa pangalawang anak na nagsabi ng upo, pero hindi naman gumawa.
0: Yes.
2: Ito ay intended ito sa mga religious people na kung saan ay nagtatanong sa ating Panginoong Jesucristo kung saan siya kumuha ng karapatan sa mga ginagawa ng ating pong Panginoon. That's why na nag-arise itong talinhaga na ito para maiklaro sa kanila kung ano ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Amen. So itong mga religious people ay sila nga po yung naglilingkod sa templo. Mm-hmm. Sila nga po yung tumugon sa panawagan ng Diyos. Yet hindi nakikita sa gawa nila ang kanang kanilang yung kanilang panawagan ay hindi nakikita sa gawa
0: ito
2: nila.
0: Ito po ba, Brother Ray, Brother Arpil, ito po ba yung sinasabi dito sa talinhaga na maaaring sumunod din siya sa pamamagitan ng salita at walang hindi niya ginawa kung ano man yung ipinag-utos sa kanya? Halimbawa po na yung unang anak na kahit na tumanggi, subalit sa kalaunan nagbago ang kanyang isip, ayon na rin siguro sa paliwanag or base na rin sa nababasa niya rin patungkol sa Biblia. So, malamang o maaring nag-iba yung kanyang isip, at ito naman po yung pangalawang anak, malamang din po na siya ay halos hubog na sa salita ng Diyos. Subalit hindi pa rin po niya ginagawa kung ano man po yung inaatang na gawain para siya po ay masabing karapat dapat doon sa nauna o sa nahuli, Brother Ray.
2: Amen, Brother Jenny, no? Brother Arpil. Kaya nga, nabanggit dito na sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakita ang matuwid na pamumuhay. Yan. At hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit ang masasamang babae, ang publikano at ng masamang babae na nakita niyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa kanya. So, itong mga, itong rebellious people, kasi ayaw ko, sabi ng panganay. So, ito'y nagre-represent sa atin na mga makasalanan. Yan. Na nagre-rebuild tayo sa kalooban ng Diyos. Ang publikano at ang masamang babae, ito'y rebuild ito sa kalooban ng Diyos. Kasi ayaw ng Diyos ang ganitong uri ng pamumuhay. Ngunit nung dumating si Juan Bautista, at nangaral si Juan Bautista at
0: nagkaroon sila ng kaliwanagan.
2: Amen. So ipinakilala ang matuwid na pamumuhay. At nung maipakilala yung matuwid na pamumuhay, ay in-embrace nila itong klase ng pamumuhay na ito. Kaya tumugon sila, nagtrabaho sila sa ubasan. Unlike dito sa yung sinabi nga na nakita ninyo ito, subalit hindi rin kayo nagsisi. Ito yung mga religious people na nagku-question sa ating pong Panginoon.
0: Madalas kasi nire-relay siguro natin sa ating mga sarili, sa datapot tayo hinug na sa pangangaral ng Panginoon. Subalit nandyan pa rin yung katigasan ng ating ulo. Kasi nandyan nga rin po yung meron tayong pride, ayaw nating mauna or ayaw nating mahuli. Gusto nating mauna at ayaw nating mahuli. So siguro po ang kung sa akin po no, dito lumalabas kasi yung sinasabi nila na faith without action is dead. Amen. Brother Arpil.
1: Ayan nga po mga kapatid ko sa Panginoon na kung saan nga po ay kailangan po talaga nating trabahuhin yung kagustuhan ng Panginoon at yung sundin yung kalooban ng Panginoon, sapagkat yun po yung gusto at nais ng kanyang ama ng mga anak na iyon na magtrabaho sa ubasan, sapagkat pag sinabi po nating trabaho, yun po yung trabaho na kailangan ng mga tao upang matugunan ang pangangailangan sa buhay. At alam nyo po mga kapatid ko sa Panginoon, pag sinabi pong trabaho mga kapatid ko sa Panginoon ay talagang pinagkukunan ng lahat ng pangangailangan. Kailangan mong magtiis, magtiyaga, at bawal magkasakit kasi nga kailangan mong magtrabaho upang matugunan ang buong pamilya. Ay ganun din po sa ating Panginoon mga kapatid ko sa Panginoon. Katulad po noong unang gospel natin na naghanap ng manggagawa upang magtrabaho sa kanyang ubasan, gusto lang po noon niya bigyan ng trabaho ang mga tao upang sila po ay magkaroon ng pangangailangan sa buhay.
0: Minsan po kasi Brother Arpil, Brother Riano, tayo kasi na kahit na nandito tayo at tubog tayo sa pangaral ng, sa salita ng Panginoon, minsan dumarating din sa ating buhay o sa ating panghahanap buhay na minsan nakakapag-desisyon tayo ng hindi naaayon sa pangaral ng Panginoon. So that siguro ito yung sinasabi na nagpahindi muna siya. Then nung nahinug siya ng pangaral ng ni Juan Bautista, nakakapag-isip-isip siya na sumunod din kalaunan, Brother Ray.
2: Amen. So, ang mahalaga po kasi dito, kasi ang salita ng Diyos nito ay ipinangangaral para ang tao ay ilid, no? Sa repentance. No? Kasi, siyempre, ay dapat makita natin ang ating mga sarili na nasa kalalagayan tayo ng kasalanan, at ang kasalanan, ang sabi sa Biblia, ito ang nagpapahiwalay sa tao at sa Diyos. At dahil po doon ang ito ang kahalagahan ng salita ng Diyos, dahil ito yung nagbibigay sa atin ng liwanag upang patuloy nating matuntun ang daan patungo kay Kristo. Dahil ang sabi ng salita ng Diyos sa Acts 4 verse 12, kay Kristo lang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Ama para sa ikaliligtas ng tao. At sa panahong iyon ay ginamit ng Panginoong Hesus o ginamit ng Diyos si Juan Bautista bilang forerunner
0: ating kasangkapan
2: para magbigay ng kaliwanagan sa mga tao. Amen. Na itong namumuhay sa kasalanan ng mga publikano at masasamang mga babae. At nung naliwanagan sila, so nagkaroon sila ng pagsisisi sa kanilang mga nagawang kasalanan. At ito yung sinasabi ng salita ng Diyos na bagamat nung una ay ayoko ang tugon nila, ayaw nila sa kalooban ng Diyos, na mamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, pero later ay dahil pagdating sa pangangaral ni Juan Bautista ay nagsisi sila sa kanilang mga kasalanan at tumugon sila.
0: At dito naman po Brother Ray, Brother Arpil, ano, ipinapakita ng Panginoon ayon dito sa Matthew 18 verse 21 at 35, pinapakita dito ng Panginoon na siya po ay walang pinikilingan or walang pinipili, kundi pantay-pantay po siya kung ang pagmamahal niya sa atin ay pare-pareho. Kaya kung sa Panginoon po, wala siyang bagamat sinabi niya na may nauna, may nahuli, isa po yung pahalintulad sa ating mga tao, ano po, na hindi lang pala sapat yung tayo'y manalangin kung hindi natin sinasamahan ng gawa. So importante din pala yung meron tayong ginagawa, Brother Ray.
2: Amen. So ipinapakita rito, no, na mahalaga ang sa Panginoon ang obedience.
0: Yes,
2: no?
0: Amen.
2: Hindi yung ating oo na empty. Kundi yung ating, kung gusto ng Diyos ay pag nagsabi tayo ng oo, ay mayroon yang laman.
0: Sasamahan ng ating,
2: Brother Arpel. Yes, kumbaga sa ano ay, pag sinabi mong oo, ay ang mensahe niyan ay talaga naman na maaasahan ka ni Lord, no, sa na may gagawin ka, may para gagawin sa kanya ka. No, kumbaga ay halimbawa sa tao na iyon na pumunta sa kanyang ubasan, no, ay talagang magkakaroon ka ng magandang testimony. Sa iyong experience kay Lord,
0: kung anong,
2: no, kaya nga sa ating paglilingkod ay marami po kasi na nagsahayag ng salita ng Diyos, na ang salita ng Diyos na ito ay hindi nararanasan sa buhay. Pero the moment na ang salita ng Diyos na ito, Brother Jenny, Brother Arpel, ay naranasan natin ito sa buhay, o maging ang testimony natin sa paglilingkod sa Diyos, kahit baliin man yan ng ibang tao, hindi mo talaga yan, tatayuan mo talaga. Amen. Yan, because na-experience mo talaga kung ano ang, kung bagay, dito sa mga publikano na ito at sa mga babae, sa pangangaral ni Juan, na-experience nila ang pagbabago ng buhay.
0: Nagkaroon sila ng pagbabago.
2: Amen. Amen.
0: At dito nga po, ano po, kung pagtitingnan natin, ano po, na hindi lang, ano ang ibig sabihin at ano ang tinutukoy dito ng Panginoon na ubasan, paano niya inilarawan, tayo po ba ito na mananampalataya, na
2: ang ubasan po, ito yung kingdom ni Lord, na gusto niya na ang lahat ay mapasok sa kanyang kaharian.
0: Ito po ba itinutukoy yung tayo?
2: Opo. Ito yung paghahari ng Diyos, kagaya doon sa yung gospel nung
0: nakaraan
2: na tinawag niya at pinadala niya sa kanyang ubasan. So lahat yun ay pinadala niya sa kanyang ubasan, no, yung mga taong iyon. So ibig sabihin ay, tayo na mga Kristiyano, dapat tayo ay gagawin natin yung business ni Lord. No, kasi ang sabi nga sa Isaiah 43, no, nakasabi na, kayo ang aking bayan at kayo ay aking nilalang upang ako'y bigyan ninyo ng karangalan.
0: At kung titingnan natin, Brother Reno, ang aral na napupulot natin dito, ano, sa ebanghelyong ito, ano po, walang tiningnan na oras, araw ang Panginoon. Kung nauna ka man or nahuli man siya, pareho kasi, kumbaga, anais ng Panginoon na walang nahuli, walang nauna, na kanyang matupa or kanyang nasasakupan, kasi nga ang pagmamahal niya is naroon.
1: Amen.
0: So, tayo kaya na mananampalataya, paano natin i-apply sa ating kapwa? At paano natin ipakita sa kanila?
1: Amen.
0: Na kung, although na hindi tayo ang Panginoon, kumbaga, pero sa mamumunting bagay, paano natin may apply mismo kahit na sa ating sarili? Kasi alam naman natin tayong tao ay madalas nagdidesisyon ng mali. So sa gabay ng ebanghelyong ito, dito natin nakikita na kung paano ang Panginoon magmahal at magturing o magtrato ng tama sa kanyang mga nasasakupang mga tupa.
2: Amen. Brother Ray, kagaya ng naging dahilan natin kung bakit tayo nalay sa ating programa ngayon.
0: Po.
2: Kasi doon tayo sa office at nag-meeting tayo.
0: Doon pa lang hinihinog na tayo.
2: Para ang ating pinag-meetingan ay kung paano tayo makapaglingkod
0: amen,
2: sa
0: amen.
2: Diyos, paano na tayo makapagwagi ng mga kaluluwa.
0: Amen.
2: At di ba, bahagi ng ating pag-meeting ay magkaroon tayo ngayon, pinag-meetingan natin yung ating diocesan, paano ma-improve amen. Yung ating mga kapatid, paano ma-develop yung mga bagong hubog na mga mananayaw, mga young at heart.
0: Young at heart.
2: So, paano tayo magkaroon ng youth gig na yon sa Pilisiano. So, tayo na ngayon ang representative ni Lord na kung saan ay yung mga taong ito, na kung paano siya lumabas ng alas 6, alas 9, alas 12, no? Alas 3 hanggang alas 5, ay yun yung ginagawa natin ngayon para sila ay madala natin sa presensya ni Lord. At syempre, dito ay makikita natin na iba't iba, Brother Jeannie, no?
0: Oh.
2: Yung mga yung ating pinaglilingkuran na tinatawag ng Panginoon. Kasi yung may mga kumbaga yung mga tinawag na ng mga alas 5 mm-hmm. ay ito na yung mga buhay na malapit na sa dapit hapon. Ito na yung ating hindi ko naman sinasabi yung ating mga sowe, no? Kundi ay basta ang gusto ni Lord ay ang lahat ay makinabang sa kanyang biyaya ng kaligtasan.
0: Amen. Sa pinaghanda niya sa atin na kumbaga karyaan niya.
2: Amen.
0: Na wala siyang ninanais ng Panginoon na walang kumbaga ni isa na mawala or hindi makapasok sa kanyang itinalagang kaharian. So siguro dito tayo natututo. Minsan dumaranas tayo ng mga ganong sitwasyon, pero kumbaga kung saan ka man dapa, nagkakaroon ka ng aral. So amen. Nagkakaroon ka ng adjustment kasi diyan ka mas lalo nakakaintindi. Minsan kasi isip mo, although, hindi lang ako lalayo, although kahit sa akin sarili, naisip ko, ano ko kaya babaguhin? Or paano kaya i-apply din yung sarili kong kagustuhan? Naisip ko, tinaas ko nga kanina yung kamay ko sa likod . Doon ko naunawaan, nung pagtaas ko ng kamay, nakita ko yung daliri ko. So, nga pala kako, hindi pantay ito. So, kung ako ito sa hintuturo or sa hinlalaki, so hindi kami magkapareho kasi mas taas siya doon. So, kung ako man doon, kailangan ko na pumunta sa kanya para magpakumbaba. Or kung ako man doon, kailangan ko siyang abutin, unawain ba, para kumbaga, meron kaming magandang kinalabasang pag-uusap, brother.
2: Amen. At kung mapapansin kasi natin, Brother Jeannie, no, so, habang tumatagal tayo sa pamumuhay, pananampalataya, so ang mga negatibong mga bagay na yan ay hindi yan mawawala.
0: Amen.
2: So present yan kasi nga ay may mga lessons dyan si Lord na itinuturo sa atin para malaman din natin bandang huli kung ano nga ba yung pagkagamit ng Diyos sa atin. Amen. Dahil siyempre ay kagaya po ng isang karpintero, marami po siyang mga gamit. Yan. So hindi lang lahat ang karpintero ay gamit na yung martilyo. Kasi sa mga puputulin na mga kahoy, kailangan tayo ng lagari. So ngayon, malalaman natin sa huli kung lagari ba tayo, martilyo ba tayo, pako tayo, o katam tayo, o anong paman. So pagdating ng oras, ay naintindihan na natin yung mga bagay-bagay. So ayan, pag sinabi ng karpintero, kailangan ko ng katam. O di katam na, alam mo na kasi katam tayo . Kasi ang akala natin ng una, martilyo tayo . Yun pala ay lagari pala tayo. So pagdating sa oras, pag-build ng kingdom, no, pag-build natin dito sa ministry, ay alam na natin ngayon kung saan tayo effective na mga
0: tungkulin.
2: Yan, ang proseso. So ganyan lang sa body of Christ na minsan nga may kwento sa Bible na nagpapaligsahan yung yung mata, yung tenga, yung ilong, yung tapos ang kanilang parang inaapi nila ay ang puwet. Kasi siyempre alam mo naman yung puwet. Sabi ng mata, ay sikat ako kasi kung di, dahil sa akin ay hindi kayo nakakakita ng ganito. Ay sikat din ako, sabi ng tenga.
0: Ako nakakarinig.
2: So ay sikat ako, sabi ng dila. Kasi kung nakita ninyo at walang narinig, ako ang magsasalita. So ibig sabihin ay para sa kanila ay importante. Sila ang pinaka-importante. Ngayon ay na-out of place yung puwet.
0: Mm-hmm.
2: Sabi ng puwet, ako ha, inaapi ninyo ako. Ang akala ninyo ay hindi ako mahalaga sa katawan niyan. Subukan ko ngang hindi ako bumuka.
0: Mm-hmm.
2: Yan. Hindi bumuka. Hindi siya mag-function as puwet.
0: Mm-hmm.
2: So, ngayon, talagang kasi inaapi nila yung puwet. Mm-hmm. Sila lang talaga yung bida, yung mata, yung ano. So, nagtampo yung puwet. So hindi siya nag-function, no? Sarado ang puwet kahit anong pilit. Sipi, pasok ng kuan yung nakita ng mata yung pagkain. So pinasok ngayon ng bunganga. So pumasok. Ay problema sa kain ay nagtampo yung puwet. So ay hindi bumuka yung puwet,
0: no? Nag-bloated na siya ngayon.
2: So ngayon ay na problema ngayon yung mata, nanlabo na yung mata kasi yung toxins na.
0: Umakyat
2: na yung toxins, hindi naka-release. So ngayon, sabi ng puwet, ngayon, naintindihan nyo na kung ano yung aking kahalagahan.
0: Kasi so, lahat naman po sa atin talaga may purpose or may pakinabang po tayo o may kagamitan po tayo sa, maring hindi lang po natin yan na bagamat nandyan na po tayo, sa bagay nga po, sabihin na natin na inaaral at patuloy pa rin tayong tinatrabaho ng ating Panginoon.
2: Amen.
0: Huwag lang po tayong mawala ng panghihina kasi minsan kasi po naisip ko rin, sabi ko ito siguro yung pinaka the best na lesson kasi kahit na titingnan mo parati yung sarili mo, tama nga yung binanggit mo na kahit na sa pinakamaliit na bagay ay merong pangsyon yan, merong karampatang pakinabang po yan.
2: Amen.
0: Kaya ang Panginoon ay kahit na sa pinakamaliit na bagay ay meron pong pahalaga, Brother Arpil.
1: Amen. At ang Panginoon naman po, mga kapatid, sapagkat anuman ang ating pagkukulang, anuman ang ating kamalian, ay ang tingin pa rin sa atin ng Panginoon ay pantay-pantay tayo, mga kapatid ko sa Panginoon, sapagkat ang nais lang po natin ay lumapit sa Panginoon at humingi ng awa at tawad para tayo po ay hugasan at linisin ng ating puso at isipan. At may nakita po ako dito, mga kapatid ko sa Panginoon, sa Santiago 4 verses 8. Ang sabi po dito, mga kapatid, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, linisin ninyo. Ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isipan. Sapagkat alam natin, mga kapatid ko sa Panginoon, minsan pabago-bago ang isip natin. Kung susunod po tayo o pupunta tayo gawain, marami pong mga dumarating sa isip natin na sumasalgabal minsan. Pero kung gustuhan ng Panginoon ang ating susundin, ay napakadali po lamang, mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya paglapit lang, pagsunod, at sundin ang mga turo ng Panginoon na minsan hindi natin masunod, pero hingiin sa pamamagitan po ng panalangin.
0: Biruin mo, Brother Arpil, Brother Rian, hindi ko sukat akalain na maisipan ni Brother Rulian at maitalaga sa akin yung ano. Nakikita ko kasi kung paano ang spirit ng Panginoon ay pumasok doon sa mga, can you just imagine, ano po, titingnan mo yung mga kasama kong council, si Sister Annabelle, either si Sister Elsie, noong una kung ano yung mga yan, hindi mo nga mapagalaw yung mga paa niyan eh. Pero kung paano sila ka-dedicated sa yung ginagawa nila, true siguro din sa ano ng Holy Spirit, ano po. Amen. Kaya minsan nakakabigay ng ang Panginoon talaga, hindi lang inspirasyon.
1: Amen.
0: Kundi hihilahin ka doon kung saan kanya ita talaga. Kahit na hindi ko nga mawari eh. Hindi ko nga may walang pagsisidlan ng maipaliwanag. Sabi ko, ba't kaya ako nandirito? Hindi, ba't kaya ako ako pa naman yung taga-usisa, mahilig ako umusisa eh. Gusto ko kasi yung precise ganyan, yung accurate. So sabi ko, ganito pala, pag inaaral mo, kailangan mong magpakumbaba, umunawa, at samahan na rin ang pagpapatawad kasi napakasarap kaya, magaan sa kalooban, although na nandyan pa rin yung binuksan mo ang puso mo sa Panginoon, so ang Panginoon na rin ang bahalang mag-adjust or mag-unawa, Brother Ray.
2: Amen. At kanina pa kasi naglalaro sa isip ko, Brother Jeannie, no, sa ating mga napag-usapan na yun nga, na malaman natin yung ating identity sa gawain po ng ating Panginoon. Kasi lahat tayo, hindi naman po pwede na halimbawa ay may nagkamali o ano ay agad na i-expel o ano, so hindi yon. So kasi lahat naman tayo dumating dito sa gawain as aromaterial. Dito
0: amen.
2: Tayo hinuhubog, dito tayo kinakatas ng atin pong Panginoon, no, into something na makapag makita yung likeness ni Lord sa kada

0: Lord ang naglalagay sa atin. Amen. Saan ka man ilalagay ng Panginoon ay pagyayabungin ka ni Lord. Kasi naparito tayo sa paglilingkod, hindi para sa ating sarili, kundi para sa ating pong Panginoon. At may purpose siya kung saan niya tayo inilalagay. Dapat magiging flexible lang tayo.
1: Kasi nga po, sa totoo lang, ano po mga kapatid, ang tumawag sa atin ay ang Panginoon. Hindi tumawag ang ating mga kapatid sa atin. Maring ginamit lang na isang pamamaraan or isang instrumento para tayo ay mapunta sa isang organisasyon. Subalit, napakaganda pa po sana ng ating usapan. Ano po, kaya lang mukhang hinahabol na tayo ng oras. So, kung tayo man po ay meron pang nakalimutan na ano, meron pa to pa tayong 2 minuto natitira.
0: Bago po tayo magtapos, Brother Arpel, Brother Jeannie, so paalala lang po muli, na sa araw ng Sabado, ini-invite po namin kayo sa ating monthly diocesan. Sa APSTA po yan ginaganap, APSTA Center. At sa magsisimula ng alas 8 hanggang alas 4 ng hapon. At yung ating pong banal na misa ay ala una hanggang alas 2. Ang ating spiritual director, Father Jigo Sitar. At siyempre, kinabukasan po noon ay mayroon pong youth gig na gaganapin sa Pilisiano Baliti Aklan. Sa chapel po yan ng De La Paz e Buen Viaje.
1: At syempre pa po, inaanyayahan namin kayong muli na sa bawat araw ng Martes po, meron tayong banal na misa. And then kasunod po niyan, meron tayong gawain sa ganap na alas 6:30 hanggang alas 7 ng gabi. At gusto ko rin pong batiin yung core group nila dyan, si Sister Susan Falco. Ganun din po yung kabuuan na po ng katedral. At bago po tayo magpaalam, gusto ko lang pong batiin. Welcome po sa Christian World, sa aking pamangkin dyan sa Tapas. Wow. At happy fiesta po, Tapas. Brother Ray, dumako na po tayo sa ating panalangin.
0: Oh, praise God. Tayo po ngayon, mga kapatid ko sa Panginoon, ay patuloy na lumapit sa ating dakilang Diyos. Aming Ama na nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Amen. Na sa mga lumipas na mga oras, Panginoon, kami yung sinamahan. Dalangin po namin, O Diyos, na nawa ang lahat ng mga nakakinig at sumubaybay at nakiisa sa amin pong pagninilay ay patuloy mo, O Diyos, na pagpalain din, Panginoon. Amen. Amen. Kung paano mo kami pinagpala ngayon, ay pagpalain mo rin ang bawat nakikinig. Ang may mga karamdaman ay padaluyin ang kagalingan sa lahat ng ori, sa kanilang katawan mula ulo hanggang talampakan. Amen. Ang lahat ng may mga suliranin, Lord, na sumasabay sa aming panalangin, ipagkaloobo nawa ang kasagutan at kalutasan sa lahat ng kanilang mga suliranin sa buhay. Pagpalain mo rin po, O Diyos, ang management and staff ng Radyo Tudo, Panginoon. Patuloy mo itong gamitin, Lord God, para sa ikaluluwalhati yung dakila at banal na pangalan. Salamat po sa iyo, O Diyos, ng marami. At sa iyo namin binabalik ang lahat ng kapurian at karangalan. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ito po aming panalangin. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen at Amen.
1: Praise God. At tayo po ay magpapaalam na sa oras na ito.
0: Mga kapatid ko sa Panginoon, salamat po sa inyong pakikisa sa amin at hanggang sa sunod na mga programa pa ng ating dakilang Yahweh El Shaddai. Ito po ang inyong lingkod, inyong kapatid, Brother Ray Ruiz po, na nagpapaalam sa inyo.
2: Praise God at salamat po sa inyo, mga kapatid. At ako naman po inyong lingkod, Brother Arpel Bonifacio.
1: At ako naman po ang inyong kapatid, Brother Jenny Falco, nag-iiwan sa inyo ng isang ligtas, payapa, at mabiyayang hapon po sa ating lahat. God bless sa soul po.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari

0: San Miguel Beer Products. Intra na!
1: San Miguel Beer and Wine Promo. Magkatsyasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan ano nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras na mga katodo, alas 5:12. Hanot.

0: daming ma-uptake kita na ma... sabat. Ay, may hapon, mga suki, mga lods, mga pitmalo, nakatutok, nakastandby na sa aton karang pagkaratsada every Sunday. No, sa todo kompulso harana sa radio, kay banda aton karang mga haranista, gitarista, kaga iya sa makarona. Ginatam yung takmed ay did niya pagpamati sa aton karang mga listeners sa iba't ibang lugar sa bilog kalibutan nga nagasubaybay man no, sa through via Facebook. Thank you so much. Sa YouTube channel, Radyo Todo, aga Kalibo Cable, Aklan Cable, no? Live na live ang Todo ko puso kagtanan ng mga public affairs program ito, Radyo Todo, Aklan. Sa Gayapon, ako niya biyan, inyo kakompuso, katodong Lobel Itin. 18 man sa Gayapon, nag-aratsada sa pag-balbal sa mga bahano ng mga kinatuing nga aton nga ginabalik-balik sa aton karang panahon. Mga run na live kag mga komposo naton. Shout out sa tanan ha. Dodoy Con, shout out kay Dodoy Con no? Kag simple kay Ronaldo Santiago, Uncle Nuno, ina sa may bahin kara it it dongon nga nagapamati gid ha. Medaid nga hapon kinyo tanan, Toto Rald Jordan. Shout out sa Ibao Leso, gatagay-tagay tando ibe. Habang gapamati ba first kita kamot mag pamati. Bah, hello guys. Blessed Sunday afternoon. Ma'am Joselina Sarabiay na sa may bahay karat Orita Road. Ma'am, may dad niya po na sa mga family, no? God bless to all. At siyempre sa imo ka nga tunay nga pag-ibig man nga nagpagpamati man nila. May dad niya po. Sige, inasun ta. Imo ka nga bahanon halin sa pinaka bata. Pinaka guwapo ba? Tatay Doming, ara na, ano iratsada mo?
1: Masakit sa dughan.
0: Masakit sa dughan ay bunga, ano buong ka doon? Sige, balbala, masakit sa dughan, Doing Will.

0: Radio. Tama ako, itong Riot Gapon ro, akong pamilya na sa Briones, mga asawa, mga unga, mga po, sama man nga mga katbagay, sa mga magad nga, si Dundon, si Gingging, sama man nga mga katbagay nga nagpamati sa dayang arang, si pangaling na tamyo galit, nagrip galit, happy birthday si Mildros Toriano nasa
1: Pantigib.
0: Pantigib.
1: Unahan ba ako ah?
0: Oo.
1: Sige.
0: Kana happy birthday kabay nga tawa lang kami madayad nga lawas mail nga magapadayon nga sa inyong mga kanyang pagpagabuhi. Ginatamyo ko among itmirahid nga po no, among klapit na sa Bagay Briones, ang Tansyoko pamili, Sabiaga pamili, Jimenez pamili, Concepcion pamili, Flaviano pamili, Navarra pamili, Fernandez pamili, Tayo pamili, Del Carmen pamili, Ilyabira pamili, si Roy Del Rosario, gana nga pamilya, itamiyo ko mat madali hapon. Si Butchoy Abayon, gana nga pamilya, madali hapon. Si Dominga Fernandez, si Nori Concepcion, gana nga pamilya, madali hapon. Si Parks Fernandez, gana nga nanay, gana nga mga imanghod, itamiyo ko mat madali hapon. Si Leticia Bagrato, si Noel Rentilio, gama man nga ka-brother, ka-sister, sa Bika pamilya na sa Bragay Briones, tamiyo ko mat madali hapon. Si Kent Valencia, ganang pamilya, tamiyo ko mat madali hapon. Si Barcelino Fernandez, ganang pamilya, madali hapon. Si Landing Mintino, nasa bahay Briones, ginatamiyo ko mat madali hapon. Si Glenn Patricio, ganang pamilya, madali hapon. Si Agro sa mga nag-duty, nandiyag-duty na sa outpost, Bragay Housing, tamiyo ko mat madali hapon. Happy listening lang sa dayang rin pagpamati sa dayang arang tadira programang Radyo Todo sa Todo kumpuso sa Radyo Todo kaibigan mo.
1: Thank you so much Tatay Doming ha sa imong matahom nga ambahan. By the way no, so man happy birthday kay Ate Mel sa anang adlaw makaroon. This is your day. Happy birthday pero no Mel. Thank you so much git sa papansit no ang tinapay ang soft drinks nga imong padaga.
2: Happy birthday Mel.
1: Oh aga siyempre no thank you man sa nagdaga kay nung Lar. Oh nawaya ko na imaw abaluya pa ko nimo sana atoy padaga imo nagsunod. So man no happy birthday kay Ate Mel na nagapamati sa makaron sa Mantigib sa nakarang baraka. Sa tanan nga naga-birthday, happy birthday sa tanan, no? Sa makaroon nga adlaw. Happy birthday, aga. Ah, sige. Thank you so much again, no? Sa
2: happy birthday,
1: aga. Okay, umanay sa bit. Ikaw na yan ba? Nag-inutik ka. Sige, grita si Ate Mel.
2: Happy birthday, Mel. Labay nga.

0: Satanan.
1: Ngapa mahau? Ah, sige, digasamasa. Nanay sa penta. Ano, well, sabi ko nun na, oh, nagamamati ato yung mga tanky boys, oh. Ay, shout out no, kay nung tunay man sayon, ina sa Dongones naman siya, kay nang inday man sayon.

Ta buena. Kejo Gregorio, ang siyempre na kay Malong Aguapo. Ang inaman kay nung Toto Ernie Mansayon. Kay Bulkit Guapo, bagit ko noon, nagpamati man. Dahil nga po na kinyo. Ang thank you man, oh, kay Boseres de Toleno sa series tracking. May 4-wheel na 6-wheeler, 10-wheeler, prime mover. Kitaan sa

medyo sikan dito, gingging patalhin kay Jo Valor. Ano ba kay nantira balag kay John John na masangya sa asawa na. And then kahapon.

yogerin dalam tang sa kabatang ang makatulon ang manis ba engineer Jake Taladro ang kay Lord Tyron Taladro. May labi sa ubang ko sa nang abil po sa mga renta, mga idol at ka mga sa kabatang inasa Jake's yogerin rental jogi renta. Pwede ka mag-text sa number 0958-91-3748. At si Bray, kung gusto mo naman magkapo, ito mo na sa Katkat at Glories Barber Shop sa Makato Public Market. Thank you so much sa tatkarang ng mga sponsor. Kay Miguel Alvarado naman, ano, sa Tuting Race Street sa Gary Barber Shop.

sa Aglismino at Navarrete Ibales family. Okay, sir, ngayon yung sabal, ngayon yung ganun na pagkat na sinis ang mas masarap niya, ganun tamiyo kong Instituto Lobel. Agi mong ibahan yung mga music camera, naila kita kung magpamante sa mga manabi ng kapuso. Thank you, Mama. God bless. Thank you so much. Ahong, chat sa bom, bamariman. Ay, sabit, okay na? Ah, okay na. Ano yung Jane na Malaog? Shout out! Kay Joseph na Malaog na Willie Pilizardo.

0: sa atong mga gitarista, mga hangkilan, ng mga aranist. Gitarista na ito. Na. Thank you so much. Marino Mel Taylogoy. Elizabeth, ano na nasada mo? Nalipatan kayo?
1: Sangyotay pa ako.
0: Sangyotay ka pa? Ano ginahimok mo? Nagampang sa, ano, sa gutay. Sige, banat.

0: Salamat, salamat man sa mga guwapo natong gitarista. May dahil lang galing gabi ya ka itong tanan, no? Gina kay Sir Jonathan Cabrera, sir. Good evening, git, at sa bilog mong pamilya. Yeah, sa atong guwapo nga teknisyan kay Ding Dong. Dong, good evening, git. Ginatamyaw ko gali, no? Sa... si Nini Melrose gali, ginauman-uman ko. Happy birthday lang ni... Kabay nga, padayon niyang rin mong birthday kadadagon. Pirmi ang abo nga handa. Una gali sa bagay kay Jumalin at kay Lloyd at sa akong tatlong kapo. Good evening, Gid. Ag ina kay Nanay Telma gali at kay Nini Ruby sa Tinigaw. Kay Lori, kay Erwin at kay Nini. Good evening, Gid ina. Kinyo ni ag kay Toto Radji gali at kay Nini Lydia. Good evening, Gid. Ag kay Kanday Nini Maria sa Manila ag sa tanan-tanan ni Moni nga mga igmanghod ag kay Manang Imbek. Med-aid ligid nga gabi rin na kinyo tanan kay Bobby at Itora ag kay Nini ag kay Jewel Balundo gali. Good evening, Gid. To kinyo na ag sa mga tawag pamilya na sa Makato. Good evening, Gid. Kay Marimer na ag sa tanan-tanan nga kay Larry ag kay Daphne tawag gali na ag kay Marie Eden Tambong at sa anong mga grupo at Duwawan Groups ag naman sa kay Toto Pabling Toto kay Pabling Nasarita ag sa anong mga unga. Good evening, Gid. Ag kay Toto Jenny ag kay Nini Analisa. Good evening, Gid. Kay John Quarry Galina sa Morales. John, good evening, Gid. Ag Dodong Gilmore, ag sa tanan-tanan nga makwari pamilya na sa Morales, ag sa tanan-tanan nga kapagamati na sa Morales. Good evening, Gid. Kay Manang Violeta, kinisyo gali na kay Ubing, ag sa tanang mga kagumankunan gali na, ag sa Linabuan gali sa akong mga kagumankunan, kay Rekrek, kay Inday, kay Rose Mendoza, ag kay Manny, ag ina kay Noynoy, ag kay Manong Albert, kwari, ag sa akon nga igmanghod to sa Sagay Negros, kay Edna Quarry Milo ag Milo Pamili. Singamat nga abo.
1: Okay, thank you so much kay Nanay Elizabeth sa naman nga kampiyon nga komposo, no? Nagpamatik gid, no, sa grupo ni Nung Dodoy ina. Napatamyo gid na ra na amigo ko no nga disabled sa buhangan pirmi imaw gid na. Gina great siguro mga yo at Cecilia. Ah, good evening na amigo. Silang nung Dodoy ano pangagan ah. Good mag tambyaw na to na. Sa buangan ko no. Nga disable nga naga ano permi kay nung lari, kay nung Dodoy. No, nga naga pamati kita ko no sa kompuso. Kilala siguro ni nung lari ra sa buangan ko no disable. Kla mo nung lari. Ay nung Dodoy nga amigo ko no ho. Nga, disable nga naga ano gig pamati man sa kong puso. kailangan mo pangagaan wa. Wa. Basta doon yun lang. Basta disable lang. Kasi nagaling ni nung Dodoy anong pangagaan. Kay Nikki Takas Taburdang. Good afternoon po, Idol. Watching from Cavite, no? Kay Jeffrey Kunanan, Katudong Lobel, good evening. Shout out sa super duper guapa, cute kong unika iha, si Princess Jessa Berdandino Kunanan. Good afternoon po sa iyong lahat dyan, ha? Idol Lobel, ha? Ma'am Elisa. Happy birthday, Idol Milleros, haling kay Ma'am Elisa. Rosalie Salvador, shoutout lang sa Salvador family sa Sitio Biga, Barangay Naluok, Calibo. Alvin Pinicio, shoutout sa Aya sa Malacosa Morales. Sige. Banat, Nonglar, ano yung ratsada mo? It's Inventado, shoutout. Kami iya sa Tina Makato. Inventado ag Noran. Rioja family. Sige, ano yung ratsada mo, Nonglar? Manok ka pula pa na kay sa mga sabungero. Ilong lari yung mga grupo na kay anong Dodoy ba na?
2: Padaan sa sabunga.
1: Tis Nagsisigawan. Ice go!

0: karo mga sabongero no, haron yon inyong request
1: karon. Na.
0: Kay Apo Dodoy no, mensayo na kay Nonoy Pino de Vicente, kay Jo Kalindong no, kay Lisel Kalindong ag tanan-tanan yung mga ag sang asawa gre no kay Mrs.
1: Patan
0: ba birthday lang beng, kabay pa nga abo pang birthday ro mag-aabot kimo ag magamalipayon kaya sa babaw kalibutan.
1: Mm.
0: Salamat gid sa akong mga.
1: Patas lang ko na sa inyong Dodoy ho, kay na.
0: Sabron.
1: Ay, ayos pod. Ah, doyon aton kalipay, patas ako kay ina. Ay, doyon ha boy ko kid. Aha, wa kita. Swerte ko naman, patas lang ko do nung Dodoy ay. Lari gali. Aha, may tamian ka pa. Ay, sige, ay palin.
0: Bungalo.
1: Bungalo? Oh, banat, bungalo pa. Marat sa

0: Pagbibinta ko na lang itong bahay na ito.
1: Ay, isabong mo?
0: Isasabong ko eh.

0: Hindi ko na naman yung multo nito. Bibinta ko lang itong bahay na to. Palagi na lang kundi na lang.
1: Sa luha lang. Baka
0: at ngayon, ang ating bunggal, bininta ko pati kalbo.
1: Ay, aba, pati kalbo na.
0: Thank you, everyone.
1: Oo, tami boy.
0: Mambit, no, nasa Germany, kay Nayang Puno, kay Nani Bibi, ano mo nga. At kaya po totoong timtiman, po, saka magtitim.
1: Okay, sa mas, kay Nung Lar, thank you, dahan sa dalan, ha. Okay na kay Tatay Ambo, muntod sa uman, no? Medahit nga po kay Nanay Bibi sa mga nga na sa bukuhan, ha? Sige ang, ano, it na yung buko na. Sige, bangka. Okay, Ma'am Lucille, no? Sana yung mga nga na, mga laking mga gawa po, ho? Nagin naman kay paring puto taharan, kay nang madaling taharan. Yuhin yung malandak, ina. Kay Joel Asinio Ahino. Kay Gerald Ricampo, itong amigong nga gwapo. Sa tigayo, nagpamatingin. Sir Arnold Lampago, ina, sa may... Leso, agi naman kay Joel Rosilo sa Guba, nagpamatigid. Agi naman kay nung Ampo Giovanni na sa Arcanil, no? Kay Colnono, kay Genesis na, Colnori, sa tanan na sa mga Sorka family, Sousa family, Dominguez family, sa mga nagpamati na tanan na sa Arcanel. Cebuano family, no? Quarry family, Eaton family, no? Medahin niya hapon. Declare na, Joby. Neti normal. Nasa na nagpamati sa Morales, Balete, ang Arcanel. Ako niya, town home. Medahin niya hapon kanyang tanan na mga idol, mga igbataan, mga kabuabo. Di matig sa bilog, gani. Pasinsya sa ibang nila tumatamyo kay. Kabuabo, tanabi ka mo man na maluoy kahit dito natin. Matig sa bilog. Again naman kay ano, no? Eds Inventado, medahid nga hapon. Ray Albacino, may tamiyawan ka, babes. Kamayara na. Patamiyaw si... sige. Patamiyaw lang kay Uncle Saldi, kay Dilmark. Jimar Rizan, kay Tatay Bukay. Gatagay-tagay sa bagong baryo. Halin kay Jimar Rizan do pagpanamya. Sige, medahin nga po na ha, sa mga Rizan family. Nga gatagay-tagay na. Drink moderate lelang mga pareha. Basikon, suroy-suroy ba? Mutlay. Okay, silit ros lang ha. Mga sanggatos lang sa likuan. Okay, utaro na. Sige. Aha, mga idol ha, text lang kamo sa 0970-349-5093 at sa 0919-427-2560. Yan nga po. Again naman sa aton nga CEO at Radyo Todo kay Idol Jonathan Cabrera, may din nga hapon sir, kay Ma'am Lin Leona, Todo Simon, kay BM ta, kay Ma'am Sol Cabrera, kay Ma'am Lily Delacro sa aton nga OM, sa admin, kay Ma'am Ajan de Prados. Tanan na ito nga mga katodo nga nag-subaybay sa ito nga pag-arat sa Natodo Compos. So, sige. Inasan na sa Logs? Okay na Tatay Logs. Oh, sa dat ko nung gali kay Uncle Barry sa Sitio Angeles nga agahon pag kapi kaina it kabayo. Kabayo nga pulat ikog. Berto Roberto, good evening. Shout out lang sa kay Porting Harkio. Norma Harkio, kapamati kita sanda makaroon sa sugnod. Malinaw, habang gainom, it kapi. Sugnorit medo, no hati nogona. Basta na, mabatok ba, mabatok. Sige ba na, Logs? Ano yung ratsada mo?
2: Olivia, para kayo ng imbik sa ano, Manila.
1: Sige, na imbik. Ang sanan kay...

0: Medyo yung gabi nasa Amon sa Dagao na kanda ay Parimilo, Maridirom say na say say Clarita release ulang say Ibong ang si Adam nag kanda ay kano na Clarita release
1: Ibu mati nang adang nak buat absent.
0: Si oh.
1: Ibu
0: oh. Si awak orang gak absent itu pemati. Udah kadai. Panggili ah. Sana. Ah. Ona kita nak kadai saat pengina kian kadai. Ah. Bread kai anale. Oh nak ona ona semua. Panak kai panggili ah. Kita ini lagi pemati nak kai. Ah. Roger Dimo itu sa may bayag
1: say
0: kanang pamati gidabi mo ron nag pinamanamuyo ko na ko sa ibag imaw kita eh wala kay nung pabling na sarita kay Adonis kay Abner kay Mrs. na yun dahil lang pamati na kay inyo oh sige eh doon ang galing yung iba ay si Toto Radye galing si Lydia Roldan o nasa kanang kay nung duli viral na Bilardi gali ron ato sa may Orita Road ag na kay manog baligyat is buko na agaron ay solongon tayo man ka na yeah. Na sa ni,
1: sa Biaga
0: na, sa Biaga is buko ag sa anang mga alalay
1: si Madam Il sige okay, thank you so much
0: kita.
1: Thank you so much Sari Logs sa imo nga kampiyon nga kompuso paki ano lang ang microphone ta. Ay sadot kay Lynn Grantos. Good afternoon. Katon ng Lobel, pasadot lang kapamati si Daddy Rex sa Mirales sa Odyong Altabas. Daddy Rex, madayad nga punda, Daddy. Ara ko da sang nagligad nga adlaw sa Katmon ho. Na kadto ko do ka namatyan no kay nung nonok. Sa mga ano na pamilya ng Rita na may dahil nga po no condolence sa uman no sa mga pamilya na sa baryo no kaliwan si Nung Nonok no. Tanan yung mga nagbulig na nag kumpanyar no huwag na siya amat sa mga bulig sa adlaw-adlaw ng pagpugaw na. Sige ginaman kay Silveta. Binabati ko ang tatay ko Ramon Legaspi nga pirmigid nga pinamati sa Dagao sa ang si nanay Lini Legaspi

0: Erlina Balbino, si Papa Ado Balbino, at kay Panoy Balbino, Bilyones, at kay nung Long Long Balbino nga gapinamati gid sa Todo Composo diri sa sitio Aglangaw, Haina Norte, Hamindan, Capiz. Pauting yung gidas mga taga Capiz. Adri pa nang pamati sa aton sa Kalibo, sa Composo, no? Kaga, thank you so much, git. Dira sa Gunod man, no? Sa Amigo ta, Espina Subong, kay Amigo Gini Guillermo, no? Ikapitan dati, no? May dahil nga hapon na, kap, SB. Marley Gaspi, Idol, Campi Ligaspi, Campo o Campi? Campo siguro. O, mabilo niyo was, no? May dahil nga hapon. Ang Hilo Briones, Brincelia, Merincelia. Dahil nga hapon. Alistair Natabidad, good evening sa atot lang sa kay Florenti Navarosa, Anita Navarosa, Agninia Ribostes, kay Tay Isot Nadura, Naididing Nabyong. Sige. Mga naman na ibang mensahe ta. Pagkantaon tayo si Parin Novelo. Terry Ruiz, sa atot na ita. Standby. Sige, banat. Parin Novelo, ano rin sada mo? Dumduma ang kinduta.
1: Dumduma ang lang.
0: Sige, banat, dumduma. Tayo ko'y kasa.

0: Thank you. Kay Lugoy nga itong nga gitarista na sa kay Tatay Rosito, no? Kay Nanay Eileen, kay Tuobit, no? Later, Robert Dilek, Nanay Eileen. Kay Tuobit, no? Sa mga nga, no? Kay Roslyn, Rinalyn, Rika May. May edad lang una nga sa pag-inyong mga event, no? Ganitahan. Kay Tonilo, Nanay Marlene, Mama Ros, sa pwes na sa housing, no? Sa plenary family, no? Kay Papa Blardo, kay Nung Totong, no? Si Rolin Junel, kay Janice, kay Wilby, kay Hanna. Sa Di Tomas family, no, kabiyan na po, no, ni Nilibit, Nico, Jocelyn, kay Badok, no, kay Noli, kay Linit, kay Darlene, no, sa Binig family, no, kay Alex, kay Lini, kay Pindo family, no, kay Marcy Sosa, kay Panimalito, kay Joshua, no, kay Kian, sa Tumbukon family, no, kay Snowy Digoy, sa Sunyo family, kay Paring Pilmore, no, kay Gaga, kay Nanay Meridian, ninin niya sa Mendoza family, no, nagrulakan na family sa Libas, at sa Madalag, no, kanito Orsing, Bongbong, Juby, Junil, agna kay Primo Noy Quaterno, agna sa mga Toriano family, no? Happy birthday kay Mama Milrose Toriano. Happy birthday lang, ma'am. Agsalamat lang sa imong mga pamahaw. Thank you, Gid. Ag sana kay Parilari, no? Ingat lang ikaw sa pag-uri uli man, pre. Ag kay Jessica, kay Clifford, kay Jacob, no? Kay Nini Princess. Ag sa kay tay Otto Timtiman at Ibeneng Salvador, kay Pening Derbar, kay Erika Di Pedro, sa piko pamilya, no, kay Erol, Catherine, Ernie, Olayon, John Lilia Mutya, ag sa Nerbar pamilya, no, kay Tokenday, sa presiko pamilya, kay Nain Rowena, Frank Jopel, Nain Emira, sa Sibuhano pamilya, kay Paring Romel, kay Mars Ima, kay Cyril, ag pari Giovanni, no, Giovanno Prim, lang yung gabiin lang unang may kimog, sa Abayon pamilya, kay Cherry Aid, ag sa Chutla Launa, no, kay Nong Jose Rani Seraspe, na sa Manhanip Malinaw, ag kay Ronel Udi, ag Baby Dico, nas Bugog Balibakaw, ag kay Edna Busito, kay Ami Tambong, no, Gamlanga, ag kay Jose Alfredo Gamlanga, ag kay Lorimi Gamlanga, ag kay Romy Nalauna, no, at Bakan Manga, kay Joshua Pintor, ag Charlie Sabaljero, ag na kay Ma'am Elizabeth, no, na si Jimane, kay Mungudoy, na si Otorong, kay Pre Ibong Gregorio, malagabihan man, kay Ray Bulano, malagabihan man, kay John Tatan, Sunyo, Tinisanigaw, kay Joey, Sausa, nasa Look, at kay Pari Giovanni Magam, no? Thank you, doon man, diba?
1: Okay, dengan salamat kay Pari Nobel, paki-opture ang mga mikropono. No? Salamat man na kay Tate Carling Quintes, no? Sa nasa may bahay ka na ito, New Buswang, kay Nay Vincent Una, Ribanyo, Miko, at naman kay Tate Intik talaga, no? Sa may bahay ka na Tangalan, kay Hapon. Jebel story na kay nang Rose nang kay Parincik na kay si Jojo Tobalinal, no, ang presidente ng Karate Federation sa Bilog nga Kalibo ag sa Imbustoda, no, tanan mga Imbustoda naton ng mga rival mga god lovers na kay Abner na kay Ramil kay nang Allen ina kay Eric, no, kay Bani Sonyo nga gwapo Bipat nga gwapo Renilo Alias Cano kay Redin kay Biran kay Morgan kay Mulok kay Unsong nang Edward ng Andrew Flores. Agin naman sa tanan pa, no, kanday, ano na, Placido, no, Placido family, kanday, sino pa, na kanday Diljan Ino, no, sa mga Ino family, kay Romel Ino, kay Mama na, may dan niya hapon. Sa mga tanan natin, mga kap natin sa Bilog na Kalibo, Kalibo Auxiliary Police, na kay Mami Bian, na kay Sir Troy, ang tanan, no, kay Sir Ventura, tanan kay ay aas tanan yung mga cup no ng mga mahugot na kay Ronilo Sir Ronilo Villano iba may din nga po sir tanan natin yung mga cup na nag duty sa adlaw-adlaw na kay Sir Fernandez man no may din nga po nga nag duty na sa may RC sige dahil nga gabihin nyo aga din ang nakaina kaliyang kay Terry Ruiz, shout out no sa Barangay Sugnod, Malinaw, Aklan sa Ruiz ag Delatory Family. Ag Ruiz Family sa Poblacion Libakaw, sa Pampango Libakaw Aklan. Sige. Maribert ta Tumbukon Aran Silio. Good evening Tumbukon Family. Sa Purok Tres La Serna, salamat. Sugod ko nagapamati gid no. Alman Villarreal ba classmate? Adin nga po na kamiyaw man kami sa pugahan narkanin baliti permigit gapi na mati sa radyo ba thank you gada na kay Sincha no sa anang sawa kay Sir sino sa Adam no classmate nga guapahon nga ina naga ano na sa ibang bansa dahil niya po ang sanan yan ang mga sakita family ha Patricio family Gatan daw kami live sa FB. Abaw, ay kita po galing mo pagwapo rin na basmit. Nawa mo nabing, wapo ako na, basik ko. Wapo ilang paso. Kita maman ko na, basik ko. Kita kitaon sa kaituman nga rakato. live na live, pagkito kita mamati ko no. Ito na kong puso, salamat gid ha. Akin yun, no? Nasa Mr. Mo, may din siguro sa Mr. Mo, pray lang firme nga maging okay. Hanot ay dolari, Ma'am Elisa, Jocelyna Sarabia, mawa, kay Ma'am, no? Labi nun sa mga ibangon ko, nasa GMA Cavite, kapinamati kita, namin kita kong puso sa Agbalogo Ibahay, sa Mana, no, Manankil, Oliveros, Ag Salvacion Family. Daddy Bird! Daddy Bird, napasay na sila ngayon, nagsigit pamati. And then nga po, Daddy Bird, ha? Naibigaw ka dahil akong ibang mga listahan, iho, tao lamang, mga lipaton, kita nga ra. Ibang akong mga kagugang. Daddy Bird, na kay Ma'am, si Ma'am, ano, na yung Jean Adwa, na na-Flor Tapika, no? Sana na yung mga tatay Uto, no? Ma'am Michelle, may dahil nga po, na kay sa Mr. na, may dahil nga po, man. Gabi na ba? Alasays na. kay Jaime Danilo Javier, haraut aro kita. Good evening po, sir. Wow, harauman ko na si Jaime. Pa-shout out aking iya sa dangkalan birthday na o September 23. Happy birthday, belated ha.
2: Happy birthday!
1: Ano na, imaw, ano ra? Nga ra, uwa, imaw, ka-shout out. ABC, Abi, at uwa, imaw, kuno. Habati, abaw, happy birthday to you. Patay yung baboy, pang lechon. Ay, patay yung ano. Agadagan kami rin sa kampuso, eh, chike, ha? good evening, shout out lang. Good evening, mate. Alin kay Jodsky Lards, ba? Tutukwari, abaw, si Amigo, Amigo Ampod Julius, no? Tutukwari Mix Vlog. Pag-supportan nyo man, do, anak, karang mga vlog permi, no? Ina sa mga kibahan na, no? Mga e-trike driver sa Boracay. At ng mga amigo man, na sige biyahe. Paspas biyahe nyo para makaabo kita. Gapit na ipasko ako. Banati ay dolari, Ma'am Elisa. Anali panado na rin si Bago. Good evening, shout out, kid. Kinyo, Idolobs. Gabigid kay Cap Juliet Belgarijo sa Tanang Dagaw nun. Iya kami gapinamati ito do composo katas. Thank you gid an ang anali na tanan nga reapita. Aga kay Aristo na Tibidad, good evening, shout out lang kay Bing Nailgas. Maria Corazon na Lupa, advance happy fiesta sa Alas As Madalag. Si Kapnil Chris Donato, si Konsehal Jima Nagrama, Agninya Nagrama. Okay na babes, dasan na magaling mga nangando ibaho ha. Will Andrade Tambong, shout out dira ha. Sa barangay istansya, kuno nagapinamati git sa Ogsip Libakaw Adradi, una man sa Aukindo Baliti, Tambong Family Siaman. Thank you so much, well Andrade Tambong. Sige, okay, manat babes, ano yung ratsada mo?
3: Nga, ikaw pa.
1: Ang ano? Ang hindi, pakaslan po. Okay. Nagnool ka babes, why man? Ha? Okay, sige. Banati na.

0: Yes. Nagtakaan si Grace.
1: Thank you. Datagaling kanta, no? Na halad yung gito kay nang Milrose ng Happy Happy Birthday. Kabayo pa nga.
2: Happy Birthday!
1: Mutki mo. Siyempre, thank you so much sa aton niya. Aton niya friendship. Kung kiss ahay. Siyempre, natural lang dun sa magbuang ho, di ginahambay ba? Magbuang ho dyan dapat yung turingan ka nandiyan ng Milrose, no? Mga gudo ako niya. Tagapayo, imaura. Tanan, gid niya. Kung ano ro problema ko, ay una, gid mo.
3: Thank you.
1: Kinyang daywa ni nung Larry, no? Nang Mel. Siyempre na kayo, Ma'am Beth, sa Germany. Mama, good evening. Ay, kayo nung Dodoy man sa'yo, nong?
0: Patas, ha, patas.
1: Good evening. May una, yun nga, ano nga?
0: Patas. Daog?
1: Patas. Patas paghihapon. Oh. Okay. Huga to natin, dubukon it patas nga ron.
0: Ano mga tibahan itong tagay?
1: Okay, ano, ano, sa mga tanky boys, no? Oh. Good evening. Ano, sa dama karara ito eh. Gatagay-tagay siguro, no? Anda nga. Okay, Ma'am Gina Duaona sa Nabas. Ha? Good evening kay mo, Ma'am.
0: Halin kay nung Dodoy.
1: Halin kay nung Dodoy man sa yun. Galing ko na rin pagpanamyaw. Kay Ma'am Gina Duaona sa Nabas. Kay Nanay Saryo na sa Mantigib. Na kay Nene Princess. O na sa tanan na taga Puyamati. O na sa Bilog ng Barangay Mantigib.
0: Si Caleb, gapamati. Si Caleb.
1: Gapamati. Ano rin, gapasingag. Nakarana, tita ganda, gakanta.
0: Pati ang nana, pasingag doon ka.
1: sa bye-bye makato kay Nang Biole, kay Kapramil Pilayo. O na, sa amo, no, sa Andagaw. Sa mga kilapit bagay namon. O na, tanan, nagapuyamati. O na, good evening. Kay Annalyn Arce, kay Nung Fred. Sa amon nga gwapa nga kapitana. O na, kay Cap Joliet Melgariho, good evening kay mo, Cap. Ito sa amon sa Altabas, no? Mga Pintor family ito, ha? Good evening kay niyo na. Mga De La Cruz family. Sa Baliti man, no? Do, mga Quarry family, una. Itin family. Cebuano family. Una, kay Nung Giovanni, no? Good evening. Kay Clarissa, kay Juby, Patricio. Kay Nang Erlin, kay Uncle Junior, una. Good evening kay Uncle John Quarry, kay Uncle Nono una sa naman siya, Uncle Rinaldo Quarry, kay Daddy Bert una sa kan sa Tigayon. Good evening kay mo dad.
0: May kita man ani imong kanta mayad-ayad kita.
1: Ana sila pa si Ampod Maria. Good evening.
0: Bas Boy Labo ga pamantaw man ho.
1: Sinong Boy Labo?
0: Bus Boy Labo. Tayo kayo, amigo.
1: Si Engineer Boy Labo.
0: Dominic Boy Labo.
1: Kaya delikado kapag imo binuong engineer dahil malabo na.
0: Delikado, mahugos
1: maubos na imong budget kay Boy Labo.
0: Mahugos na i-building mo.
1: Watagalit kan, watagalit ng puro lata simiento. Wat bakal. Naman
0: sa'yo natira nyo man ako.
1: Sana ito si Boy Labo. Ano sa tanan na nagapuya mate? Sino para ako halipatan niya? Okay, ginatamyaw? Basta din. Di ba? Si Nanay Bibi at si Tatay Ambo na sa enrolled. Ay, isang kiri yung gid. Ito na o galing tayo doon yung mga request.
0: Wakat niyog na ka.
1: What's about?
0: Sige.
1: Sige na yun malang. Hindi naman doon iba kung sino ako madumduman.
0: Salamat din nga po, no, Idol Larry, sa pagtamyaw. Good evening. Alin kay Ma'am Elessa. Agin na kay Junabel Flaviano. Good evening. Shoutout lang. Yan kami kay Chill Chris. Kuna ba yun? Naduga. Tara, maluwi ka. Abo, nagaliutan na ho. Masinsya ha. Di tama, no. Dasig ato nga screen. Jeep, kunanan. Katuduloy. Ma-play Green Green Grass. Kung puso man yung kita pa rin. Ano man. Iba lang. Mga pirot-pirot lang. Ili Carlos Agodis. Nami mamati sa kubuso idol, Lobel, samtang katagay, ituba, ba, pero tituba ba, pareso lang it, ano, it, tagabana, kanamiton. Agin naman kay, G. Tobis Rano, good evening, shout out sa watching from Quezon City. Atoto, pari mix balbal, ang kulugoy, halin kay Julius, no, John Paul Santiago, Drada, good evening, shout out lang, grahe na, ana. Shout out lagali sa Grahi Series Tracking nga bigid kay sa anang pinalangga nga asawa kay Boss Series Retolen agsa nga driver nga gwapong loyal. Dibding na ha, sa SGP, no? Hindi ka rin sa may Aquiline Eight City Mall, no? Sa SGP, mga baligya at mga t-shirt na nangkompleto, no? Ina sa Ibo Ceres na baligyaan ng SGP Self-Service Car Wash, no? Good evening na ha, sa mga amigota, mga gwapong loyal ng driver is Ceres Trucking. Ano tayo dulugoy? Halingi mamili sa Rosita Taglay. Good evening sa dot po. Yan ang iba ang Taglay family sa mga kapinamating iya sa Arcanel Baliti. GR Pirano, good evening sa dot. Iya sa Hanlo, Dibakaw, samtang nagapanora. Nagapanugot it. Ano? Gapanahuglo it. Red Horse, request lang ko na sa tatay Leonardo Pirano it. Sa dalam sa kayong alawaan, Basko Gitado Radio. Sige. Daniela Pasahis, Nicor, good evening, shoutout lang. At ang always, gabi na mati kita. Nerver Navas, good evening, shoutout lang. Sa Kalibo, good evening, Gates Tanan, Radyo Todo. Gliomar Navas, good evening, shoutout lang. Tamiyaman, si Man ni Minyong. Ah, no, Minong. Ang si Laika May, ang si Laylin Navas, sa Panibiyaso Madalag. Sige, Ginny Sonyo Asyong, good evening, shoutout lang. Pamilya, Losada. Ag sa Asyong, ag sa Johnny Asyong, Jobert Fernandez, Sonyo Malo, Asyong, Sophia, Asyong, ag kay G. Losada, Bad Girl, at Loktuga, ag Piling Sikat, ag pa, Senora Babes. Ay, good evening, shoutout, Paricarding, sa Kuntang, ha? Ag, shoutout ko na ako, kay bahan ko, Sanday Long Hair, Jenry Junior, Bonifacio, Red Inohales, Banong Red, good evening, ari ka nagali. Remy Villanueva, iya sa Ochando, Kawayan, Ochando, New Washington, Aklan. Good evening, shout out na kay Sir Alan Man, no? Kapag-utaw na sa dagat. Ibahan na no? Ako nga, uniko iho. Pero separate, separate nga barko. sige, Penit, Renovel, Penit, may ito, mag, ano kita, jublit, abiray, may kompol, pagkit ko, no? Ay, Slater G, may nga request, no? Panit, anay, panit, kami ito para kay nung Jody Mensayon. Masibre sa ating mga tanky boys na nagpamatig, tigitagitagay. Ang dayadano ko, nung suri-suri, ha? Masi mahulog, mas tanky, ha? Matari. Andahan lang yun. Aha, kadyot lang, kadyot lang. Balbal sa mga ito man, para kay nyo tanan. Ay, aton nga, ano ron? Signature, ba? Signature. Bomba Merlo! Thank you.

at irasalanya. Agaplah sa kuya rin.

Kalaban aluya sa ako. Kung Paul Manuel, para sa mga nagpinag-pop kay si Pimber na. Ah, para kay Dr. J man, request kung Paul. Kung Paul ko na siya. Michael B. Trahi, shout out ah. Gabi naman din sa Liluan, Malinao. Ang shout out na kay Mother Marlene Sousa, Miguel Ann Sousa, Darwin Sousa. Ang din Permutanero, ang kay Chris J. Dunong, Rogelio Jordan Sousa. Yomar Navas, shout out ng kinanay Nilka, sa Panipiasod Madalag, ang sa Navas family. Jeffrey Gunanan, shout out ang Batok.

0: yung pag-uupok baka mo ito labintador, ba labintador, mga bilong-bilong na maluoy ka ba, panglupad, yung mga tudlo nyo ko. Ha, Letter J, sausa, sarap to, sa kay Nancy, kano, na Auntie Nancy, Baltasar, Edilin, sausa, Maria Sibano, Maris sausa, Vicente, kay Dim, Dima Piles, Berdandino, Nelda, no, okay, kay, AK Nabas watching idol mga idol dito mo lang sa Nabas Gregorio Arias Sarian Tirano family aga Birinyo Donato Nervar sa panipiasa madalag no ga pinamati kita sige ay hello to Jay sa Uman Nabas ko kita ro norong radyo hello to Jay shout out sa Reloas family Ate Delmar Reloas Auntie Nilda Reloas Auntie Liti Rose ang salamat man kay Rafael Jeffer, kay Diosa, ag Firel, no, sa Marilas family, Roger, Nancy Baltasar, sarod lang kay Lothar G. Sousa, Maribel, Maribel, Matibil, ito'y mata na itong Dragor, may talk na biho, Matbel Labindao, De La Cruz, Dibling sarod lang, no, kami iya sa Yapak, Pukabits, ba, thank you kita, sa Kasinsid, ag Labindao, De La Cruz family, kapinamati kita, thank you so much, ha, mga idol tana no ina sa Boracay ina ko dati wala kita ako nya ako malay di shot so na sa Boracay gabiyahi dati ang pinamati sa komposo pakitugtog lang Tantaloy by Lubil di shot so thank you so much ha gani no agay sa dot lang ha kay Bugot Rose no Bulilit Rose nung Jovel Rose I need your request ba mapintas ang dam ko was at email sinsya na yung Lothar G ha ay was at email makara aga sarad lang kay Marlon Conor Loas Auntie LC aga Rose Ninolia sarad lang idol watching from Andagaw Kalibo good evening sa mga Ninolia family ha ayet na Kuspag Nalzano good evening sarad lang kapamati kita sa todo komposo sa akon nga tatay palan gabi na mati sa Nasaro family. Tanan nga, mga taga Kabangan Hon Madalag. Sarat man kay Bernabe Boy Sausa. Kay Sarah kuno, Kino, kay Auntie Marlene Aruldan, no? Kay Auntie Uncle Tuning, Auntie Marlene, kay Earl Aquino, kay Charis Aquino, Chichi Aquino, kay Anthony kay GB. Shoutout mga kay Claire. Good evening. Shoutout ko no sa live ko nga pamantaw. Shoutout sa Itin family, Patricio family, Salvador family, Tambong family, Kanday, Jovi, John, Christian, Patricio, Nay Norma, Rambo, Itin, Jokas, Jubilin, John, Lester, Itin, sa Guangco, Baliti. Thanks. Sige. Salamat kay Idol Noel sa pagtamyaw. Kinomplito mo kid, Ma'am Elis. Ronnie Solrak, Idol, patamyo man. Sa si Quig iya sa bagay gabi na mati ba Quig bedaid nga po da Ilna Marcelo good evening sa sarat sa TV Altabas Marcelo family makahilig family sa asawa ko pamati ito sa bagay si Roy Marcelo okay na tayo Domeng Jody Dalmaso good evening sarat lang from Malinaw Patamio Mando tanga taga Mercedes Madalaga Toto Quarry Mix Black Patamio Man Idol Bell ba Morales Baliti Puentes family Agsa Patres family ha Aquari family Patamio Man halin kay Toto Quarry at kay Gwapong Loyal at Morales Baliti nga med nga gabi ilang kimupot sige ting sa mas Migo Pre Sir Carding Ricky Bitsaida good evening shout out sa pamilya ko Bitsaida sa Cipriano Alcon Pelizardo family sa barangay Lawaan New Washington sa doon sa Kawayan Kawayan no Bonifacio family ag ex siyempre ako. Cyrus Andre, ha? Polinario, good evening. Sarot lang, may dahil nga pagpamati. Gida. Aki mo una. Abaw, na kay Amigo John Paul, ha? Sarot lang kay Madam Nini Ritulin. Happy birthday. Mukbang kami, Itlitson. Greetings from Guapong Loyal. Abaw, happy birthday, Madam.
1: Happy Nini, birthday! Ha?
0: Ritulin. O, Siris, may bilhin pa na. Bisan, to, ana, may sige pa. Balbala, Idol Babes. Siyempre naman kay Berby. Ana Berbili Enil sige Cyrus Andre Apolinario good evening kuno daog ko tay mau idol ah sige agi na duyog ah na duyog banat na tay lubing hanotin mo aha balbala

0: sana lo si paripusip Fernandez agarang asawa si Marimindang at sana bilog ng mga pamilya Fernandez binatami ako may panigibig si ba si Bart pilayo na sa Dubagit ni Washington yung tamiya kumanit madayo ba ng gabi ganang bilog ng pamilya at sabo man nga tiyag mga kampo na sa Barangay Police ni Washington yung tamiya kumanit dahil gabi sa na yung antililag siyang kosito ganang mga bilog ganang bilog ng pamilya kamara-mara sa istansya mo mga tiyag mga kampo ba na Bisma Pamili, Iban Pamili, magkamana man na sa Tinigaw, Cipriano Pamili, Apolinario Pamili, Ibra Pamili, magkamana man kay Mark Sonio, sa amo man nga, yung kampo na sa Balagtasan, Madalag, si Arman Aguirre, anang pamilya, kami ako matmaday kibi, kay Iban sa Agkawilan, Liso, ako nga kumpare si Rodito Nabida, anang asawa si Barrio Sila, kami ako matmaday kibi. Kabi parang bilog ba ng nga pamilya si Johnny Fernandez kami ako matmadaling kabi na sa Mina Liso si Robin Diasis na sa Sikipawa Montigib kami ako matmadaling kabi parang bilog ba ng pamilya kay Tyron Taladro na sa Batanga Montigib kami ako matmadaling madayad ba ng nga gabi parang bilog ba na ng pamilya.
1: Aha.
0: Happy listening lang sa Raya Garang sa inyong pagpamati sa Raya Garang programa Turo Kong Puso sa Radyo Todo kaibigan mo.
1: Ay, thank you so much again sa mga ranista nga pinakabata at pinakagwapo. Atay Dubing. Ay, shout out Ma'am Janet. Reprado yun nasa Buluwang, no? Shout out again kay Mr. na, sir. At sa family ni ma'am, no? Nag-arutan ako man sa atong sa kompuso. Thank you so much, good ma'am, ha? Sa bilog ng family, no? Recreado family. Agas tanan yun, nasa taga-Buluwang. Eh, nasa bagay ni boss, ha? May daibang nga hapunda. Gabi, kay Ma'am Lily, Toto Simon. Ag CEO at Radyo Todo, Aklan, Sir Jonathan Cabrera. Siyempre sa atong nga BM, kay Ma'am Sol Cabrera, kay Ma'am Lilia sa atong nga OM. May daibang niya. Gabi kaninyo mga madam. Sige, okay na, Naisabet. Okay na ang bahanon mo. Kali, may itabiyawan na nakita ko ba? Balbala ko, no? Kay Rony Sinara. Cyrus Andre Polinario. Ginaduyog ko tayo mo, idol. O gani man. Bula, no, bulak ga mahumot, idol, para kay Quig. Pa-request salin kay Rony Sulak. Sige, Cyrus Andre Apolinario, sanod lang. Kay Bayaw nga sa Luguhon, Madalag, no? Gabi na mati kita kimo habang ka nag-gubog-gubog makaroon, idol ba? Thank you so much sa Hello JJ, sanod lang kay Ernesto Rilohas, friends Rilohas, Ferlin Rilohas, kay Bert Galos, shout out man, no? Sa mga Galos family, pinamati kita sa Imus Cavite, mayong gabi sa mga taga Man Malandayon, Malinaw, kay Gagawad Hector Iskala. Salamat kita. Sige. Manat, Isabeth, ano yung ratsada mo?
2: Ako yung mungkin bayan.
1: Aman, sige ka na gansuhaw. Ang binayaan ka. Wala yung kabangdanan. Maluoy ka. Sige, balbala. Bayaan ko, bayaan.

0: Okay, shout out no kay Sir George na Reprado sa GR222 Game Farm ina sa may bahin karait Bulwang no man siya na kay Sir no. Good evening Sir ha. Shout out na sa tanan nimo nga mga tawuhan ang mga ano na family na kay Ma'am Janet. Thank you so much. Sige, ano, Elizabeth, bitamihon ka?
1: Ginatami ako galit na sa Morales kay Nina Erlin, kay Toto Junior, Patricio, agstanan nga mga kapagamati rin na, gina kay Clarissa, kay Jobe Patricio, agstanan nga, kay Manang Norma gali, tanan nga mga itin, Patricio family na, ina kay Rinjin Saradudin gali, sa may Alipungtot Bukit, good evening, gitne, siyempre sa akong pinalangga nga si Nini Diling, si Marie Inday, Clarita, si Manong Carling, si Ninya Lin, si Bobo Chabalyero, si Casey Lin, kay Marie Inday, kay Pari Bernito, si Buano, kay Nainining gali, kay Jisa Florencio, kay Nang Diday, saan ang mga kay Bibing Florencio, kay Nang Anita, kay Elmer Florencio, at saan ang mga unga ni mo ng Anet, good evening, Gid. Kay Juliet, kay Ruel Bienancio, kay Nay Teresita, kay Tay Elisio Borebicencio, good evening, Gid na ini, nakinyo, kay Mamilisa Galit sa Germany man, good evening, Gid, kay Manang Apipanya Cipriano, ro akon nga the best nga inkampod na akon, ina kay Nini Lerma gali ibisit impisate una
0: gali sa atong kagabit
1: kay TC Francisco sa Martilino ag ina kay Ronilo Piano kay Flor Flores kay Toto Iga
0: gali jo guapo shout out
1: kay Alita de la Cruz, kay Lisa,
0: sige,
1: kay Jan Flores, kay Ining, kay Ading Makahilig, kay Marlene, kay Rick Rambulat, kay Racer Sabay, kay Manang Beneranda Dominguez and Family, kay Anali, ag sa anang nanay gali, kay
0: Fred,
1: sinagali sa akong gumagkon nga naga-lager give man, kay Itzel Gonzalez, kay Manang Aquilina Gonzalez Family.
0: Salamat so much, Nanay Sabet. So man, no, shout out sa bagong tawuhan ni Nung Dodoy na taga Malinaw. Si Jo kuno nga gwapo. Oh, bakit kumagaway sa inong Dodoy nga ng mga tawuhan. Birdanti, ano, Benedicto Salinas, shout out lang. West Dimas sa Dibuinas. Dimalas, Dibuinas ko na ba-request. Pakanta lang kaya tira kay Apo Duming ba. May labas kami. Sige, Ma'am Lisa. Eric Solikram, shout out lang. Tanang yung mga singer, gitarista, watching from Quiet. Ricky Bitsaina, request lang, kayong halawaan. Chiri Todo, good evening, shout out lang sa asawa ko kay Cesar Todo ng Tangalan. Tony, ka ano, Gigolio. Aha, mayong gabi ilang idol bell. Shout out lang kami iya sa guwapohon ng mga haranista. Ari kami nagatutok gid sa Harana Live sa Radyo Todo. Happy Sunday. Salamat idol watching from Barangay Nagsulang Dumaraw. Thank you so much sa mga taga Roa City. Nagkapis no, nagpamantaw sa aton rin sa may bahay sa Kalibo sa Todo Compos o Harana Live sa Radyo. Madamang salamat dira sa inyo mga idol sa mga taga Kapis na itong mga amigo da. Thank you gid ah. Marilo, salamat gid pa rin. Thank you so much ha, kay pare Carding man. Marilo, Godis, Ripas, Godis. Shout out lang. Patamyo lang, iya kami sa Loktoga. Pamili Agodis and Ripas family. At sa pamili Matore, pamilya ko sa Old Boswang, Kalibo, Aklan. Salamat sa tanan lang. Sige, thank you so much. Melchor Do, shoutout lang sa kainuman ko sa sityo Mampahon, Pulokati. Ba, Dilabiga, Cloudy, good evening. Jima Rimano, shoutout lang sa Agbalugo, Makato. Ngayon, nagpamatigit sa Makato. Fridolin, Bilinario. Permigit, gapinamati. Gaubra ko no, it. Panilyor, Idol. Noemi Retero, gapinamati gid ah. Sa live na salamat sige. Sa ibang nga naton ko naman mabasa, pasensya kay sa kabuabo nga message. Thank you gid ah, sa naga-share, naga-like no. Sa tanan nga mga public affairs it Radyo Todo Aklan. Thank you so much gid mga idol ah.

0: na yung mga kabog mo. Ah, ha? Wapa ko sa meet karon pero taugang. Ah, nami man siguro. Lance Birano, pasarot lang. Dubuhal at anay, ako pati imong paghahaw, di ako tigo. Ah, lok-lok. Kabirano, una sa hanlod nga, gatagay it. RS, Barred Horse Kit. Sige, nalinog nama, ganyan yung sarot lang. Akong tatay, nanay, si Efren Nama, ang si Roseline Nama. Asa, barangay, istansya kalibo, aklang, ipinamati kita sa Komposo. Basta na naman nga nag-nama pamilya sa Libakaw. Grisel Kahili, good evening, shout out. Asa, Kabayugan, Malinaw, thanks po. Sige, dasunta, sino na? Mayong gabi, watching from Amiligan, Pontevedra, Capiz, ba Roberto Bulan. Sige, Barat. Tayo Lugoy!
1: Hindi malas ko nung ato ay.
0: Sige, para sa nagkaita tayo ano ya. Peter Gregorio, salot lang sa Snooki Gregorio. Sige, banat. Balbala. Trahe nga ito.

0: Luis, nasa Butuan. Pagkay, ng sipin. Mm-hmm. Ano, ayun, hindi lang pumatin na lang. Bumangon ka, gubog-gubog ka yung makaroon eh. Mag-talk rin, ha?
1: Sige.
0: Ang ase, neme.
1: Iba-iba.
0: Mag-uwan mo lang, bata, sa sawa.
1: Sige, dasan pa? Sino pa? Okay na? Wagon, oh, sige. Ayaw, babo mo niya kapila, oh.
0: Kapila,
1: sige, pag ano lang, ang ano da.
0: Wala,

0: sa Orita Road ah. Ano ko pamati na mga si Padora dayang mga driver gali na sa Aklan Valley ay aga pamati idon makaron ay ginatamyaw ta kamo mga driver una.
1: Mga driver, mga speed lapper. Sige.
0: Pamati ila di sandaro ni.
1: Sige. Okay na, kasaylo ang microphone na da. Eh basahon ta man mag nag-chat yun kaya ito no ganyan din sanot lang haling kayo ng Erlyn Fuentes iya kami sa Talimanok takol mo Junior Art Risa daywa kong kaapo sa umagad ag sa nara kay Claire Janjan Joby Jan ng Diling ag kay na Claring ng Carling no Carling tay Carling request lang ako idog-idog kuno martyr kinyong daywa at thank you gid birahi gid manang baby God bless haling kayo to Erlyn Maricel Placido ganyan din sanot lang idol Idol Judel, aron ta na. Judel ang tagal ako. Diri sa Mercedes do gasat out halin si Maricel Dalmasio. Aji Sokgang Dalida, nice idol. Good evening, shoutout lang sa iyong lahat dyan. Thank you so much, ha? Sige, aga shoutout man, ya kay, di na kita kayo na, Marilos, ano, Marlalus, Tamayo, Sonyo. Good evening, shoutout lang sa tanan. Nasta Petradio Todo, Aklan, Family Sonyo, Gabigid sa Family Tamayo na sa Baliti. Ginaman kay John Mar Bores, watching live, Barangay Gabok. Gabok kita, Pantibidra Capiz. Wow, thank you so much sa mga taga Pantibidra Capiz nga naga-addict man sa kumpuso naton. Inaman sa aton karang mga kampuran dira, kaisahan na sa may bahay ko na sa Mahanlod Capiz. Sa mga Anasario family, aga sa Vista family, no? Good evening kay Ma'am Mary Ann Anasario, kay nasa, kanay Mano Inra, ang tanan mag, pakaisahan na tonda. May dahil nga gabi ilang sa inyong tanan, Bobby Dal Panado. Good evening namin gitaro dati mga kumpuso, ah, o gani man. Noy, pista nyo ba, Noy? Anoy, kay Toto, ina kay, ano yun na, Mimi, kay, Junjun, ah, pwede nga gabi lang. Loria de la Cruz, good evening, shout out lang. Great naman, Gatagay, iya sa Kalangkang, Asirimar ba? Sige, sila may name is Placido, good evening, shout out lang. Si Papa Jimmy, aga pamatigit ako no, habang nagaduyan sa si Mama Lorna, ang kilala si John Robert, nalaunan, aga kaong ihapon sa amat yung request ko no, naman ang Abdo sang Tungaw. Tungaw. May Abdo tayo Tungaw. Ay, kita mo gaya. Basit kon. Pero Noel, kita mo Abdo Tungaw. Stay logo yan. Nakita. Nakita karon. Pinky Nasyon. Good evening, sir. Ba, sir Pabe. Idol ya. Toto ya. Toto Lobel. Ayan ay. Pwede. Okay lang. Okay kayo. Christine. De Pedro Permin. Good evening, sir. Idol. Sadat lang. Sa Kabugao Bayan, si Budong, di Pedro family, permigid ka pinamati kada Domingo sa Permin family. Thanks, kid. Sige, okay na, Pero Noel, yung mga ratsada. Mikey Sistorias Nagales, good evening, shoutout lang kay Nanay Marjorie Nagales, kay Tatay Unoy Nagales, sa Madalag, nga ga, pamati, kid. Idol, salamat, kid nga, abo. Request lang, Noel, Pero Noel, at baby ko, ina may request mo niyan nga provincial jail. But kay Pero Noel, kaya na dublihon da. Salamat lang kay Idol sa Shen Asyong, Margie Asyong, Aljan Francisco, good evening, shout out. Great mo kami sa sitio Mapuay, Barangay Bagpanggol, Ibacaw, Sonyo family, Francisco family, una sa Barangay Morales, Baliti, Ikagawad, Arubato, Katakana, good evening, git sa tanan. Abang gina usay ni Pero Noel ano nga bunghan hay matamyaw ani kita. Di Manuel Ernie Ermi Imi Rose ba good evening shoutout lang si Uncle Sammy Patricio at si Papa Lando Teodosio nga pirmigid nagatagay itando ay nga pangbuong kita siya ano nga puwak Pero Noel. Peter Gregorio shout out sa pamilya Gregorio gabigid kay Jumar Ligorio sa Barangay Aluminos Idol. Kay Maria Ninya Silva Piyokid. Shout out ha, sa evening, shout out mo kay Miss Briones Kalibo sa Pintor Family at Piyokid Family. Salamat. Okay na, Pre Noel. JR Birano, Lance Birano. Good evening, shout out. Shout out man sa watching from Poblacion Libacaw. Ribs Langahan. Sige. Woods Taker ba? Paring Woods, good evening. Ah, kapamati gid si Parang Migo Wood sticker sa Polinsio Baliti no sa Rotlang sa
2: di minor
1: kay Dr. Jones Gilino, kay Bart Sidecar Baker at kay Richard Metal Trap. Salamat gid, good evening ha. Kamo magpa-brand sticker na kay Migo Woody Wood sticker. Kanamiton kampion ag gwapo rong serbisyo. Sarot lang kay Merlinda Tagwa gabi na mati kita kimo haling kay Jolan ano ra Rilanson Bilanson o Rilanson kay Val Tolentino sa out. Sige, doon na magaling do iba ha. Ang sarot ko na sa gwapa na pagit nga asawa sa akon nga unga kay Woody Wood sticker. Sige, banat Renuel. Oo, sige. Kay doha man na request ha. Imitli mo na rumba mo. Baby ko, request para sa inyo tanan.

0: thank you kay Tatay Lugoy nga aton nga gitarista. Ina sa masangya pa lino kay Dilong Boy han mobo kay nigiban pambili kay Pre Nonoy Carmen Jojoy na tanigaw Nonoy Amelia Solina kay Amelia Sinto kay Jimmy Galermo no sa bunot ni Brand Capis kay Toto Art Biray kay Pre Harley Di Tomas kay Nanginday kay Harold Ronald at sa inyong mga pamilya no kay Pre Elena Barra no ni Ambito Karuwi Alin Patron at kay Pre Boboy sa Baljero nung Romy Apolinario kay Pre Carding Inohalis ay nung Jonoy Fernandez na sa Nariso kay Ray Lucero kay Richard Apolinario na sa Mubo kay Arturo Remo kay Fernandez Buni sa Tigayon kay Johnny Bertsonyo kay Pre Ibong Gregorio Magyapanos sa Gimuro Pamilya kay Joey Blinda kay Pre Jomer Santino at kay Pre Ilman Navarra at kay Pre Giovanni Balbino Rafi Subiaga Pre Edwin Villanueva Ma'am Maria Cebuano kay Lando de Felix no na sa Bacau kay Junalin ag sa Manay Banay no kay Julie de Felix ayeng Marlene kay Li ano kay Pretoning no kay nung boy akin mga captain ta pa daw ni mga abot ay na kay pagpagali
1: sino pa
0: kay Nanay Valencia no kay Tatay Gonzalo de la Cruz kay Pring Gomer Valencia ag sa kid no Paul Iban Stephanie ag kay Bibi Kali
1: Baby Kali. At
0: kay paring Robin Di Asis sa anang mga kamangangang at kay thank you kid masarang angang ako mga kundigo thank you
1: okay thank you so much kid no thank you so much kay paring Nobel sa anang karang kampiyon nga Ratsada nga bahanon para kayo tanan o shout out lang kay Rod Placido shout out sa family Placido lalong lalo na kay Oscar Placido at kay Kayo Placido. Oh, siyempre, gaya naman kay Roosevelt German. Good evening, sir. Watching from Monlaki, Ibahay, Aklan. Gaya naman no, sa mga taga-EBHS, ng mga security guard, Mini Medina, kay Jocely Salazar, at kay Rina Jane Octavio. Thank you so much, gida. Kinyo mga lods, sa inyo karang pag-rats, pagpamati man, no? Sa Tudong Kumpuso Harana Live sa radio every Sunday. Shout out sa nan nga nagapamati man sa Katunong Lubel no. Greet ko lang una kay Tatay sa Udyong si PP Bautista ag sang mga igmang hod no. Thank you so much. Good kuno request lang kuno. Painit ni may chum, ya kan take ni man kay Ina. Kay Mark James shout out lang sa ag happy birthday. Sa ang magugang nga si Jimar Sarsa ag kanday mama ag papa iya sa Ganson nagapinamati gida happy birthday ha sa nagapinamati
2: happy birthday
1: sa nakaroon nga adlaw sige adha dasunta na si babe sa naman nga kampiyon nga harana kompuso para kinyo aha Lynn Ripoldo good evening sa tot lang sa Lasika family sa Lina Bansor Pasarot man sa Ripoldo family sa barangay Feliciano Balite. Thank you so much. Cyrus Andre Apolinario ano ro, nami git aron idol pa ano ro, pamaihan sa pao paano no, paukag ka tumbay. No, tangat ka tumbay, payukan ngon tangat ka tumbay. No man. Idol sa iyo dron ni Uncle Noel. Ay, pero Noel. Sayid, bugali ko no, pero Noel doon. Mga pinayokan ba? Piyokan ba? Piyokan ta na. Takan ka maan, bikaran man. Sarot lang sa Libakaw. Aklan, habang nagpamati. Gid, kanami, rokalan, tahon. Halin kay Gilbert Sabino. Sige, nasunta na si Babes. Ano, matahon? Matahon. Matahom. Nga, bahanon. Sige, banat. Ano, ratsada mo, Babes? Kapo lamang para kay Tatay Ambo. Balbala na, pari Noel.

0: po kay nanay bibigid itong kanta?
1: Burrito kita yung buwag ito. Burrito ba? Ano nga kahapon sa na nagdaan ni Nanay Bibi ka to eh. Oy, shout out sa series tracking, no? May purahan nga 6-wheeler, 10-wheeler, ang prime mover. Makitaan sa may City Limtong Estancia, Calibo Aklan. On and managed by Boss Series Ritulin, no? Kamu mag-hirit mga tracking na, magpahakot mga hakoton nyo, pati bagay nyo, bay karga ni Boss Series Roncon. Ah, mga isot mo lang eh, kaya tikargas tracking. Inang, nasa Mrs. na, no? Good evening. Eh, Madam Inday, no? Pwede ka mga text, no? Sa anong numero, 0918-451-5869. Ang thank you man, no? Kay, kay D.N.G. Bikiri, kinong Darwin ng Marlon Dimon, thank you so much. Sa mga sawa, ngawa, gitsawa. Nagasuporta gid sa aton karang program. Thank you gid sa kanamiton nga mga tinapay every Sunday sa mga suki na sa DNGBK na kamo maghapit tinapay nyo adlaw-adlaw. At thank you man no kay nung Dodoy Mansayon, nang Inday Mansayon, kay nung Pinong De Vicente sa grupo na sa Magtang makato mga tangke boys ta Junior Dorot Custodio, kay Junior Maning Tabuena, kay Malo Guapo, kay nung Ernie Mansayon, Toto Ernie, kay Bulkit nga Guapo. Agi naman kay Joe, no? Nga gwapo, bagong tao. Thank you so much, ha? Kanyang Dodoy. Agi naman sa Bambis Bikiri. Thank you so much, Gid. On and managed by ng Lini ng Cesar Figueroa. Na sa kanyang Ilsa, na Soman, kanyang Borp, ila Bilyante. Nang Lina Onar Piñano, nang Lina Gallego, nang Rose, nang Nuno, sa mga binungguan boys. Na, good evening, nang Nuno. Agong ka muna mag-rentay at kampiyon nga video okay. At doon ka muna sa Jigs Video Okay Rental. Namtang sa Kabatanga, Makato, Aklan. Melimisa Ubangko. Available kung kuha ka mo sa mga gamit nyo, pwede ka mo naka-adto mag-renta. Available git sanda, no? All and managed by Engineer Jake Taladro at kay Lord Styron Taladro, mag-amang gwapo. Pwede ka mo katek sa numero 0920-89-137-48, no? Ang gusto nyo man magpagwapo, magpagwapa, ito na ka mo sa Katkat Aglores Barbershop, namtang sa may Makato Public Market. Thank you so much, Katkat Aglores. Agi naman kay Migo Garel Barado at ang barbero nga gwapo. May tuting race street na kamo pa gupit barato na maka gwapo ka pa no nasa tuting race street kay udong kay bayo no tigayon nga nagapamati man aga siyempre sa nasawa mila ni Estoban nga nagapamati man sa makara sige sundason ako gali ay sa Flores Biaga dibing sa dot lang pwede ka request it barok ay do na ay tirahon ta usoy ko pa akong nga kopyar yo na duga. Kay Erlo Abayon, good evening sa Dot Lang. Kaya pinamukan Abayon family. Aga Bin Dalmasio, good evening sa Dot Lang from Hydro Maria Cristina Madalagbaw. Let ko lang si SD Navarra Jiri. Aga shout-out git ako nung kapamati sa request lang provincial dyan. Lakanta lang kayo na. Granted na. Siren Remias sa Dot Lang. Iyan sa Linobo Norte. Mga nora, mga kapatid. Kanday Ogret Ribanyo Delmar Mabulay Gay Dines Rotau Diosdado Remias ang sa kay paring Uma Ribanyo nga bagong tapos ihapon ba ya kami sa ospital sa Iloilo gapamati kay Bambi Tori Naldosa pamayad kamo ha mga idol Tony Diaz sadot lang kay Nanay Kadiw Tata Manuel una sa Galicia Madalag ba Irits Olekram, salamat gid sa pagkanta. Nabuhi umando pilok ang mata ba? Salamat ka na para Noel sa pagkanta nyo. Ang request ha. Bambi Tore, Naldosa, hello po sa Naldosa family sa Ginatuan Madalag. John Gregorio, sarot lang sa Nabitas Malinaw, family Gregorio sa Cortes, salamat gid. Kay Mario Di Manuel, good evening, sarot lang. Kay Papa Landos, Sammy Boy, Gatagay, Lapad, sarot lang. Kay Mama Eden at sa akong asawa, Amy Rose Di Manuel, yung sa Bagto, Leso. Arnel Crispino, good evening, shoutout boy, kawabo, maloy ka! Nagabilis talaga ng pinamating sa Tagua Crispino, listening here in Kawilan, Leso. Wow, partner ha, para sa mga amigo ta, ginag-let mong kanot sa uman, tatailog sa anak ng mga amiga, sa Enriquez Road, si Sanay Nilda Flor, gatagay-tagay, itando ay lights, sa maabit na talyo, ag Tabios family, agna sa mga nagubrat, mga bintana ra, Minard de la Cruz, mga guwapohon, de la Cruz family. At sa mga taga-Sipak Malinaw ko, no, Kailangan ko na ining mga namat by Duming Juan kay Nonoy Angging Solito Agnang Nining nga pinamatag it kada Domingo na halin pram ining tapos doon tayo lugar yung paulit-ulit ka. O sige, banat, uhaw, prerwell, balbala. Para sa na-request man, bilirasa, Elvin, at kay Elvin, at kay Sigmangod mo, Elvin man sa Gapon, Arvin, Elvin. Normilo sa pamilya na sa Latsuchi, para man sa inyo.

0: Para kita sa no how it and do I Parinuel. How it and do I tuba paluoy ka. Ah, para kita kanya. Mga lads, trasta sa Parinuel ko. Saka na kita sa niyo kayo. Nagaos pa pa kita nga ra. Paluoy ka. Good evening man sa kay Marlo Anara. Mario Di Manuel. Good evening sa anot man kay Papa Lando. Agasami boy. Nagatagay ko not lapad. Ba, sa anot man kay Mama Idin. Sa akong asawa nga si Rose Di Manuel. Iya sa Bagto Leso. Sige. Kay Monet Sumbilon Crispino. Good evening sa anot lang. Sir Lebel. God bless. Aha. Sa anot man ko no. Sa Maria Alaysa Gonzales Gregorio. Good evening sa anot lang. Kay Auntie Patricio Gregorio. Kay Emily Malandian. Kay Christopher Nelyosa Remark Sara Sarain. Kay Rowena Paling Gonzales Alex Gonzales. Sige. Kay Charlene Diaz. Good evening sa anot lang. Kay Kadiw kuno. Kay Tatay Manuel Galicia sa Madalag. At sa iba pang mga taga Madalag. Sige. Don Solidum, shoutout lang sa patamiyaman sa barangay na Luo. Mga Solidum, always Solidum family, always good gapinamati sa Komposo. Gapinamiyahalin kay Don Solidum. Wow. Robert Launyo Quadrante, good evening, shoutout lang sa Quadrante family, sa Morales Baliti, sa Sibuyana, Launyo family, sa barangay Okindo. Salamat, good. Si Sheila May Nemes Placido, good evening, shoutout po. Mabugnaw ang talon, salamat. Ito nga time, ha. Aika Bantiling, shoutout lang iya sa Bulabod Malinaw. Sa mga family ko, Ricardo Aquino, ag Bantiling family, More Power, Mark Candelario, good evening, shoutout lang. Kay tatay, Gakaon Idol, ag sinanay, Gabakag It Ice Idol. From Candelario family, Idol Tagatangalan, shoutout lang. Sige, thank you, Robert. Alaw niyo, Quadrante, good evening, shoutout lang. Mga drivers, Matuda Malay. Sige, mga taga Malay, thank you, gida. Mga Matuda ang driver. Maria Alasa, Alaysa, Gonzales Gregorio, shoutout lang kay Bongbong una sa Sige ha, it, it baboy. Abay, bahay, blaron ka pare. Taba, it, it, ha. Kasi patitug ay dagat, ay kit. Josephine, Pipilio, Awayan. Good evening, shoutout lang kay John Sian Awayan, Johnny Awayan, si Dian Awayan, si Jasmine Awayan nga naga pinamati kita sa Komposo. Hello, si Balontong Sapik Sonyo, good evening, shoutout lang kay Jason Marimar, Johnny Monique Tintin, sa Alfonso 12. Okay na, tatay, ano? Agay na kamada pa, dali yan. Nilbert Sakuro Delioso, aha, shoutout ko no, Ralph Jordan, ah. Francisco John, good evening, shoutout lang. Kami iya sa Tangalan Francisco family, sa Taran family, Transi family. Pinamati kita kami sa ana. Gapanood kami IP. Thank you, dad. John Erickson Alaunan, good evening, shoutout man. Anday mama Lorna, ag Papa Jimmy, no? Nga nagapamati gid sa barangay Lugohon, Madalag. Sige. Regina Morales Aguirre, good evening, shoutout lang. Happy listening. Sa Sambiray, Malay, kay Tatay Tutong, Nanay Delia, Siam, ag Aninin, babo pa tayo, maluik. Okay na, plaster na tayo, Doming. Plaster na, Adam Montoya, ba, Patricio, good evening, shoutout lang, mag-shoutout lang sa mga sityo Pugahan, Arkan Hebaliti. Good evening, Migo, nasa, kay Sir Adam, kay Sincha May, akong classmate nga, guwapahon. So, wapang makauli, sir, ha? Halong lang nasa ano sa Saudi. Sige, Balbal. Ano, ratsada mo?
1: Sinsyo Bingan.
0: Sinsyo Bingan ko, no? Parinuel.

0: Ah, sige, rumbalay na, Pre Noel. Di na si Babes. Where na you? Dito na me. Banat na kay Maratsada na kita.
1: Rumbalay.
0: Sige, di na si amigo ta Babes. Aba, amigo. Amiga Babe. Si Mrs. Babes. Ay, sa tat no, kay agritan mo kami niya sa Dimas Malinaw, kay Aiding Ibonyes, ag sa akon niya asawa, nga si Erlinda Taladro, katonong Nobel, kasi gabong, katonong Radyo Todo. Sige, okay na. Aratsada, oh, balbal, Pre Noel. Aratsada, stay duming rumba.
1: Ako, namingwit. Ako, namingwit. Ano, rumbang, rumbang, rumbang.

0: Shoutout ko to kay Rodrigo Talandro, may pinapanig na firme sa Castillo Makato. Incorporate to sa
1: mga
0: Lendi San Shoutout kay Samsam ko na Samsam Evans Cheryl at Sheila.
1: Yuhuu!
0: Atorang sa'yo ka na itlo. Jumel sa tino, tsa-tsay ko na mirahay, balat!

Shout out sa matagalkan Heli. Inapang ko katulad sa

0: pembuahan ini menaruh aku
1: ini pandai budetan.

sana. Jadi

shoutout lang sa taga Banga ko, no, idol, iya sa Banga at sa pamilya ko sa Uyang, at pa shoutout lang sa pamilya nama sa Sabino at Kukoy. Blirinti, thanks gid. Thank you, idol. Jeffrey Martelino, baki bati man, datigayon. Ipamati gid sa Charlie ko, no, ag Tuto at Alan at Charito, salamat gid. Agi naman kay Riyad na Andrea, good evening, shoutout lang katodong lubes, shoutout lang sa Navairan Nieves Silog sa Kabangahan Madalag Aklan, watching you live. God bless, no, kay Iris Ulikram, shout out Early Tabal, shout out Iyas Aliputos, at kay Jos Neil Nakar, shout out lang idol kay Antonio Tony Nakar, kay Sahayak Kulot, at kay Puknat, at kay Gino Ezekiel Polding Robin Nas Bakero sang karabaw ko na request panit kami ito kaming lawaan o babot ng request may nagtauras mga partnera Lorena Tomlos sirat lang sa Katunong Lubel sa Tangalan Aklan nga pinamantaw kita live pida sa CP ko todo gid engkanta ba sige gani Roosevelt German so din may sirat lang sa barangay Kupang Bangahay kagawa Daniel Retiro Retino kay Novik Castillo Budong Reyes.

0: Toto Rintino kay Gina Reyes gatagay ko no tanduay sa Roosevelt German Manlaki saro lang kay Dodge Solido pangana lang ha Maria Liza Gonzalez Gregorio shout out ang galing na Idol Doming Neil John Edrana shout out Landry Gonzalez Lovisco Francisco Jan shout out kay Girly Antor na girly ha. Sa to, dito mabasa mo nga minsay. Kaway ng kataoras. Ronnie Sulak. Rachel Sabino. Kokoy, good evening. Shout out kay Jumay. No, Jumari Abad. Iron Helio Florentino. Kay Hormilosa. Shout out. Pag kanamiton ko no. Kanamiton kita rohaw. Neil John Idana. Kay Jumari Abad. Wait at oras mga lods. Pagbabo pa nga minsay. No, aga. Kay Lita Guillermo Benedicto, shout out. Kay Pierre, Pierre Yuni, shout out na. Sa barangay Sugnod Malinaw. Jamari Abad, shout out. Sige, huwag tat oras, next Sunday magkita maglilita. Ngayon pag natinikal, Katudong Dingdong. Ako naman si Katudong Lobel Quarity ng Radyo Todo, ang kaibigan mo.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: You're listening to 88.5 Radyo Todo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rog testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong lawat.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music.
3: 88.5 ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: More music, more fun. 88.5
3: Radyo Todo. Ang radyo.

0: Super.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Harapan, dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.15 oras.
0: Todo Berada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: Magandang morning, Pilipinas! Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang, magandang, magandang umaga po. Maayong buntag. Buenas dias. Maayong aga. Maayad-ayad nga agahon katon tanan-tanan. Nagapagayagon programang Todo Birada. Makaron sa edisyon adlaw kita nga Lunes. Petsa 28 sa bugan kara ita September dagong 2026. Piling akunta makaron.
1: Usapan ay nan.
0: Kon uwa ama pirmahi. Pero postponement. It barangay agsangguni ang kabataan election. Raya takunta ro petsa no. Madayad manami ay may 28 buenas ko no. Kayo galing alinunta ay sa pagperma ko atong pinalangga nga presidente ay ging paiway anay mahimo nga sa Nobyembre 2028 rong barangay agsangguni ang kabataan eleksyon.
1: Magsalita ang superhero na ang
0: pero ro ginabantayan makaron ay ro resulta ita petisyon ni election lawyer Romy Makalintan. So pending pa ha? Ay kuno mabalik imaw makaron nga adlaw ita Lunes sa Supreme Court para nga ni nga magpile or paluapon ro ana karang pending petition sa Supreme Court nga nagapakayo imaw ita temporary restraining order ay unconstitutional kuno ro pagpaiway barangay agsangguni ang kabataan eleksyon nga dapat ana kunong madayon makaron nga 2026 daya kontaron nga Nobyembre 2 pailingon konta makaron hasta sa October 5 may hugag man makaron rong National Citizen Movement for pre-election or nampril na mag-file man it petition do pag-question sa Supreme Court karo pagpaiway it barangay agsangguni ang kabataan election ay unconstitutional man para sa taga nampril pero ro komilik imbes nga magtaot komento di kara sa petisyon ni Makalintal ag sa petisyon it nampril ay nanawagan lang rong komelek nga mana may pagabuksan mana kami nga voters registration bag-o ha sarayang Nobyembre 2026 para mana sa dugang nga mga butante ag qualify nga mga butante ang saranggon nga makaparehistro para sa national and local election sa 2028 ha sa election it presidente vice presidente mga senador mga congressman mga governor vice governor board member mayor agsangguni ang bayan. So dayagot ang makaroon ha, rin ginapreparahan. Ropagotana, ano abi no, kung in kaso por kaso nga i-grant ita Supreme Court ay kung sa mga eksaminasyon may leakage nga nakaabot katon kabi'i samtang igto kita sa birthday party sa Bilya Piras nga may lima kuno ha, lima nga ginasugid nga mahistrado or mga Supreme Court Justices rumat sa nagapaborta nga sabtundong TRO ni Attorney Romy Makalintal. Ay kung in kaso abi no nga magka TRO ay ano rayon ipit nga ipit ana makarundong COMELEC. Ano dayon doon ng obrahon? Mapagawa sandat another nga resolusyon? Para nga ni nga i-reschedule? Kung anuman nga petsa, anuman nga adlaw? Para yang mahiwat doong barangay agsangguni ang kabataan eleksyon? Ay sa part 8 na COMELEC, mahugat amana kami. Kung nano manaro i-order it Supreme Court, kung in kasong gumwa ro TRO, ah, mga katodo, kasi si COMELEC ging duga utatanan ro schedule of activities sa base sa calendar of activities ita commission on election ati ro mandato sa nga ginahugat-hugat yun lang rong COMELEC resolution nga lifted yun ro pagban sa tanan-tanan niya mga ayuda ag kung nano paruna nga nakasugod sarayang banning sa mga katudo may kaangtanan sa Igalon Sarkunta nga barangay ag sangguni ang kabataan eleksyon. So anano rayon do obrahot COMELEC ay para kakon malamang mapagawa sa natbag-ong resolution kasi uwa yun eh. Samad yun, no? Uwa yun, no? Rayang 28, uwa masunod eh. Ay, maghambang siya, ay, padayun nun ta. Paano ta na mga kandidato, nga ging pangkumos yun ta. Uwa yun ta, andang mga COC nga to, ging panghaboy yun ta. Ging panggatong, ging ubra utang amak mga katoto. Para kakon ha, malamang. Kuning kaso ha. Mapagawa it panibagong resolution rong COMELEC para nga itagana ituman rong barangay ag sangguni ang kabataan eleksyon kon in kaso gitman nga paboran ita Supreme Court rong petisyon nga ra ni Makalintal akong nampril nga nagapakayo sanda ita temporary restraining order ah hanungod nga ni sa barangay ag sangguni ang kabataan eleksyon. Walang personal mamatawani ka ni idol pag malungkot ka manamyaw anay kita sa aton karanga mga suki. Happy happy birthday gali ha sa apo pinalangga nga apo ay paano ay uwa man niya abit pangagan no kung may pangagan takunta ay malipay taro apo nga itong nagapamati ro apo ni tita Emma or Maxima Vega ay naga birthday today so happy happy birthday po sa uman ha sa apo ni tita Emma Vega nga naga birthday today happy happy happy birthday po ag sa tanan niya mga naga birthday today nga hindi ko na kon ma-mention doon da karanga pangalan ag sa akon nga ging atindihan kabiin so belated happy happy birthday salamat ha nabusogin si idol nabusog man si Papang Raul imaw gali rumatan sa dur kabi eh ito imaw naka-assign sa litson maguwas nga pinaka the best nga mekaniko mayad pagali nga manugtagtad it litson si Papang Raul agmayad man maghahait inubarang manok ay ano ring mahambay kara Mr. Michael Perer o tropang pilok ay igtot ana abi kami ha stranded naguot ana kami na traffic sa birthday kami eh o pinalangga nga nanay ni manager Jeril Okindo ina sa Bilya Piras ha sa New Buswang so thank you kita sa imbitasyon. Nagapanampit ita kapi ho si Madam Josephine Briones Dorotillo. Kapi man na kita. Ag may linaga nga itlog. Abahay manami. Anang pamahaw ron ay. Meruana. Meruana. Good morning man kay Marla Nancy Vega Ritubis. Ag kay Linda Bartolome Umani ha, nga naga monitor man makaron sa aton karang pagpangalagad. Kay Alvin Di Ocampo ha. Aga kama naman una sa aton niya may temporary public market. Kay Andro Junior Swalog. Kay kagawad Michael Villanueva Solina. Aga kama naman ha kay Leopoldo De La Cruz ha. Aga kay Annalena Franco Ayunes. Kay Catherine Suez. Aga kama naman ha, good morning kay Arcili Arellano, kay Ezra Vidal, kay Jopel Carpio, kay LB Pilayo, kay Karen Mayor, kay Daisy, bukod na si Kapitan Daisy Andrade ha, kay Daisy Tugnao Quadernal. Aga kama naman ha, kay Bilya Losero Crispino, aga kay Roy Buntogon ha, aga kama naman kay Mami Jo, kay Jo White, kay Jo Malapad una sa Barangay Puok. Good morning gid ha sa aton karang mga early birds. Ayan, sa mga timprano pa nga nagabangon, ang timprano pa nga nagabugtaw para mamati agro iba nagahugot. Good morning man kay Mami Pearly Puentes de la Rosa. Una sa Julianas Market ha. At pati man kay Mami Ambit Apadiris Umbaw. Una undo anang pwesto no kung ginaosoy nyo imaw. Ay una imaw kaiping sanda ni Mami Pearly. Aro anang pwesto ni Mamang Ambit Apadiris Umbaw. Pro anang shop, pro anang parlor. Ay una yun sa may Julianas Market. Good morning man sa mga taga-barangay Mabilo Kalibo. Sa mga taga-baybay. Ah, sa aton niya mga taga-Niting Boy, sa aton niya mga mangingisda, mga ngawel ha. Maayad-ayad gid niya agahon. Kinapatamyaw gid abi permero ni kagawad inday nga kamusta hat amana ro akon nga mga constituent nga kabay pa nga una sanda sa mayad nga gawas mayad nga sitwasyon ag mayad nga kahimtangan ag okay nga okay pasanda sa all right agrong bugna ag grasya it Ginoo ay una kanda oh doyon dobilin perme ni kagawad inday ina sa pamilya Magno ha kay nung nono ag kay nang pini. Nagahugat ako ita vitamin C. Good morning man kay nang Nini Amalia de la Cruz Obiaga suki naton ag kay nung mole. Nung mole ma munit kita pantat or tilapia. Ay basit de ag ko undo puka. Aga kama naman ha, good morning kay nung Merlin. Ag kay nang Julian ay igto ako kahapon naghapit. Kay nung Dolpo Morado ha, maayad-ayad gid niya agahon. Kay Mr. Hel Regalado and Family. Ah, maayad-ayad gid niya agahon. Sa mga taga Big Night ha. Ag sa mga taga Hard to Get. Hard to Get kita no si SB member Engineer Rex Bautista. Hard to Get kita kuno. Inano ro mahambay karon ni Manong Kim Torres. Ag ni Nong Abelardo Malbas. Hard to Get. Ag kay Mr. Glinin Torres kay Ampod Glinin. Ag kama naman sa Tatak Agila. Mga miyembro at Hard to Get pati kay Nong Danyap. Miyembro mat Hard to Get. Anami ro among kapi-kapi ko Domingo ag o istorya meeting di Abanse. Plano ha? Plano sa ati-atihan. Grabe no, advance na yagiro plano it Hard to Get. Aga salamat gid sa matamis nga tungalan Sunes ha. Kabaratohon 30 pesos dong kilo pero matsabinatyag ko talakong tuhon. Ngayon duhambay ni kagawad ay sangpong-punggid man na rin dinaga rin na sa tiris ang magpa kwan ka magpinamit itkaon. Ay, nagtukar gid mana? Pero hindi dapat magtukar. Good morning kay kagawad Nancy Season. May panghibagaring na ako kara ita mangustin. May kabuabo ro anang mangustin ito sa tambak. Good morning kay Wilmer Ruiz. Kay Jeffrey Saluta Pilayo. Kay Teresita Dagono Vega nga nagamonitor man makaron sa aton karang pagpangalagad. Kay Toto Roger Lucero Nagales. Kamanaman ha, una sa mag-asawang Rotolo sa Mina Liso, kay Restelin at kay Binje, no? Kamanaman kay Nang Hilda, kay Nung Boying Igos, ha? Nga nagasugnod yun itandang tinugon. Siyempre, good morning man kay Karin Mayor, Karin Amara, nga nagamonitor man makaroon sa aton karang pagpangalagan. Kay paring Jun Navarra, ina sa Ugsip Libakaw. Magapos kita iya sa may Arkanhel ho sa Balite. Good morning sa pamilya Bilyami at pamilya Bantigi ha. Ina kay Jimbol. Nga nagamonitor man makaroon sa aton karang pagpangalagan. Aloro mga nagabaga ag mga nagapanguna nga mga balita ag informasyon makaroon nga adlaw kara ita Lunes. Ay dayaro ikapat ang katapusan nga Lunes. Ay sa sunod Oktubre na. Ay ro pag sugod it Oktubre, Huwebes nga adlaw. Ro pitsa uno it Oktubre ha. Huwebes nga adlaw. Pero dali yang ay check ani naton si katotong Alcesar de Aurelio. Radyo Todo Live Report. Report. Aton nga weather specialist ha, direkta nga daga report sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Wala na si Queenie. Ay tao tagratong na ispatan niya tong nga LPA. Agrohanging habagat, agrong rainfall advisory. I-check na ton. Radyo Todo Live Report. Report. O, para sa kompleto nga mga detalye katotong Alcesar, magandang umaga po. Please go ahead.
2: Magandang umaga, narito ang weather update. Ang bagyo na dating si Queenie ay medyo malapit po sa ating boundary line ng Philippine Area of Responsibility. Mm. Pero malabo na itong pumasok sa ating PAR dahil ito'y kikilos pa east-northeast sa bilis na 15 kilometers per hour. Bukod sa bagyong ito, wala na po tayong binabantay ang iba pang panibagong bagyo o low pressure area sa loob at sa labas ng ating PAR. Yung pong southwest monsoon o habagat ay umaabot lamang po hanggang sa Indochina. Ang nakaka-apekto ngayon sa Palawan, Visayas at sa Mindanao ay ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ang epekto ng ITCZ ay inaasahan po natin magtatagal sa Palawan, Visayas at Mindanao bukas at sa Miyerkules. Sa ating lagay na panahon ngayong araw, maganda at maliwala sa panahon, masisilayan po o makikita po natin si Haring Araw. Pero may tsansa pa rin po ng mga isolated na mga pag-ulan o mga biglaang buhos na ulan dahil sa thunderstorm sa Luzon except po sa Palawan. Sa ibang dako ng ating bansa, makakaranas ng maulap na kalangitan halos buong araw na may mga kalat-kalat na pag-ulan at may kasamang thunderstorm sa Palawan, buong Visayas, Lanao del Sur, kasama na rin ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga. Yung pong the rest of Mindanao, fair weather po tayo, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may tsansa ng mga localized thunderstorm kung sa magbibigay ito ng mga isolated o mga biglaang buhos na ulan. Walang gilgwaling ngayong araw, ibig sabihin wala tayong inaasang matataas ang alon, kaya safe naman pong kumalaot ang ating makababayan sa buong kapuluan. Sunrise mamaya pong 5:45 ng umaga, sunset mamaya pong 5:48 ng hapon. Yan ang update mula sa Pag-asa. Ako po si Alcesar D. Aurelio. Radyo Todo Live
0: Report! Report! Abogid nga salamat ha kay katodong Alcesar de Aurelio. Direkta nga nag-report ha sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City.
3: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
0: grabe aron nagkatabo nga rang aksidente. Kurayang nagtaliwan nga mga Sabado ag Domingo. Oh. May aksidente kahapon sa tangalan, rong biktima ay nasa ICU. Agropamilya ay nagapangayo itabang hamakon mo't ang 700,000 agagi konoro sukot ha sa operasyon. Pero kung makadown ko no sanay 100,000 ay base kon maumpisahan yon dong operasyon. Bawa. Daya ro mabudlay no kung wa kay kwarta ay napuruhan gidong biktima nga sa ulo. Oh. Duratong magbayaw man sa banga nga samtang nagapauli ay umapaw ta sandag sumunggab ana sa puste ang mga katudo. Grabe tama akong do mga insidente, aksidente nga nga nagakinatabo, no? Ang mga katudo. Pero may manami nga balita, ang mga katudo. Nga ro aton nga Land Transportation Office, Regional Office 6, sa pagpamuno ni Attorney Gaudioso Gidospan Jr. Kaibahan roaton nga Philippine National Police, Police Regional Office 6.
3: Todo berrada, berrada.
0: Raya ay inisiyatibo ta kunura it PNP PRO 6 or PNP Police Regional Office 6, no? Rurayang paglunsar itsang kaprograma nga ginatawag nanda mga katudo nga Uplan Sagip Bata. Rotarget kara hayro mga kabataan, mga minor di edad, nga nagamaniho, especially motor, motorsiklo, ang iba pa nga mga bihikulo, nga uwa sandara it mga lisensya. Hayraya ro pagatargeton nga pagadakpon it LTO ag PNP sa igalunsar nga Uplan Sagip Bata kontra sa mga uwat lisensya ag kontra sa mga minor di edad nga naga maniho.
3: May punto ang bawat komentaryo.
0: Pabor baya kamo? Ha? Pabor baya kamo? Ay siyempre may mga ginikanan abi nga ra nga sayod nandang minor di edad. Hayro handom ag dumot man hay mabakgan kuno it motor para may pang-service o makatipid kuno sa kamahagon makaron it gasolina. Hayro gasolina makaron matsa 4 pesos lang ag mag 90 pesos.
3: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Oh, ay bago akong nakapatayon pag agto Korea eh. Tinanaw ko hay 88 point something 87. Oh. I-round off mo 89, ha? Mga katudo, no? 89, plus doon na nga itong waki, ay nag-abot yun at 90.
3: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Naga 90 pesos na represyot gasolina, makaon, special nga gasolina.
3: Todo berrada, berrada.
0: Grabe ta. Rugi na pangamuyo, makaroon it mga tuda driver, especially ya sa Banwat Galibo, ay marilis yun doon na nga itong fuel assistance. Oh. Ruandang ayuda nga 2,000 pesos, no? Para sa driver, ag 2,000 pesos man para sa operator.
3: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ngayon makaroon doon ginapangamuyo. Pati ning AX, pati ning educational assistance, ha? Pati rurayang bulig sa mga PWD, no? Bulig sa patay, bulig sa hospital, bulig sa social pension it aton karang mga senior citizen, no? Although may initial pronouncement yung dong COMELEC nga lifted, but kinahangan gihapon kaparehas ko hambay nga to ni Mr. Randy Ribaldo nga magpaguwa gid it resolution rong commission on election para maging legal, para may ginabuitan nga basihan ro mga government head government offices, no? Ah, sa anda nga mga pag-release, itdayang mga ayuda ang mga bulig sa mga pumuyo.
3: May punto ang bawat komentaryo.
0: Kahapon, kusabado, nanawagan si Mr. Randy Ribaldo, no? Ay may anda tagali kunta ko nung release sa mga PWD. So, ging pakamayad na sa programa naton, nga hindi kuno kamo mag-agto makaron nga adlaw igto sa Andagaw Covered Court ay uwait may matabo nga release, no? Kasi ro ginahugat pa ni Mr. Ribaldo ro opisina at probinsya wrong resolution it COMELEC.
3: Matalinong talakayan. Masarap ay, pakinggan. Ay, once
0: makagawa ro resolution it COMELEC, hay mapaschedule sanda it payout o release ko inyo nga ron nga mga grasya.
3: May punto ang bawat komentaryo.
0: Nagailinar tiyo man daw ro aton nga Facebook Live ho. Ha? Pilang bisis yung man nga naduga, no? Good morning, anay, ha? Kay Sarhinto Romel Morato, nga nagakapi-kapi yun, it more power probiotic 8-in-1 coffee mix, samtang nagapamati sa aton karaga programa. Ina kay paring Alex Relator sa Andagaw, ha? Nagapabuka yun, nagapahumok, anang linaga nga baka.
3: May punto ang bawat komentaryo.
0: Okay, may sinigang imaurag, may dinuguan magkaroon.
3: Komentaristang walang sinasanto.
0: Ay ko, Biyernes nga to, linaga. Sabado, pahuway kita. Domingo, pahuway. So makaron, ay basi ko may mga sinigang o manimaw rito, no? Manami o man gahigop sa baw.
3: Todo, berrada.
0: So i-check kanin natin si Katodong John Camisilla. Total naka-standby yun. Ay may up-at nga rin ka mga vehicular accident, ha? Nga naguntad mga Katodo agrong mga biktima haging pangdaga sa bagay pabungan. Ag siyempre, pagkatapos ko na nga hospital report, maus-os na yun kita sa temporary public market, ha? Sa aton nga todo bantay presyo, todo bantay supply. Ay kahapon itapon, nakabakay akot gurayan, ha? Gapisik-pisik pa nga gurayan dong. Sayad mo kung pilarong kilo, sinto at sintayang.
3: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ilawon.
3: Komentaristang walang sinasanto.
0: O, i-check na ito si Katodong John Camisilla direkta sa temporary public market at sa provincial hospital.
3: Radyo Todo Live. Report! Report!
0: O, para sa report, Katodong John, pasok!
4: Katodong Jidil, no, bago na itong report, no, ginapasamatan yung si paring Ryan na Dela Cruz, no. Anak ko ginubrahan, Katodong Jidil, ito, kung nga cellphone holder, Katodong Jidil, no, bisan karton, pero ayos, oh. Pero wala kami akong maulit na akong nga holder at cellphone ako, no? John? Akong tripod na nabili, no? Roger?
0: Abi ko taro, kinapasagamatan mo, binagaring kaunan at banggos o konggurayan.
4: Gani ko ba? Matauhay, makaroon si paring Ryan.
0: Akibot ako eh, abi ko, ro, kinapasagamatan mo, isda nga gabasaling kay Toto Ryan.
4: Ay, naluhi, makako na eh. Nag-abit-bit ako kang cellphone, wabi ako ng tripod. Huwag patagal akong habalik, no? Akong nga cellphone holder at akong tripod. Katulong nga, no? Ako lang nga kina pero pangutana riya sa mga ako niya itong ginhimusan ko nagtaliwan niya itong webis, puntahay ko nagpamati mo makaroon ay hindi pa na magamit ron, e ana lang igauli ka ako na importante ka ako doon nga ron nga tripod holder na akong itselpon na akong nga ron nga si Babo nga ron ita tripod doon nagabuyot itselpon, no? Kung waro yun na hindi man ako mabutang na akong nga cellphone ka ron, no? Gani kung sino man nung nakahimos katuruna sa may mga latok ita tindahan, iyas tindahan, no? Dahil pag live report nato nga to, pag himos na ako, naiwa ko ta siguro hasulod sa bag, ay aron ta habilin ta na aga himos ta siguro kung sino man ro na ro kahimos, ay pakibalik lang, no? Iyak ako na iyadlaw-adlaw man ako riya sa sudit ato nga merkado publiko. Ag una ka tong ginil nga aksidente, no? Daing-daywa ka mga biktima ita vehicular accident, no? Nga ro mga biktima gin pangdaga iya sa ato nga may provincial hospital Kanday Art Luis D. Juan 21 anyo sa pangidaron ka ra, no? Ita imor driver da, no? Imore taga binturansa sa Banwa ita Banga agrang angkas karang si Mike Rivuelta 29 anyo sa pangidaro, no? Imore taga barangay Kinalangay Nuevo sa Banwa ita Malinaw alas 11:35 proseso kubi nagabuti sa aton provincial hospital katurunga Judel dala ita MDRR imot balot Banga, no? Kaday ma'am Gisilda Marie Alba Erudistan imore ma team leader karait MDRR imot Banga. Thank you gid, no? Kinawaan lagi na nakita ito yung data kara information na dayang rang daywa nga mga motorista nga rang akunsiin sakay sa anda nga motorsiklo. Pag abuti karong katrong dil sa may barangay Binturansa ay nakabaton sa anda itawag nga may daywa kapersona nga nagkakayakaya Rosambilo gabi ka rin bumahukot sa gater o ito sa may ano Rosambilo bumalukot sa poste nga akunsiin pag respondi na nakatrong dil, no? So daywa nga na gindala niya sa ato nga may provincial hospital dahil daywa nga nga si Art Luis at si Mike nga ra ay nakaagom katulong nga dyan mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari nga parte kadangawas ko kusin rumasubo-subo nga balita katulong nga dyan pag abot na sa atong provincial hospital ay dayang daywa nga ra katulong nga dyan higindiklar tara nga dead on arrival Dahil may mga tama sa nang daywar sa nang nga ulo, sa nang nga mga masilan nga parte ka nang awas, no? Nga huwag ito sa kansan nakasalbar da, no? Nagkabato niya taro MDR imot ba nga itatawag sa motorista man nga gapailo-ilo nga may daywa katawar na sa may binturan sa highway nga nagkaya-kaya, no? O sambilog, nagabukot ko no, sa gater, sambilog ito sa may puste. Ganit pag-responde na Ma'am Gisilda, ay pagdala niya sa provincial hospital ng Masubo, ay binawian kita sa nang daywar at anda nga ulam nga kinabuhi katulungan din o dead on arrival sandarya sa aton nga may provincial hospital. Agay magara nga mga angkas gara sa motorsiklo katulungan din no? Puro halos daywa nga ra, puro angkas sa motorsiklo ra, kindala sa aton nga may provincial hospital. Dahil nga nga biktima nga si Lorena Patricio, 52 anyo sa pang-idaron karon no, imore taga-barangay Talon sa Banwa ita Altamas nga kutsiin. Angkas usakay mo sa motorsiklo pag-abot karon sa may barangay Tibyaw. Na-aksidente sa ndara katulungan dyan, no? O sumunggab sa nasa ayam ra. Tumumba sa nasa motor. Una nga gindala ra yung rasa Altabas District Hospital. Galing rin si Lorena Patricio nga angka sa motorsiklo. Ay nakaagom katulungan dyan, ito lastro sa rang ulo, no? Nga ni Imaro Higin, transfer iya sa ato nga may Dr. Pelis Tumbukon Memorial Hospital. Dahil si Lorena Patricio ay nakaagom ito lastro sa rang ulo. Ag mga lastro sa nakasari-sari nga parte kanawas nga kusin. Dahil nga ng biktima iya makaroon sa ato nga nakakumpain sa ato nga may Dr. Felix Tumbukon Memorial Hospital. Sang ka 19 anyos ba, no? Angkas manggiapon mo sa motorsiklo, katulong nga dyan, no? Dahil nga nga biktima nga si Kent Kawaling, 19 anyos sa pang-idaron. Karoon ng ita, barangay Sandima sa Banwa, ita Malinang Husin. Angkas manimo sa motorsiklo, pag-abot na di karoon sa may barangay Libang, Makato, sandara na aksidente, aging kabuligana na aging dala iya sa ato nga may provincial hospital. Dahil si Kent Kawaling, ay nakaagom katulong nga dyan at mga nakasari-sari man nga mga lastro sa nakasari-sari man nga parte kanangawas nga kusin. Dahil nga nga biktima iya man makaroon nakakonfine sa aton nga may Dr. Pelis Tumbukon Memorial Hospital. Sa bilog pagid sa biktima at vehicular accident, dahil nga nga biktima nga si Jan Virgil Sarabia, 24 anyo sa pangidaron karon ng Imaurit ng Barangay Pulincio sa Banwa Itap Baliting ang kusin. Nagabot sa atong provincial hospital katulong nga dyan, rubiktim ang kusin, sakay manimo sa anang motorsiklo. Pagabot na dikaroon sa may barangay istansya, yan dikaroon sa atong matang lugar, sa Banot Kalibo, Imaurit na aksidente, tumumbay mo sa anang motor nga ginasaktan ka kusin. Yung kabuliganan manimo ra, o ginilaspundin mo taga MDRR mo at Banot Kalibo, aga rubiktima, aging dala iya sa atong nga may provincial hospital dahil si Jan Virgil Sarabia ay nakaagom katulungan dyan at mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari nga parte karangawas nga kusiin. Dahil nga rubiktima, iya man makaroon nakakonfine sa atong nga may Dr. Pelis Tumbukon Memorial Hospital. At mga vehicular accident nga nagkaranabo, no? Hablaban rin mga biktima, ara daywa nga turo kauoy dahil did on arrival kita sa dato. Ang rin tatlo ka mga biktima nga ra, ay puro tanan nakakonfine sa ato nga may Dr. Pelis Tumbukon Memorial Hospital. Madulang kita sa mga nakakonfine, makaroon niya sa atong provincial hospital, katulong nga dyan, no? Sa surgical ward naton, may 66 ka mga nakakonfine. Sa ato nga pedia wards, may 76 ka mga nakakonfine. Sa ato nga ubi ward, may 111 ka nanay, ag may 34 ka mga ungaro nakakonfine. Sa ato nga female ward, ito sa may second floor, may 71 ka nanay ag may sambilog ka unga man ro naka-confine. Sa aton nga medical ward nga kunsiin, nakasari-sari ka mga batian ro naka-confine, may 138 ka mga naka-confine. So matotal sa kabilugan katulong adyo din, no, kay banro ICU ward agro isolation ward, may 506 ka legal age ag may 35 ka maunga sa kabilugan nga naka-confine. Makaroon iya sa aton nga may Dr. Pelis Tumbukon Memorial Hospital. Nga ni punuan gid makaroon na atong provincial hospital, sumubra kita 500 ka mga pasyente nga nakakonfine. Makaroon iya sa aton nga Dr. Pelis Tumbukon Memorial Hospital. Aga halin sa provincial hospital katuro nga dyan, no, nagdiretso kita riya sa aton nga masakusako na aton nga temporaryo na aton nga may Kalibo public market. Iya makaroon ako kay paring Ryan nga pisto, no? Tabugasan ni Ma'am Jocelyn Adok, binutangan dakot bangko riya, good mga pulupong ko, magkita.
0: Dapat may lamisa, may kape.
4: Oo, oh, haya, ginakuha nga
0: ako. May mga ibos or may mga suman.
4: Para sa tabok na akong, puro kakanin katulong judil, puro sa puro tanah kahihira
0: doon mga kakanin. Bakay maton, pari Raya, nag Madam Jocelyn, ibos ang suman.
4: Nakakapi-kapi yun, tangan si paring Raya yun, tapos ibot kapi-kapi yun. Si paring Runrun nga niya, ginagas-agas na ako itanang kape, nga doon kinay, mga kunay.
0: Katotong John? Katudong yun. Oh, nag-loading yung manong signal ni Katudong yun. Tapos yun doon iyakaton, haayos yun ni Dingdong, ituman kay Katudong yun. Good morning, anay, kay Rodilio Castillo, kay Toto Rald Jordan, at kay Efren Flores, no, kay Ampod Benito Rintillo, ina sa Quezon City. Ara na, balikan ta si Katudong John. O, sige, kung agang-agang, ay sa dibagagon na imumagi ko. Ay bisan pati roaton iya sa studio, ay kung amat, hindi gini mo masaligan. Ha? Kaya ni minsan sa mga signal nga ra parang pagmamahal din, huwag kang umasa, ay baka masasaktan ka lang. Diba? Diba dong? Huwag kang umasa, ha? Ni minsan huwag kang umasa, masasaktan ka lang. Grabe no, mga nagkatabo nga ra nga mga insidente no, kurang nagtagaliwan nga mga inadlaw no, para yang Sabado Domingo no. Mga katudo, arunta, mga angkas, daywa-daywa rusakay it motorsiklo. Ay tao kung magiging effective roraya nga rang kampanya it aton nga LTO ag Police Regional Office 6 nga uplan sagip bata kontra sa mga uwat lisensya nga mga minor di edad nga nagadrive it motor o kung anuman nga sayakyan. Balikan ta si Katudong John. Katudong John! Katudong John! Yoo-hoo! Katudong John! Ayusin kayon! Gatagawgan tama na rodaywa. Ginausoy na tama na si Katudong John Kabisilya. Ayusin kayon! Hagusot ka na sa Imbornal! Or hadanlog ka sa madanlog rin ang agatok. O base kung tinambakan ni paring Ryan dat ibos ag dagosdos ag suman. Latik. Ayan ba'y ko manami ring posisyon, nagapungko, dapat may lamisa, kapi ag mga ibos-ibos, no? Agod na kumpleto, gid. Ay, dali iyang. Ay, kinahugat-hugat na ito.
5: Magid, islam all.
0: Oh, Harun yun. Katudong yun, please go ahead. Katudong yun.
5: Malugtan, Rose, right?
0: Wakat monitor, ay? Wakat monitor? Pakimonitor, abi, kung may monitor ka?
3: Marcel Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Okay, dali yang, ha? Dali yang. Ay, monitor, John, monitor. Kung may monitor ka, kindly monitor na lang, no? Ay, kung ina ka magsalig, abi, sa balikimot, atong signal, ay basi ko nag-utod-utod, no? Good morning, anay, ha? Kay Madam Leia Mangaw Saminyo, no? Ag kay Manong Johnny Boy Saminyo.
3: Marcel Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Nagyabay mo ko Sabado, eh. Okay, ara na. John, please go ahead. Katudong, John. Please go ahead.
5: Signal naton, hindi ko with mong kung nga report, no? Halinya sa aton nga Kalibu Public Market, bukod abundar atong isda, makarunya ka pulong adil, no? May araro mga isda nga pwede hibakal nga nag-abutan niya sa sulit ato nga Merkado Publiko by Gurayan Kitarya. So ato nga Gurayan Ria haya 200 rukilo, no? So Gurayan 200 rukilo. May salay-salay kita o ginto haya 120 kilo, no? Ito salay-salay, no? So atong ginto. Kaya ato nga sulig, may sulig yan, rayro abu-abu, no? Katulong adil, no? Sulig, no? Mausin na kita, pwede kita makamonitor, no? Ita, ya sa atin nga may Kalibu Public Market, no? Aro atin nga nga sulig, katulong adil, halin, 200 mando kilo. 200 o kilo, sulig, no? Ayan kita sa kaya, bro, Roy, no? Okay na.
0: Okay na, okay na. Monitor lang, inawakat monitor, ay.
5: May salmonite, katulong adil, salmonite, 200 mando kilo. Ito ang kitariya, 160 kilo. May TL kitariya, 180 kilo. May tirit kitariya, katulong adil, no? Gayarang maintok na bantalaan, 240 kilo. May malasugi kitariya, 380 kilo. May atong na bantalaan riya, kay Bradley Rimon, 320 kilo. Sa akong kampo, may bantalaan nyo na. Iya nga ni makaroon ako kay Brokroy nga buntugon nga restaurant. Ay gumunitor ako niya sa akin. Galing ay uli-ulihi lang yan oh. Bisoon ko lang katulungan mo. May liwit si Nanay Marit mo, 250 kilo. May bisoon ko rin katulungan din 300 kilo ay Nanay Marit. Nagsistra. May batog iya katulungan din mo, 240 kilo. May mamsa iya, 300 kilo. Maya-maya, original kang maya-maya, tagpula para ha, 350 mga kilo. May tanga kaya katulungan din, 200 rokilo katulungan din, no? Daya rin mga isda, mabakal ninyo ya, sa sulit ato nga, merkado publiko katulungan din, sa makaroon nga, adlaw nga, Lunes. Aga pagabot sa mga karne katulungan din, wakit na problema, arubangos katulungan din, ako mataan, abot arubangos mo, depende sa antot bangos, ano? May malimpo ka ng inapaka, 120 kilo. Doon pag pwede ito sa bang, 180 kilo, no? Katulungan din, no? Pagabot sa karne, abundan ka ng karne, abok ka ato gararo, atong hibris chicken, atong manok mo, agro backyard, ay 200 matagyapon na kilo, o atong nanitin ng manok, ay 340 kilo, pero abok ka ng party karne at manok, kumabakal ninyo sa iba't-ibang presyo. Kamang naman, parang nila, ito baboy, rukasin, kurkot, aglimpo, aya 320 kilo pero kabo ko pa si karne mabuhay na mabakal niyo sa iba't ibang presyo kama naman do karne nato baka ganwang ganang kunog tara 420 kilo pero kabo ko pa si karne baka ganwang mabakal niyo sa iba't ibang presyo pili na kamo kung anong gusto niya unya sa parte ko atong makarne niya sa sud ita to nga mid kitchen ita to may talibog public market na kahira sa paintutong ni kumusino abo rana nga karne makaron nga adlaw nga Lunes katulungan ang pag-abot sa aton ng mga gulay, no? Aton na gulay ay abok riyan sa aton bagsakan riyan. Yan lagi mga binugkos-bugkos ng mga gulay. Di ka na sa kilid na aton na pisiksyon, yan. Di ka na rin mga ginatagtag ang mga ginasinsin ng mga gulay. Pag-abot, di ka na sa pinakalikod, di ka na mga binilog-bilog ng mga gulay sa aton ng gulay. Di ka na sa kilid na aton na mitiksyon, di ka na rin kay Ma'am Bibi Magallanes Sari-Sari Store, no? Kompleto si Kados, di ka rin doon, no? Makita niya, di ka rin, pormiro nga restoran kay Ma'am Bibi Magallanes Sari-Sari Store ang Tension Gopel no ang bigkaro sa katungaran kay parin mong kabalyero nga drive physics at sa pinakalikod ina nagakuslos ang nagapuga ita tayo katulungan dol ang bigkaro sa may akong grocery section iyan ni makorna ko no nakaplastar ni Karasya sa suod ita kay bro Roy Duntogon restaurant Boca na mito no reading radio on si bro Roy restaurant no sa kay Roy restaurant ana reading radio nagaradio ni mo nga magasirbi sa aton nga managap kamahor yan o, nag-aso-aso para yan rana ng mga putahir yan o, nakasari-sari ng mga putahir na to, nag-ngirit-ngirit si Toto Andrew Suwalog Jr. sa ana nga Suwalog Sari-Sari Store. Ang kinang Giuseppe, no? Iba sa dani, mama na, nag-bantay kung nga Sari-Sari Store katulungan doon. At kay Ma'am, Jocelyn Adok, no, nga ugasan, no? Aga, thank you, kaya Tarnirayan de la Cruz, no? Kay Ma'am Jocelyn Adok nga bugasan. Ang di ka na sa pagwa katrinsyo doon, no? Di ka na ba natin ang pagkainukay na nga kababo nga nakadisplay nga mga kakanin ang pagpagwa patot sa sechirod may abo magyako ni parang gulay ang nakasari-sari na pwede natin na nga gaon katrinsyo sa aging kamuti balingkay na ron iba-iba nga klase ron na mga gaon natin no? Ang sa katungan at sa lorinsyod putasan ni Papa Dads katulungan din ang inakman kabo maroon na gabirig at mga baho katrinsyo at mas marami pagtulutin prano ka mo agod makaabot ka mo itong isda at so uman itong isda nga nag-abot iya sa sulit aton nga merkado publiko sa pisiksyon naton ay bukong it abunda no bukong it abunda nga na mas marami magtulutin prano ka mo agod makaabot ka mo itong marami nga isda nga nag-abotan iya sa sulit aton nga temporaryo nga may kalibu public market katulong nga at bago ko malistro ginapasabato ang gulit si ma'am Giselda Marie Alba Irubistan ro ako niya team leader ita Indy Arali Nukbarakbanga imo man thank you sa Cornel Jangsap makita ron anda karon nga Jangsap ina sa May Diversion Road sa Barangay Tigayon ginamanage ni ni Toto Freddy ang nimisi sa Cornel no aga if an egress at aluminum supply and installation no ako nga gumanto nila sa May Barangay Tigayon si Paring Junior Paring Rafi Alcaraz ga pinamati sa nabakang pamilya Alcaraz ina sa May Barangay Tigayon ag happy happy birthday gid mo kaya nini Anya Tisay oh sa boka na ko nag birthday mo ka biino ito kita thank you kay Nanay Marit magsisi ag kay sir Ilisar magsisi happy happy belated happy birthday ka sa bado abira ng birthday ka dunga no at kan ko kita ito ngani ag happy happy birthday ag happy happy sige gid sa kay paring Harley no paring Harley Karindiri Harley dito mas no? Sa Harley Sardiri ada gid sa El Barrio sa Ubos no. happy happy ini si Ingrid nagagat Soto Harold dyan nagakiwa ulit sa ana nga ginagahan na ina sa restaurant sa Merli Karin Biriano sabaw pa lang ulam na dahil nagkating video may ato dato na balita no magaling na sa ato na area of responsibility no pagdarin dito sa may doktor at Alison Bucon Memorial Hospital paantorya sa nasa usako na ito niya temporaryo na ito niya may kalibo public market siga po para sa Tulubirada ako man siga tulungan Jim Cabiciliano Radio Todo kaibigan mo
3: Radio Todo live report report
0: abogid niya salamat ha kay katodong John Cabicilia direkta nga nag-report no sa anakaranga area of responsibility halin sa Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital paagto sa aton nga temporary public market ha sa todo bantay presyo todo bantay supply tigo-tigo kuno ay isda makaron Rogorayan 200 ba nakabubarato gali akot 20 pesos kahapon no ayro Agurayan nga habakay ko sa niting kahapon, nagapisik-pisik pa, nagapangindat pa, ay sinto at sintagang. Ruya sa tindahan, 200 hasta 220. Nakabubarato kita't 20 pesos. O, agadi hamak nga yabas imaw ay bagong dungka nagapisik pa.
3: Komentaristang walang sinasanto.
0: Good morning, anay, kay Mila Ropino Ligaspi, ha? Ay ginapatamyaw na si Konsehal Inday, si Lina Mercado, ag si Maribel C. Chanco Ramos, no? Ang nag-monitor man makaroon sa aton karaga pagpakalagad. Kay Jinjin Mary Cipriano, no? Sa akon nga ampod, ang guwapa, no? Nag-monitor man makaroon sa aton karaga pagpakalagad. Si Paring Michael Ferrer, nga nagakukuroka yun ko anang manok ang nagakapi-kapi, no? Inasaan nga farm, maayad-ayad gin niya agahon.
3: Komentaristang walang sinasanto.
0: Ito abisanda sa hideout, itro pang pilok, kami ay igtot ana sa Bilya Piras. Igtot na kami nagapalamig-lamig ang nagarelax-relax ni Papang Raul. Ay, sa Domingo lang ron. O tihala, sige, agdugang pa nga mga balita, ha? Dugang nga investigasyon. Sa report nun, hindi na ni Katodong Rinald, no, sarayang mga series of accident nga naguntad iya sa aton nga probinsya Itakla, no, especially iya sa primero distrito ag sa segundo distrito, no, sa investigasyon mataron itaton nga mga kapulisan sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera.
3: Todo berada, berada.
0: May nagapinangutan at eleksyon watabi sa nakapamati kay inay. Nagbugaw ta siguro ray.
3: Todo berada, berada.
0: Si Aklan Governor Joen Miraflores nag-request sa sangguni ang panlalawigan it probinsya it Aklan. Nagapangayo imaw it pag-aprobar ang endorsement sa Department of Interior and Local Government para nga ni sa andang pagbakal it one unit brand new motor vehicle pick-up truck nga pagagamiton ko provincial governor's office no agroraya nga nga lihok ko atong pinalangga nga gobernador hay pagatalakayon dahin aga Martes ala una imedya it hapon no una sa sangguni ang panlalawigan session hall pagapungkuan da ita Committee on Appropriation, Budget, and Finance, and Ways, and Means, ang mga katuto, no? So, pagapungkuan da, ha? Mga katuto, no? Para nga ni nga aprobahan nanda, do request nga ni Governor Joen Miraflores nga magbakal itsang ka pick-up truck nga pagagamiton kong Provincial Governor's Office.
3: Todo berada, berada.
0: Samtang sa pihak nga bahin sa dugang pagidnaton nga mga balita. No? Si Banga Sangguni ang Bayan Member Idmar Rinaldo. Si Papalando.
3: Todo berada, berada.
0: Nagduso it resolution para ngani nga hinyoon sa opisina it Municipal Health Office, no? Although resolution nga naging aprobahan da kasi kinahanganon eh, no? nga maghimo it aksyon kontradingge ang mga katudo, no? Rayang pag-surveillance, pag-intensify pag-surveillance, no? Aga prevention and control and community response bangod ko nagataas nga kaso it dengue sa Banwat Banga. Ay, Banwat Banga may 83 ka mga kaso, no? Ag may 5 ka mga bagong kaso, ha? Ay, mataas taabi nga maya do percentage it anda nga attack rate una ta sa 20.5%. Ha?

0: maitakalibo nga may mga kaso. Ha? Base sa record at Provincial Health Office. Tama ka katuto. Roya sa Banwa itakalibo. Ha? Dali nga. Ay ako na nang kanon. Bukaron do akon nga abungahan. Andagaw. Oh. Bakaw Norte. New Buswang. No? Old Buswang. Kaano istansya Mabilo, ha? Poblasyon, Pook, Tigayon, ag Tinigaw, ah, mga katudo. Speaking of Tinigaw, ha, good morning anay kay Nanay Cap, ag kay Tatay Cap, no? Kay former Barangay Captain Toto Rolando Reyes, ag kay Kapitan Nene Reyes, no? Sa pamilya Reyes, nga nagapamati man makaroon una sa may Barangay Tinigaw. Dayaro mga lugar, no? So, dapat lang duray ang mga lugar nga may mga kaso ni dengue, no? Ang mga katudo, hay mistingan man do mga eskwelahan, no? Kasi may nakaistorya kami ni Kagawad Inday kahapon, eh, o kabii, no? Nga basi, tama na ro, imong unga, kunbukon it ito habuo saan ang ginaagtunan, basi sa eskwelahan, habuo mananana ro dengue.
1: Todo, berrada, berrada.
0: Ay iyakaton sa Banwat Kalibo, may patay na. Oh. May patay man sa New Washington. May patay man sa Banwat Malay.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ang harang nagailinabo, nagatilinaas, dukasot, dengue, mga katuto.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo.
0: Si Katodong Bangs nga ni, nag-worry kita, hambay ko, dong, magpa-examine kayon. Magpa-check up, ay basi dengue, utama ko di imo nga, ay anang hambag, ay. Hadinggi git matama na ako nung, pero okay okay yun man ako. Ha, mayad ay yun man ako, ay siyempre. Mayad man dun imaw to mag osoy tawa-tawa, no? Aga ugbos nga rat kapaya.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Katudong Bangs, no? Git Wilson kay Katudong Bangs, ha?
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Good morning man kay Jam Bonifacio, kay Sandy Lumugdang, ina sa Burwanga, at kay Rosy M. Isoga, nga nag-monitor man makaroon sa aton karaga pagpakalaga.
1: Berrada, berrada.
0: So gani si SB member Idmar Rinaldo hayaan ang ginaawhag ro opisina at municipal health office nga maghimo og tikang nga matapna ag makontrol, no? Kung di man matapna, makontrol kasi ro namok karon gasaling abot aron eh.
1: Todo berrada.
0: Kasaling abog at aron namok karon mga katudo eh. So kontrolon. Ang kontrolon man do pag ilinabo it dengue, ha? Sa munisipalidad it Banwang Banga. Ay sa Banga haro mga lugar haro mga lugar sa Banga haro. Ro mga lugar sa Banga nga may mga kasot dengue, ha? Mga katudo ay haro. Ha? Ako niya kono na. Okay, dali yan na. Ano yung naga? Pilinisik man do. Aton niya ang ginabuitan niya. Listahan, no? Sa Banga, no? Ay, ano? Tarong Banga nga rin masasaga. Ha? Dali yan. Matariro anang barangay. Banga, ho. Iroan at Kalibo. Pag agto mo, anagin matang ka barangay at Kalibo, ay saga. Tarang umbrang rang. Ah, hararo Banga. No? Hararo Banga. Oh, Linabuan Sur. Oh. Mambog. Poblasyon ag Turalba. Ah, may apat ka mga barangay. Rongbanwa Itabanga. Ah, mga katudo, no. Ruanat Ibahay, Aquino, Ondoy ag Tagbaya. Ah, do yun, ha? Ruanat Leso, Barangay Bagto, Karugdog, ag poblasyon. Doon do may mga kaso nga mga kabarangayan sa Leso. Sa Libakaw, ro mga kabarangayan nga may kaso, Dalagsaan, Manika, Pampango, ag poblasyon. Ha? Sa Makato, ro may mga kaso, Kahilo, Kalangkang, Dumga, Mantigib, ag Tina. No? Sa Malay, ro may mga kaso nga barangay, hay imaw nga ni Romadro Balabag, Balosbos, ag Manok-Manok, no? Ano na?

0: malinaw, hararo anat malinaw, no? Sa malinaw, abo-abo, madubarangay it malinaw, bigaa, bulabod, kabayugan, dangkalan, no? Agliluan, malandayon, poblasyon, San Ramon, ag San Roque. Abo, mangaliro barangay sa Banwa it malinaw. Sa Nabas, ano na, bulwang, may bulwang sa Nabas ay, Buena Fortuna, Tagarurok, oh. Sa New Washington, Dumagit, Hugas ang poblasyon, oh. Ag kama naman sa Numansya, Albasan, Aliputos, Badyo, Bubog, Camansi Norte, Camansi Sur, Dungon S, Laging Banwa S, Agnabitas, ang poblasyon. Sa Tangalan, Apga, Pudyot, Tagas, ang Tundog. Doon doon mga kabarangayan, it kada banwa, nga may mga nagpositibo sa kasong tingge.
1: Todo, berrada, berrada.
0: Ngani sa mga kaigmanghura naton, magtagam gid kamo, likaw gid kamo, no? Ayaw gid pag pinabayiro inyong mga inunga.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Good morning anay kay Juanito Rambunay, ha? Morning Sir Idol Judel, salamat gid.
1: May punto ang
0: kaya
1: bawat komentaryo.
0: Kaya ginabalik-balik, to remind. Kuaton nga mga barangay opisyal, especially ro mga kabarangayan nga may kaso nga mag-request kamo sa inyong tagsa-tagsa ka mga municipal health office, ha? Nga mag-misting, ha? Naalin ang daruan ng misting masin nga ron, doan ng paging masin. Rwanda inang buong ginaalin ang dauna ron, ginagamos.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Okay. Huwag anit bulwang sa Nabas, nagkasaga yung siguro, no? Rurayang harang listahan it, kwan, provincial health office, bali typographical error nga ginatawaga. Hambay ko man yan eh, kay na. Waman makot bulwang, o sa numan siya may bulwang.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Ging correct man yagi nato na nakibot nga ni ako nga may bulwang mako sa Nabas ay.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ngani sa mga barangay opisyal, ha? Mag-request ka mo. A request especially sa mga kabaranggayan nga nga may mga kasot dengue. Rumanga school head principal mag-request man. Sa inyo nga mga barangay, sa inyo nga mga barangay opisyal, paagturito sa mga taga municipal health office or sa mga mayor.
1: Todo berrada.
0: Ay napakadelikado, ha, napakadelikado.
1: Todo berrada.
0: Kapag sa siber-siber ta makaron kabasko gruigo ita dengue nga ra. Oh. Ah, kayo itaron ay wakatimot kalaban-laban, ha, kasi uwat bugong eh. Ro aton nga bugong kara maghagong. Agro pagpamatyag ba yan kung doaton niya o nga miyembro at pamilya ginagagnat no? On and off ay magpakonsulta ya gano'n o magpadinggi test ya ge.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Alasays 15 aton karaga oras agroray nga oras agroray nga balita ginahatod kato ni Red Horse Beer kasangga mo sa relax sarap. Magabalik ako balikan taro ibang mga balita ag informasyon pagkatapos si Jamangara.
1: Komentaristang walang

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilogra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Uwa na ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Billiones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drug Store, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Pa, ano man po kasi daw siya na ano, cheese maker?
4: Pacemaker, oo. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng apat na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Chance to nalo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
7: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
8: para sa Seth Manalo.
7: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
6: Cash shali na!
9: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
10: GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500. D3 Bio.
11: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
12: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang tuition ng anak? Pang grocery? Pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
13: Kapoy!
14: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabing kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
15: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Samphone Gold Coffee Mix.
16: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kapeng may mataas nga level sa antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix.
17: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatean ko nga Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
18: Cheers sa barkada nating Night Shift OT Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
3: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
19: Huwag po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
20: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga limang kutsara na imuubos ko na kanin po. Hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas dos, ng madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit ng katawa. katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa walong box lang po ng recipe po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasiglan ako. Hindi ko lamit. Ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
19: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
20: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko naliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung recipe. Parang ano, parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, doon talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. So ngayon po, okay na po.
8: Inyo na rin patunayan, simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
13: Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
21: Okay. Balik kita banwa sa aton karang pag ililimaw ang sa gihapon. Padayon ka mo nga nagapamati ha sa programang Todo Berrada. Samtang nagadiscuss kita kaina sa kaso it dengue. Agsarayang pagtaon na tot idea no sa mga barangay official nga mag-request agpati ro mga school authority nga mag-request for misting no ay nagpadaya katon ita mensahe si barangay kapitan Lourdes Nini Reyes or si Nanay Cap no nga hamistingan yon last week pa ro tinigaw matapos man na kami nga mag-request kay SB member Kitsi Luces. So very good ha, Nanay Cap. Tapos yung tagalin o pagpamisting nimo sa imong barangay, no? Kung nagtaliwan pa nga at Domingo mga katulad.
13: Todo Berrada.
21: Good morning kay Manolito Manalo. Ag kay Gerardo Ingeniero, no? Ag kay Toto Rex Pilayo Inasayawan Alibakaw, no? Ag kay Abilin Villaurel. Ag kay Nang Udi Chavez, ha, inasan niyo buswag?
13: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
21: Pati man kay Nungbong Chavez, no, nga nag-monitor. So good morning sa pamilya Chavez.
13: Todo Berrada.
21: Nga naging suki yun naton itaton karanga programa. Ro public hearing sa ginaduso nga ordinansa nga magadeklarar sa Lagatik River bilang Environmental Conservation Zone. Haging tagana ituman, kusanggo ni ang bayan sa madason nga bugan it Oktubre. Ha? Raya raro isyo makaroon sa Banwat New Washington nga mainit. Kasi rutamaan una nga Metallica Shipyard ag Shipbuilding and Consultancy ay matsauwat na ginapansin na. Ha? Itsanggo ni ang bayan naman. Ay uwanan na mapadahit imbitasyon nga mapublic hearing kung galisanda. Pangayawa, kuratong pag-change it classification do pag-reclassify itasuning ha? Sa lugar it lagatik ang mga katuto, no? Pero pag-classify ba ka, nga, amakon mo dugaon, no? Dugaon tana, no? Ang mga katuto, dugaon tana. Duraya nga rang, sinyon ba ang listahan niya to ay? Rayang, negosyo nga rin ni Jonathan Salvador, no? Ang mga katudo, no? Dugaon. Ay, nakabutang ko tao na sa anang pag-reclassify it nasambit karang lugar ang mga katudo, ay uwag ko tayo imauraya sa ginatawag nga light and medium industrial zone.

0: ang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Ay, anano? Salamat gid ha sa taga Aklan Electric Cooperative or sa taga NGCP. Salamat gid ko inyong compliment ha.
0: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Golping naduga ro supply ita kuryente. Asalimukan or hadunlan? Sino ba yung may kasalanan? Akil ko o NGCP? Ah, basta salamat sa inyong komplementa. Salamat sa inyong sponsor. Aging remind nyo man ako eh.
0: Komentaristang walang sinasanto.
1: Good morning anay kay Blinda Taay, kay Ralph Valenzuela, no? Ag kay Chodora Ibadlit, nga nag-monitor man makaroon agro mga kababaihan nga CWL Catholic Women's League, ha? Nang St. Joseph Paris Numancia Aklan nga nagapa-shout out hay si Dori Ibadlit it Numancia. Oh, so good morning ha sa mga kababaihan ng CWL Catholic Women's League ng St. Joseph Paris Numancia Aklan nga nagapamati man katon makaroon. Ipakamuyo nyo Abiro brown out nga ra.
0: Komentaristang wala. Sige
1: nga nagapiyong-piyong kita nagapanamit yun kita hay ay. Dinapak na kita. Okay, now, balikan ta. Hambay ko nga ni. During the reclassification, eh, hamat uwa magpatawag it ginatawag nga public hearing. Eh, siyempre gina-reclassify nyo eh. Oh, may pagbago sa reclassification nga ginatawag. Nga kontaro mga kabaranggayan, ay ipatawag. Pero mga apektado ipatawag. Hay, huwag kita kamo kapatawag. O, oh, ging obrat na rin tando-tando si Mr. Jonathan Salvador.
2: Ha?
1: Dayang public hearing ra, inobra nyo man tando-tando, wama ninyo ging patawag. O, oh, hay na ano kamo nga mga miyembro sa Guriang Bayan, may piniino kamo kung sino rin yung tawgon?
0: Komentaristang walang sinasanto.
1: Ay, kung nagtaliwan nga July 25, 2012, sa pagdumaga anay ni Mr. Nestor Mejia, nga ruraya nga ng lugar ni Mr. Jonathan Salvador ay una na categorize sa zoning bilang light and medium industrial zone o sa makaron ay duaon yun, tunawon yun. It na yung arang ordinansa kung hipasarda.
0: Todo berrada, berrada.
1: Madali nga si Katodong Rinald Bandiolaro investigasyon sa rayang natabuoman nga mga insidente nga ra, rurayang backrider, ang iba pa, ruratong magbayaw.
0: Radyo Todo, live, report, report.
1: O, check na ton para sa mga detalye sa mga balita. Patrol, please come in.
3: Katodong Jurel, may una ka rin nga natabu kahapon nga settlement no, sa regrega pamilya, ita, mga biktima, ita, aksidente no, sa barangay Manok sa Banua Karag Altabas, kurang taliwan ka rin nga gabi no, kamanaman sa regrega driver no, ita regrega truck ka Katodong Jurel, natabu abi no, rundi ka rin nga aksidente, kurang taliwan ka rin nga gabi mga tak na alas 11 na karan no, ita tungang gabi Katodong Jurel, di ka rin sa may barangay Manok sa Banua Kara it Altabas no kung sin based sa information nga gin relay ka ton itatang kara Altabas sa PNP Katodong Sudel nga roday kara nga sakay no ita motorsiklo nga ginamaneho no itaray kara nga sangka 40 anyos no ag may anak kara nga back rider nga sangka minor de edad Katodong Sudel nga residente kara ita barangay Kabangila sa Banua Kara it Altabas no halin sa dasa direksyon no ita Banua Kara Altabas ag pauliino sa may barangay Kabangila Katodong Jodel, tag matabo roray ka nga aksidente, di karong gid, no, sa prente, itabagay, magapit, no, ni kapitan, no, oreta, itabaragay man op sa Banua Kara itabatan Katodong Jodel, kung sa sin, based sa pagpabutsyag, kita itong karaga Altabas PNP, nga roday ka nga motorsiklo, ay ginasugid, no, nga uwa kara itiwag, no, Katodong

0: Dahil dapat abot ikaw sa may kurbada karaga direksyon, ako na sambi karang lugar, santig sa pagpabutsyag, gaming kumay kata sigon, rung pagpadagagan, no? Ita ray karang motorsiklo, nga kung sin ginatanaw, nga posible basi na dugaan kara itak kontrol sa manibela, no? Rason nga anak karaga inagaw, rung linya, no? Itray karang nga truck katotong si Dahil, nga anak rung kasubang, nga paanto iya, no? Sa area kara itaban, wag kalibo, nga direksyon, dason, nga databo, roray kara nga aksidente katodyo dahil gagin tunaan nga insigida nga gintaga daw sa iba sa Altabas District Hospital roray kara nga mga biktima pero sandara no gin deklarar daw nga binawian itray kara nga hugam nga kinabuhi matapos nga matabo roray kara nga aksidente. So kahapon mismo daw katodyo dahil hay may una kara nga pag-istorya between sa ray kara nga driver no itray kara nga truck daw kama naman roray kara nga miyembro kaya pamilya itasambit kara nga mga biktima ag nagkasugot katotong dahil nga isitel ro na sambi karaga problema no sa masubo-subo karaga aksidente no ginatabo una sa barangay Manop sa Banwa it Altabas ag katodong ga Jodel samtang sa piyak kamahin do day man sa Gapon nga masubo-subo man nga aksidente nga natabo no di karon sa may area kara ita barangay Bintoransa sa Banwa kara ita pang katodong Jodel nga ginasugid no nga nag-awas man da no sa gutter sumunggab sa kara nga poste roray kara nga motorsiklo no nga maimbulbar man sa roday kara nga aksidente kun nagtariwan kara gabi no mga tak na alas 10 na ita gabi di karon sa part ita barangay Bintoransa no sa Banwa kara ita banga kung sin do day kara nga mga biktima gani katodong ga Jodel no nga residente no itray kara nga barangay Bintoransa aga Banwa kara ita malinaw no katodong Jodel no nga raya karong masubo-subo man no nga binawian itaray kara nga hugam kara nga kinabuhi wa gitabi matao gi katikin na runtol in kara nga information kung ano gi karon nagkaganabo kato dadal no kay rato kada istorya sa tong kagabang nga PNP ay bag-o na nga duty no hindi mo duty the time nga matabo ro day kara nga aksidente no day karon sa may area nga right barangay Bintoransa sa Banwa kara tabanga pero sandig sa nakagin relay kato nya information nga ginaligar gapauli na kunta no ro day kara nga mga biktima matapos nga mag-overshoot no ro anak ko nga motorsiklo sa lugar no kato nyo dahil agdi kato posibly no rong rason nga dumiretso do sa sangka poste sa nasambi karaga lugar nga kusin insigida karaga responder aton karaga mga rescuer particular do aton karaga MD RRMO Banga nga gindagan no kato nyo dahil iya sa aton karaga provincial hospital pero sanding gindi kaina sa report dali kato dong John na kabisilya nga gindeklarar daw gadad on arrival do nasambit nga biktima. So, rung investigation, itato ka nga mga PNP, nag-apadayon ka to doon ga Jodel, no? May kantanan sa tabo ka nga aksidente, so apat kita ayag yun, no? Kamaga kabuhi, rung naduga, pangod, sa ka nga mga aksidente nga nagkaginabo, no? Sa aton ka gamakar sa dahon, iya sa aton nga probinsya katakgan sa magkasiparar nga mga aksidente nga nagkaginabo, iya ka to doon Jodel, kung nagtaliwan nga gabi. Samtang sa piyakamahin, tatluman ka mga persona, rung naaresto, ita aton karon nga Provincial Intelligence Unit no or PIU alin sa aton Karagaklan Police Provincial Office sa ginpatagayon nga anti-gambling operation no sa Barangay Aranas sa Banwa Katabalete kahapon no itagahon katodong Jodel no roday kara nga mga ginaresto ay mga residente kara ita barangay or dasambit kara ga Banwa no una karon sa Barangay Aranas sa Banwa Katabalete katodong Jodel kung sa sin matapos nga maktuhan itaton kal nga mga kapulisan nga nagapatigayon na itray karaga tupada no or bugo una sa lasambi karaga lugar kung sin na recover no ita aton nga mga otoridad ronday wag ka mga patay na nga pambuwang nga manok no may kinsi ka mga gap no kama naman dong pila ka mga kagamitan gamit no sa rekrang tupada agray karaga kwarta nga nagabalor ita 3,900 pesos no nga raya hay ginapatihan pusta no sa kanang illegal karaga patupada kahapon una karon sa may barangay Aranas sa Banwa kara ita Balete so makaron karaga gahon posible nga iga pasaka no ro karaga kaso through inquest proceeding sa atong karaga provincial prosecutor's office nga magapangatubang no sa kaso nga paggapas sa presidential decree number 449 or illegal cockfighting law no katodong del ro na sambi karaga persona nga makaron gahon iga inquest sa aton nga provincial prosecutor's office katodong nga Jodel. Samtang iya sa aton karaga Banwa Katkalibo may aksidente man nga natawag kahapon itahapon di kara sa may barangay istansya daw sa Banwa kara itakalibo no kung sino di karaga sangka motorista rung sumunggab no, sa karang sang ka top down, no, katodo dahil matak na alas 2 kahapon itahapon sa National Highway ita barangay Istansya iya sa taon karang banwa ta kalibor ang biktima nga taga banwa kara ita Balete no particular sa barangay Polhensyo katodong dahil nga insigida gagindaga sa taon karang Dr. Pailis Tumbukon di Morel Hospital sanding sa pagpagusisa na itatag karang traffic section kung kalibo municipal police station basement sa nakuha nga kopya itray karang CCTV nga magayuton konta Roray karang top down katodong Judel nga ginamaniho itasang ka 40 anyos karang gagaki tag aksidente nga masagi no itray karang motorista da rason ita anak karang pagkaduga ko nga balanse no nga natumba sa ginamaniho karang motorsiklo wa itagang presentar nga driver's license no roday karang driver karang ita motorsiklo wa man ka ta soksok karang helmet ginapatihan na obserbaran nga una katodong Judel no sa impluensya kung makahililong ang ilimnon Roray karang biktima tag matabo no roray karang aksidente kahapon una karon sa may barangay Istansya sa Banwa Italibo. Sa iba na to ng mga municipal police station no, so far sa pagagapag CTR no sa first district ito to karang probinsya katakan so far no halik kahapon gakabii no wala gibat katang reported ng mga untoward incident nga ginrespondihan ito to ng mga kapulisan sa primero distrito kung probinsya it Akan. Mga isa ka nag-report direkta sa Kalibo PNP sa Gapon para sa Todo Birada. Ako man si Katodo, Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
2: Abogin niya, salamat ha, Katodong Reynald Banjola, direkta nga nag-report no, sa una distrito ko aton karanga probinsya it Akan.
1: Todo Birada! Birada!
2: Si Katodong Rolly Boy ha, i-check ba naton? Hugat-hugaton ta, no? Ro, anakarang report man, direkta sa anakarang area of responsibility, no? Always watching live and happy listening, Imo Katodong Judel with Idol Rentillo. Salamat gin sa pagbasa. Okay, at your cerveza.
1: Well,
2: problema, no? Matap na monitor ka mo, siyempre ginabasa ko gitron. Ay kunwa ka mo monitor ay paano ko ron basahon na hindi man ka mo kapamati.
1: May punto ang bawat komentaryo.
2: O, ara na si Katodong Rolly para ma-commercial break dayon kita ag ma-proceed kita sa mga dugang nga mga issues ag dugang nga mga taupang doon ha? Makaroon niya at daw kara ita Lunes. Si... Ro daywa ka mga barangay ita New Washington like pulo no ay ro kapitan nga ra ita pulo si Kwan si barangay captain Anicia Aguilar no agroana ita barangay poblasyon ay si kapitan Alex De La Cruz at the same time ay miyembro imaura ita sangguni ang bayan bilang Liga President, ex-officio member, ha? Ay nagkagasugot nga magpasar it joint resolution, ha? Para batunon, rogi na donar nga ugta ko pamilya Salvador o kon kumag-asawa nga Salvador na day Engineer Jonathan Salvador, no? Ay anabi nga napanuhan, ro mga tributary, alin abi iya sa banwa sa mga karsada no ag sa mga kabaranggayan ibutang ta di kara sa pulo yang anay ag poblasyon ay nagasanga-sanga ag sa andang pagsanga-sanga ruandang pinaka outlet guguan hayro shipyard igtut a nagaagi ro tubi no igto nagaexcent paagto rito sa Lagatik River.
1: May punto ang bawat komentaryo
2: kasi rutin din si karon ay basi bagahibangdan si Engineer Jonathan Salvador no nga inakanahalin duroy yung mga waste material nga ron kon anuman nga mga waste ay siyempre kon sa karsada sa drainage sa ray mga oil tagas it mga krudo asaiti gasolina no ag kung ano pa ay rohalin pa sa mga panimagay halin pa sa mga establishment. Oh, ito takana eh. Ah, mga katodo, no? Sururaya nga nga plano para mapasiguro ro pagdonar nga ra agroray nga pagbaton tro resolution hay pagaplanuhan da itdaywang ka mga barangay to the help ko aton nga Department of Public Works and Highway, no, nga ma-construkan ita sang ka sewerage treatment plan doray ang more or less 1,000 plus square meter ang agugta. Kasarangan yun at bahuron.
1: May punto ang
2: para matindugan ita sewerage treatment plan nga di karon maagi roray nga mga waste material mga tubi, no, nga i-treat imaw, limpyohon antes imaw ipaguwa paagto sa Lagatik River, mga katodo.
1: Todo berrada, berrada.
2: Na, para at least man, bulig na nga nira eh. No? Amakon mo ro, sobra 1,000 square meter karon, pila rabili karon nga ginadunar nga it mag-asawang Salvador.
1: Marcel Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
2: Tapos sa public hearing, uwa ninyo ginaimbita ha.
1: Todo berrada, berrada.
2: Para na dong si Katodong Rolly Boy, i-check na ton.
1: Radyo Todo Live, report, report.
2: O, direkta sa may banwat, numan siya mga balita. Katodong Rolly Boy, i-ariba mo, pasok.
3: Ay, yes, Katodong nga dito. Ano, nang negatibo resulta sa gipatigaw niya drug test sa sangkas suspect nga nadakpan kung nagtaliwan niya by bus operation sa bahay ni Chicho Carabao, Barangay Puso, yes, banwat, numan siya kung matandaan. Ngarong nasambit niya subject sa nasambit niya Bibles, yung kila kay Jewer, 47 anos, sa poblasyon sa Banwa at Kalibong Arabugan, ito ay wakamang SIC, it legal nga droga, aga Bibles money, ag sentor, ag kamanamano, ara ka lang motorsiklo, naging gamit nga diyan, kala din naging sambator sa mga iglesia, kung ato man nga kapulisan, nga kung siya kahapon, ay gin-inquest yung kaso, no? Pagbalik niya ito droga, sa ating provincial prosecutor's office, no? Siling, kung din pa kung ka na, ginapatong ka na nga kaso, aga kung nga imaw ay negatibo sa ginatawag na paggamit ng droga, matapos nga nagwa ang resulta nga negatibo, katodong gudil, sila yung kung atong ka na nga Republic Act 9165. Matapos nga gin-inquest ka po sa provincial prosecutor's office, yung isang bit nga subject, ay imaw ginbalik yan sa kusuliya kung atong nga naman sa municipal police station subject, nga ginawa itong issue ang siit commitment order alin sa korte para nga i-remit sa kunsiin ng institusyon o ERC o kon BGMP. Ito yun ang pilihan natin kanabuong ng information at follow-up iya sa aton nga naman siya municipal police station. Sometimes iba nga mga municipal police station sa kapit segundo distrito kung nangyong matawahay from mga kabanuhan na nagluwas lang sa report ni katodong katulong June Cabecilla nga may natabong incident somewhere in Libang, pero what reported and toward nga gin-record sa ato nga Makato Municipal Police Station. Utabang health accident o natabo nga insidente o aksidente sa bahay ng barangay Libang Katodong Gutel. So doon na lang nga ito na may matang mga information agar report, no? Ang ato nga na-follow-up ya sa ato nga area of responsibility. O ato nga police report, dahil ginatod ka ito, if more power probiotic and in one coffee next. Wala nga nag-report yes, sa naman sa Municipal Precision para sa Todo Berrada. Ako naman si Katulog Rolibo Herrera sa Katulog kay Ibigan mo.
1: Radyo Todo Live. Report! Report!
2: Abugid niya sa gamat ha kay Katodong Rolibo Herrera. Direkta nga nag-report no, sa anakarang area of responsibility halin sa may segundo distrito kuaton nga probinsya Itaklan. Agroray nga balita ginahatod kato ni Red Horse Beer kasangga mo sa relax sarap. Oras sa Pilipinas, alas 6:52. Balikan taro aton niya mga isyo, aton niya mga king pang headline. Pagkatapos si Jama Karastanbay.
1: Marcel Rentillo, komentaristang walang sinasabi.

at San Miguel Beer Products. Intra na! San Miguel Beer Lining Promo. Magkatsasa nga magkaugs ng GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasako ng mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly. Kape.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay wagong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa idagom. Dati, wa ako ka-ubra dahil maguya ang awas. Makaroon, ay tungutang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakaroon kamo. The best,
1: More Power. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Kalibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numancia Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numancia. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numancia, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Kapoy!
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Life Extension Vitamin D3.
5: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
6: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
5: Okay.
6: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
5: So, tinake ko niya yan?
6: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
5: Okay, tapos yung mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
6: Siguro mga 1.5 months.
5: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
6: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang rin nag-okay ka sa akin. Tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano eh, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
5: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
6: Senator Inahe.
5: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
6: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life.
7: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
3: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Ipaidipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
9: Uy, Mare, kagwapag yung looky ka makaroon na. Ihuti mo man abi ro imong sikreto ka kon.
10: Uwa ako et sikreto, Mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una i serbisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag hara pa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, Mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigla ko pasra kagukuhon ag baby face imaw gihapon.
11: Ag harap pa, Mare, alagang La Marqueza man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
10: Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
12: Cheers sa barkada nating Night Shift OT Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
13: D3 Bio. Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
14: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
15: Pumakal sa mga butika.
14: D3 Bio.
16: Sir Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Just analo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash. cash prizes ang ipamimigay.
15: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
17: Tingnan ang ilalim ng selyo ka
18: para sa chance manalo.
15: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
16: Cash shali na!
19: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
20: Si Ma'am Annabelle, nag-drive AC ha.
21: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalipit eh. Ito po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
22: Thank you very
21: every
22: much.
21: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
22: Tama, ganyan. Tama.
21: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
20: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
23: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
24: Okay. Balik kita banwa ha sa aton karang nga pag ililimaw, pahabol, anay nga mga taga-Miyawon ha. Good morning kay Ampod Dalito Rintilio, no? Ang ginapatamyaw na naro mga bartender. Ang kamanaman si Victor Sakapanyo ina sa may Isla Karatburakay.
23: Todo Berrada. Berrada.
24: Kay Ramon Salido, nga permiman nga nagatanaw. No? Good morning, paring Judel. Good morning, man. Watching live. God bless. Salamat, gid, ha?
23: Todo Berrada. Berrada.
24: Balikan, taruraya nga rang nakatagana nga public hearing next month. Ay, kung nagtaliwan nga Webes, pizza 24, tama, no? Ay, uwa nga nila na tumatapos. Matapos nga uwa magkagasugot. Aging kasugtan lang sa Division of the House. Orging buto-butuhan ang mga katudo, no? Nga sa masunod, ay i-invite ro dapat nga i-invite, no? Agod tayo yun ro pagpungko at ag-discussion. Kuraya nga rang ordinansa naging introduce ni SB member Engineer Tagaliimaura, no? Engineer Christian B. Peralta, miyembro itasanggo niyang bayan itabanwang New Washington. Ngaruraya nga nga draft ordinance number 2026-11 sa matag-od sa short title ay kilaga imaw bilang Lagatik River Conservation and Preservation Ordinance.
23: Todo Berrada. Berrada.
24: Ay iya abi nakabutang banwa, no, nakabutang sa ginatawag nga anong section yun dayang ara, no, sa section 3 definition of term, no. Agkama naman iya sa Section 4, Declaration of Conservation Zone. The protected zone covered in this ordinance are the areas of the Lagatik River within the territorial jurisdiction of the Municipality of New Washington, including the riverbed, the riverbank,

0: SB member Lose Sir. Good morning.
1: Good morning, maging mga katotosigan, no? Sa tanan-tanan sa pagpapatid sa tuturad yung makarang gahon ay may dahil ng gahon sa tungutanan.
0: Okay, so salamat gid, no, sa timpuag sa oras, no? SB Loses, no? Kung nagtaliwan nga Domingo, nag-request man gali, ro, barangay council, no, itinigaw, headed by punong barangay Lourdes Reyes, no, Kimo, para sa misting, ag natigayon, ag natapos man nga ni yun ko, no, no? Kurayang nagtaliwan,
1: yes, sir.
0: Ba't sa iya ka mo sa kwan, gaudinsyo, no, sa Naluok, ag iya sa Puok Elementary School, no? May pilagon ka mga eskwelahan, ro inyong hamistingan sa imong pagkatanda, iya sa kalibo, ag may pila pa ka mga pending, no, nga request, ro inyo dapat nga pag-aaksyonan sa rayang kaso nga rait dengue makaroon.
1: Actually, that ay din nga niyang panghambay ko last time na ito na tanag mga eskwelahan ay ang tanang di ka na mong makaroon ang tapuso ng mong tanang do pag-misting sa tanang eskwelahan niya kutubi sa within Kalibo area ron katabong Jebel. So makaroon na siguro mga nasa mga wawo niyata sa akong kapagkatanda o among nga ha ito namin ang istingan at tabayo ng pagkihapon natin dahil abo pa matagihapon do o pa namon hagto ng katabong Jebel. Ay iba mangyani ka na ay may mga may cases with ay nga amistingan yun before ay ginistingan man naman tumang gihapon ito na nila lagi also yung anamon do ano yung breeding ground sa daya nga nga mga namok ka na nga gabi at dengue ka doon nila
0: so mga 8 school mga 8 school na no 8 school
1: oo at makaroon na din katong nila ay nagtaas yung aparatong nga cases yun sa kalimbo. Ating mapandaan mo last time na ito ay 138, di ba? So ating cases ay makaroon ay 183 na.
0: Ay abaw, so kaabot, so, tagali, no?
1: Grabe, pero pagtaas.
0: Masyadot ang mataas siguro ro percentage it attack rate it mosquito, no? Kaya umabot kita sa pila?
1: 183.
0: 83 ka mga cases yun, no? As of this time.
1: Doon yan eh, last time na ito nga, gin-interview ni Mako yan, 138 pa ang datong time. Ang may kung ano, kasi Mako nag-bindo, wala, nag-bindo Mako, do, pero pag-type ba ka ako, nag-tabayan ka ako ng messages, taga-MHO, kasi Mako nag-saya, yan, 138 that time, ay, sigurado ko Mako nga, 183, nagbasa ako nag-balis ka dyan. Pag impadahan ako, it may kami sumo, ay tama, gina 183, gina tayo sa pag-mumbel, at doon nga ron, ay, base na nun ko last week yan, ay sa iba ko, kasi tumaas yung mga ato nga sa kaso na dengue sa Kalibo. Sa morning yan nga nag-obra sa tagrap nga na solution ni Katubong Jebel, nga inugpasa natin by tomorrow sa amon sa session nga ginapactivate o dengue task force it bawat barangay yun. Ato nga gina-urge natin na talaga sa barangay yan nga i-activate yung andang at dengue task force Katubong Jebel.
0: So iba matatag imong resolution nga to nga requesting the municipal health office nga i-intensify no ro andang pag-monitor no pagtrabaho sa misting ag control it rayang nga kaso it dengue ya sa Banwat Kalibo. So separate patarayang resolution nga igadiso nimo makaron or hinaga para matanga hinyoon nga i-activate yon do dengue task force.
1: Yes, yes, so bali ko last week kami nga tayo niyaman yung municipal local health board nga meeting. So sa milong sa gintalakay nga mong duwabo sa dengue nga ron. At magpapasaman ba ato nga local health board it's at actually magpasaman ba ato nga sa rural health board it's at resolution na ba sa ruin nga yung activation of barangay task force sa dengue katong Jebel. So makaroon ako nga pag-asuportahan doon na ginagahay actually nasa agenda na mong din nga ron for para sa session naman tomorrow, ipag-ipagsa naman din nga yung solution na kapitan ng Jebel.
0: I see. So, sa mortalidad, sa milog po yung Mano Kalibo, no? Naka-record, no?
1: Yes, yes, so.
0: Oo, matsa taga-mubo yata ng itong unga, no? Kung hindi ako magkasaga, no?
1: Mm-hmm.
0: So, saraya nga rang gulping pagtaas, ikaw mismo nakibot man, no? Imo nga nga pinapabalidit it, man. Diba? Kasi nagbaliskad ba typographical error, no? Pero sa record nga ging forward ni mo iya sa record nga ging forward ni mo iya kakon from provincial health office no hayro record man it Department of Health same kita parihas pero raya makaron hay makakigibot no

0: sumakay mo't pila kita, 50?
1: Oo, yung grabe ka, 50 kita pag pagkakada nga, almost. At 50 plus, so ano pa sa ka, ito mo yung bilo, so magsigipot din so kaso nga na iyakato na, so sabay pa nga, yun nga nga, tinuhaan na mo, nga masking weekend yan, yung bay ko sa ako nga po, sa kasing weekend ay, yun nga, yung karatong nga lang ang mga taga municipal head office, ito mo yung bilo, sabat pahuway ra, kanang nga, yung silahan nga, pwede naman nagturan, nga abong din nga, ito rin, ito mo yung bilo.
0: Ang base, pwede mo man ma-include, no, nga, ipresentar man sa sanggo niyang bayan nga i-request man do mga kabaranggayan nga may mga misting machine no to augment kasi kon kamo ang iyawan ta kamo sa kabuabong barangay 16 siyagi kagapad ro mga barangay plus may mga eskwelahan pa no SB member kitchi lose si like abimana sa naluok dai waro eskwelahan may high school ug may elementary
1: ngani ngani ho pwede man tama ang tanong kama namin nga idea ron, na sa may surahan ako nga nga nga ito nga nga Liga President na si Capnil Candelario kung pwede na lang nga mahamba ron sa mga kabaranggayan nga
0: oh, agod. Matuod, massive taro ato nga misting.
1: Misting machine. Yes, yes, o oh, tama ka lang ganun yun din. So, ito na, ay may amon nga makita man ka rin magkakagaho na ito lang hapon namin, wag kami sa kusina. So, parang ako, makita man nga ni Carlos, kung gawin ko lang gilingaw.
0: Oh, ay, half day abi makaruntanan do mga offices, no? Government ag national, bakod nga ni Kurayang Family Day, di ba?
1: Yes, oh, come on.
0: Oo, so makaroon niya kahon kung mag-abot ka mo ni Liga President, ay imo-imong istoryahon, no? Nga kung pwede, ay i-activate na rin mga kabaranggayan nga may mga misting machine, agro mga pending schedule una kinyo, no? Sa Municipal Health Office or inakimo ay pwedeng i-distribute kanda, no? To help nga magiging massive kasi very alarming o tara SB member kitsi losses to kaso nga natinggi yas kalibok. Hello sir, hello sir. Hello. Okay, dali yung pakicheck aray. Oh, nag-autod-autod kita, no? Ma-consider mako naton nga very alarming na. Okay, dali yung mga katodo, no? Arnel de la Cruz Milgarijo, ha? Good morning. Si veterans broadcaster Conrad Indelible ay nagapamati man no, sa aton nga programa. No? Ang nagpadaga imo katon itminsahe. Tama ron, dapat tutukan rol lagatik. Ah, iba matagali ro na ngarang message ka kung abi ko sa kaso at dengue. No? Dali iyang. Dali yung ha? Dali yung ano na yung ha? Okay, sige. Okay, dali yung gid ha? Dali yung. Balikan natin si SB member Kitsi Loses, no? Raya nga rang party sa Lagatik River, balikan tahin doon na. Nagsangag-sangag, taro screening. Although natapos, matangani man do screening kahapon, no? Ayo nagasinangag sa social media makaruno sos Maria kagosip Santissima sa langit. Wa pangani nagaumpisa, wa pangani nagaarangkada ay nagasilinangag uta, no? Ito na ako nagaling nga tawat oras no nga ipresentar, ha? Naano ta nagakatabo nga rang permit ang hapapamaskan do aton nya rang binibining kalibo ati-atihan.
2: Todo berrada. Berrada.
0: Okay, SB member Kichelo si sir.
1: Yes, sorry gid idol,
0: hindi ka. Okay, okay yon.
1: Oo.
0: Ma-consider naton nga very alarming na ro kasot dengue ya sa Banuat Kalibo.
1: Kung tapo niya tapo na ko dayon pong tanong sa katong idol ay medyo alarming gid mata naton nga mga cases ya sa Kalibo. Dahil ro percentage sa it pagsaka ay tabaho ta. Within this week nga ra ay monitoron ko man kung may una gahapon nga kaso kita, so, hindi nga rin ato ng gato i-hashtag rin sa ato mga pamuyo. At please, again, gahin nyo, ano ako sa ato mga pamuyo. Kalibo nga, pag-umpisahan na ito, pag-limpyo sa ato mga panimagay, katulong idol, dahil daya abing nga rahay, sa nilo kita nga, di na itong tunamat, abing na, kuha na itong ginisipan nga, una, kamismo sa bagay na itong nagahalin, doa, may mga dengue nga rahay.
0: Tama.
1: Kaya ginisip na itong atong isip mga idol sa eskwelahan, puro kita tutok tanan sa eskwelahan, sa tanan yung eskwelahan nga dapat nga nilo atong pangunang tutokan nga nilo atong panimagay din sa idol.
0: Oh, aghinyoon baga si Kapitan Neil Candelario bilang Chairman at Committee on Health, no? Ngaro mga komunidad magbulig mat panglimpyo. Pero reaction abit iba, galimpyo man manangani kami idol, pero aton man kagapit, nagalimpyo man baga manaayhan.
1: Nga ni, o tama karo idol, naigit pa sa amin kita nga resolution niya ni karon. Actually, siguro mga 3 weeks ago pa. Nga, ro aton nga, ginahinyan aton mo aton mga kabaranggayan nga mag-hiwat git it, paglimpyo. Sanda nga community ron, sanda tanan nga bagay, basta sa dinin mga komunidad dito sa kabaranggay, nga every third week it a month kami rakan ka pa sa resolution idol galing ay pinunyo matamon nga makibahan sa SB nga haman man na hindi na itong pwede umbrahan nga every week na ta nga kada hapon nun it sabad do ay magpangalimpyo ay wika sa ato man nga naging kasuntan na to nga to at gabay pa nga ginasunod kita ato nung nga kabaranggayan ka itong idol
0: ay matsarong hakikita at ang aktibo karon tinigaw andagaw puok. Taugang haro ibang mga barangay ha, nga may regular nga Saturday clean up, no? It's include ro mga kwan, gina-include ro mga pumuyo nga tapat mo linis mo, no? At saro yun ang mga barangay na kapanuhan, no? So dapat siguro i-activate ra, ag i-retarit yun sa mga punong barangay nga kap, i-remind mo ro imong pumuyo, hindi pag-isalig sa tupad, hindi pag-isalig sa sibak, regular it barangay, no?
1: Yes,
0: mga pumuyo aton mismo og saran, limpyuhan ta, no? Magpartisipar kita sa sabaduhan nga ron niya clean up drive.
1: Nga ni tama kay Karon at mga idol, nagtabay pa ni ay hambay ko nga ni kay Kapitan Neil nga kung mag meeting buligan ng mga barangay ay kung pwede makon nga mag-attend ako, i-invite mga ako. Ako man mismo makaistorya sa tanan-tanan ng mga barangay kapitan natin na isang hindi makalibo kung ano na pwede natong mabulig pa, kung ano na pwede natong mahimo, kapag sisaraya nga rin ang dengue cases nga rin sa ato mga barangay sa totoong idol.
0: So, submission pa nga rin, no, ita mga dengue cases, no? Tanan niya mga hospital, SB Luces, ga-submit, hindi yung ang government, pati ang private, ga-submit man it data sa aton nga provincial or municipal or sa DOH?
1: At tanan mataron ka itong idol from the barangay, at tanan yun sa tanan doon, ang maagyan, yung basta may kaso, ay ga-submit yun patas ang saan na katon.
0: Wapahigabot ka ron nga, wapahigabot sa listahan nga ron, nga may mga igmanghod kita nga nag-self-medication lat ah.
1: Yani, oh, doon yani, mga tawa-tawa na naging nakambay.
0: Pero dapat, yeah, no. Pero dapat kita siguro ay i-encourage sanda nga magpa-check up, no? Para masaira naton. Yes, kasi mabudlay, abi nga, isalig naton matuod, may tawa-tawa. May una ko nung arang ugbos it kapaya o ano pa nga mga herbal, no? Nga ginainom. Gahambay matangan ni Rui, mag-effective man, pero hindi naton pag-isalig, no? Akabay, dapat nga magpa-check up gihapon kita.
1: Yes. Kaya na lang, kita nga kung ang babatian nga, napacheck up, kung nagagto sa hospital, tag do severe yun, do tato dingge, baga, tag grabe yun, do ano nga kaso. At po nga sa nagagto sa hospital, tag tutong idol. Because ito naman, nga ni, ay, hindi nga itong matatapan nga. Nga doon, nabi ron nga, makaroon sa grabe yun, ah, ang saka pa mga agto, mismo ito sa hospital na yun.
0: Okay. Sige, no, SB Loses, hopefully, nga maistorya mo si Kapitan, ag sa sesyon ninyo hinaga, maplastar gagiro ra yung resolution requesting iwa bukod mat issue ron taga bangon ta makarundo aton nga dapat istoryahan, no, ay harang wa panganit ugan nga ratik sigila kay nagadusa sa taro dingge nga ra ayhan kun umugan pa
1: tama. Yes, tama ay daw kada idol. Siguro man hay ro ako nitili kun kana hay mapasabat na aton tomorrow that is naman any bukod pat issue wa mat issue sa raing resolution nga ra ad pwede tumata nga pag-abot sa raing ra hay ginakabunigan ra matapilog nga konsehwa talibo ro magtap na aron itay nga nang dengue nga nakatutong idol.
0: Okay. Rodap ong abingara, wag ita abin nato na pasugti, pero siguro kung ibutang tanay mo ron sa mga kukalderong sama nag magtuob kating, pwede ta siguro, no?
1: Hindi, pambal ka ron idol. Bawal kita abin ron.
0: Oo. Hindi, rupagdap ong, ay siguro yun. Pero iba abe, nagabutang tasanda sa mga anda nga mga samad nga mga kagaha or samad nga lata ginalibot sa bagay kasi makon doon pwede nga pausukan dumilong nga bagay kung matabog ron amok. Although bukod at tapong ron ay tuob ang ginatawag iba tabi ron tapong eh.
1: Kani, oh, tama, pantaron. Oh. Ang pag-inig mo sa among nga gin-meetingan doon po, pag last week ano sa among nga local health board, nga may nag-suggest ito nga haman, abiba na pe, kung hindi pwede nga mag- ipasugtan nga, pero pag-dapong nga, katotong idol, ay rosabat nga naman ka to, hayro pagdapong nga, nga rin, bawal tara,
0: bawal,
1: na sa kalibura, mm-hmm. balihay. Republic Act tara, katotong idol, mm-hmm. bawal na sa bilog ng Pilipinas.
0: Uh-huh.
1: Ay hindi man natong masupersede ron, hindi man natong mm-hmm. pwedeng hambaon nga. Pero iyaron sa atong manuwa ay pwede mahubo natin nga ikuha natin ordinansya natin pero Republic Act ay hindi. So bawal kita. Mm-hmm. Abi na abing ang idol na ginatabog mo lang na mo pero wak man kapatay ro na mo parang idol.
0: Pero di ka na sa misting natin patay kita ro na mo sa misting ra natin nga abay mo naging matsama isog-isog makaroon do chemical nga ginagamit patay kita ro na mo.
1: Patay yes idol, patay taro na mo pa rin misting nga idol.
0: Mm-mm.
1: Kaysa sa paging, sa pagdapong ron.
0: Oo. Rodapong agtuob ay matsa hindi advisable no kasi ginatabog mo lang. Kung himistingan naman yes. to, doon yun patay taro na mo.
1: Yes.
0: Okay. Di sige, SB member Kitsi Luces, no? Ruaton lang mahimo kara. Siguro imong panawagan, nagminsahe sa aton yung mga kigmanghuran, no? Nga maging alerto, no? Aga indikin magpabaya no sa andang mga kaugalingon sa raing pagpanagasa ita dengue makaroon iya sa banwa ita kalibo.
1: Thank you idol lang din nan ginauman-uman ko nga kabay pa nga ka so una-una nga pagalipihan nato nga ilo atong unsaran nga atong nga panimagay dahil sang linog ron sa mga ginatan-aw namon makaron nga ginahalinan ita yung dengue nga ra idol ng mga flower pots nga ra nga said nato nga mayon ang tubig nga masing sangkiri ang gid nga pwedeng itlogan it namo kay dili nga ron ay pagabuo nato nang gipinatlo dili nga ron nga bagay nga ra nagtanan-tanan nga makita nato nga may una nga kagnat nga to water or din don nga pwedeng itlogan it dahil mga namo kano ay kabay pa nga atong gid nga waskon atong gid don nga din nga nanhaba it can destroy usuri nato nga atong pagwaskon idol ang sa tanan-tanan nga pamamati ay kabay pa nga magbubuligan yung kitaya sa Banong Kalibo. Doon yung idol.
0: Okay. Salamat, Gid. SB member Kitsilosis, ma-update lang galing ako, Kimo, tomorrow, no? Kung ma-approve doon yung resolusyon, no? At kung maka-istorya ka mo ni Liga President Nel Candelario. Salamat, Gid.
1: Thank you, idol.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Okay. So, hato ha. Wa panganit Uganda. Nasa kuan patakita no nasa dry season iya patakita sa ginatawag nga strong El Nino ha hasta pata sa katung-anan i 2027 kun may uyan man hay dagaron ko rayang intertropical converging zone dagaron ko hanging habagat pag makaron pagkambyo nga right amihan ay sigurado may maugan-ugan man nga panyempo sa pagyamar pag-away it daywa nga rang ka mga klima sa andang pagsubga.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: So seryoso hon ta kasi wat tat buong rudengge nga ra eh. Ha? Pabaskugan gilat at resistensya ra. Ah mga katudog paabtik-abtik nga kun maagapan yagi. Oh. Ay ra hon tatlo hon do patay. Waon kita na ila karang hidugangan para no. Ay wa katimot kalaban-laban no sa sangkaangkit yang itnamok. Ah mga katudog nga aron na, agrugaban ta makaroon niya na dedengge, ay ginakwanta, ginatainan ta itadugo, ha? Gakinahangan at dugo, it's because nga pag-igo, very severe. Ag naga-bleeding, ayagi, no, may internal bleeding, anayagi mga katudo.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Okay, kay Marlo Nerbar, ha? Morning, idol. Ayaw ang pagbasa ha. Ah. Okay, limagi druging dingge. Ana pang unga ita ano ra ing kampod. Ha, basi mag bukod at makatagapon do dingge nga ron. Ah, ayaw kamot hinambag nga makatagapon. Bukod at makatagapon doon. Namok taro may dagang virus. Ha? Malas ka kung hidapuan kat namok nga may virus no it dengue. Ha? Bukod tarot masakit nga makatagapon. Roobo siguro. Trangkaso basi pa. Ha? Mahambay naton. Tipdas do yun. Ha? Ay paano pa makasaler man do tipdas kung aktibo man do mga ginikanan. Ha? Mga katudo nga nagpabakuna sa dakurayang nagtaliwan nga mga binugan ay nakita man naton sa record ita provincial health office, municipal health office, ag Department of Health nga mataas dong numero, nagpaganubra sa ginatarget nga mga inunga nga mababakunahan. Sa tipdas ron, please lang, Rodengue, bukot at makatagapon. Rodengue, habubuog ta sa sugod itnamok. Ayaw kamot hinambay ko mga hambaong, ay, iyo, chodi, ay, basi matapnan kami. Bukot at maurun doon. Kabay pa, ha? Nga hindi nyo pag-ipagapta, ha? Nga Rodengue, ay makatagapon, ha? Dengue, ta, nahalin ta sa namok. Now, hinaga ta lang siguro balikan doon si Linangag nga ra sa katatapos siya nga screening. Ita miss binibining kalibo ati-atihan. Pageant, no? Tagulugulot, ho? Grabe, ta.
3: Magulong, no?
0: Ha? Magulo tay. I-discover mo katodong Judjet hindi na. Kung sino organizer, ang sino chairman sa Miss Binibining. Imong amiga ron.
2: Imong amiga. Walang sinasanto.
0: Ano ko nga ni Uwalo doon na ron eh. May naghambang nga Uwalo eh. Bangod ko mga series of controversy eh. Inaman naghihap.
2: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Huwag ko't may ginapensyon ha. Hindi ka mo maakig ha. Ha? Aga ba si Hambagon nyo nga, ay, hato si Idol naakig, watang naakig. Although may amon niya kandidata, beginner, first-timer, ay, given mataron, accepted matanamon, o, ay, kasi baguhan eh. Ibala mo ta sa mga tugasan nyo tangaron, sa mga bihasa yuta, sa mga sanay yuta. O, ag, serious naruan ng accusation, makaroon nga ro handler, ay, panilis, ay, paano nga, hindi kasugod, ay, panilis, yagi. Agsanda man do handler. Oh my god. Bitsi may gali wow. Dong. Panilis ka diyan ka ikaw ro gapili. Handler ka gali. Oh, tano.
2: Komentaristang walang sinasanto.
0: Dapat i-explicar da. Magpagawasan at official statement ka na.

0: yaumi.
1: Inaga ay tawan kot manami-nami ra nga diskusyon. Tawan tamat oras nga makasabat or maka-explain ha to organizer. Urayang katatapos yang screening. Ba kon mo serious tang akusasyon daw judge ako may kandidata ako handler pa ako. Wow. Napaka seryoso taron.
0: Kapaksa.
1: Dapat inyo taron niya ko anon.
0: Nasi idulod.
1: Indugan ko ra yang mga nagapakalat ng istorya karon gina grabe taro silinagag mako sa social media mga katuto. Suwat akon kasayod din nakasayod latang. Judge ka, ikaw ruga pili. Ah, nag-score kung daya deserve or bukon. Tapos gali handler ka man. Diyos, ah. Santa. Matsa, ging. Kala, ano, matatawa gani ka raw? Lutong Macau kung kay katodong Judget pa. Pero sambitan ko hinaga ka raw kung hiimbitar na ako raw ng Lutong Macau. Stand by sa masunod nga programa. Susunod na todo komentaryo with katodong Judget na Jet Reyes. Naging katuwang kapartner technical ang local version ni Dingdong Dante siya sa Radyo Todo. Ako man doon inyong anchorman. Ang energizer ng bayan, ang vitamins ng bayan, ang alarm clock ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rentillo po lamang. Abog inyo sa amat at magandang umaga! Bayan?
2: Inyong nakakigan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Kung ako sa'yo, lalapit ako sa Diyos, sasabihin ko sa Kanya ang aking kalagayan. Sapagkat gumagawa siya ng mga kahangahangang bagay at mga himalang hindi kayang unawain o bilangin. Ruwatong pagkaunit kagag, makarong katapusan, nga lawit Lunes, Sabungan, it's Septyembre!
0: Todo komentaryo! Todo komentaryo! Walang kinikilingan ang opinyon, malalinan ang investigasyon! Ang investigasyon! Ang bawat bitaw ng komentaryo, may punto! May punto! Todo komentaryo! Todo komentaryo! At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan. Sa lipunan. May respak na. Radyo, Radyo Todo. Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Race.

0: Mainit mahidayto nagmahilwayon nga agahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Yapak. Balabag ag manok-manok tatlong barangay it Boracay. Siyempre 16 nga barangay it Kabisirang Banwat Kalibo. Maayong aga panay. Bilog ga Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw guman nakamukat ng mata. Natawat pribilehyo nga makita rong kanamit kalibutan. Dapat angayag bagayamang nga magpasagamat kita sa tanan sa Diyos. Nginakabugtaw pa. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang adlaw na naman kitang Lunes. O katapusan nga Lunes yun kita sa bunga ni September eh. Piling it si OC. Diba madayon ko no pailik si OC Dong? I-check tabi kay Mr. Dudoy Gerardo. Para magkaliwanagan kita. Daywang adlaw na lang nga nagabil-habil banwang nabilin Oktobre na. Mangin ka partner sa technical side engineer Dingdong Rubiso. Inyong kamano-mano katuwang sa pagkatulit mainit na gabaga. Nag-aso pa nga ni. Nga mga balita sa Guwag, Sugodit, probinsya. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to get the Jet Reyes.
0: Jet Reyes po lamang. As usual, bukas amun nga ninyo 268-4456. Nagabaton kon may suwestiyon ka mo komentaryo, pananawan, opinyon. Konwa kamot pantelko, kaminula kamo sa mga puntad bukid. Okay lang, basta importante may cellphone signal agload. Kung may data, may internet connection ka, mas okay pagid. Reklamo sa mga uyaya. Irresponsableng empleyado, pisalit gobyerno, mangin sa privado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan. Ipadagay nyo mga minsay sa numero 09500-88-6660, ang numero ng bayan. Siyempre sa amon yung official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agzon din nyo kami sa amon official website sa www.radyotodo.ph.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita banwa lokal? Una ni kita sa Riagat Panyempo update. Alin sa Weather Bureau Pagasa, update kung rayang bagyong Sorigay or Queenie, dating Queenie, nakagawa na itapar, ngani balik na naman sana nga international name. Sa gwa ni Mount Pilipinas, asoba 4 a.m. kaina, sa distansyang mil, 55 kilometros, northeast ko extreme northern Luzon, bit-bit ni Queen Arong Hangin nga 175 kilometros karoras magapit sa sentro ag bugso nga nagabot 215 kilometros karoras. Baw, swerte gang ay typhoon ay mau kategori agapit lang mangin super typhoon kunta binyan ni nangalihid yang sa Pilipinas si Queen eh nagahugag imaw is northeastward sa kadasigon nga 15 kilometros karoras samtang magkasubang nga magamig ag mainit nga hangin or intertropical convergence zone nagapekto sa probinsya at Palawan dagarong bilog nga Kabisayaan ag Mindanao. Rason nga rong panyempo sa Visayas kay bahan kita kara Sambuanga Peninsula Northern Mindanao Caraga Region Palawan ag Lanao del Zor kay bahan dong nabiling apartit Mindanao maka-experience at kunamat, mauugano niya panyempo, may kaibahan nga pagpanginatag, pagdugdugdug, bangod niya ni, kung intertropical convergence zone. Sa nabili nga partit pungsod, doon nag-apekto, localized thunderstorm. Pero rong hangin, nagbaybayon sa binog nga pungsod, matsa okay-okay imaw, ay mahina, hasta kasarangan niyang. Dumbak, gabot mga 1.5 meters. Samtang dong temperatura sa Metro Manila, gabot sa 31 degree Celsius. Iyakaton sa Aklan, iya sa kabisirang Banwa, Italibo. Makarong agahon, may gugagom sa hapon, posibleng may pagtugpat ugan. Agbukon niyang ita ugan, mabaskog nga ugan ko namat. So, hindi ng hapon, preparar kita. Sa posibleng pagbubo at mabaskog nga ugan, samtang dong temperatura makaroon nga adlaw it Lunes, gaabot sa 30 degrees Celsius. Kasarakat init. Hindi ng gabi magamig-gamig man sang kiri. 23 degrees Celsius. Makaroon nga alas 7.45, ato nga temperatura 27 degrees Celsius. Dong hangin nagahuyop sa kalibo, west-northwest dong direksyon, 6 kilometros kada oras, bugso nga nagabot, 15 kilometros kada oras. Air quality, okay, okay. Makaroon nga gahon, may silak pa, pero pagpatak alauna das dos, posible rong pagbubo it mabaskog ngawan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Wout Bagyo sa Sugunit Par ay si dating Bagyong Queenie sa guwa na kong Philippine Area of Responsibility. Tuman nagid kagayo Banwa. Malayong malayo na si Queenie.
1: Todo komentaryo.
0: Naulisok kita sa nagapangunang balita Banwa lokal. Balikantaray ang ginsubmit nga rang final layout. Final layout. Ita mga stalls, tables sa ground floor, second floor, aga what nakabutangan ng third floor ya? Ara, may third floor. Aga pati rong old building. Ita ginaobra, ginigapon matapos-tapos nga kalibo public market. Ay hopefully maabot naton si Miss Rosalia Tampos. Dong presidente, ita kalibo United Stall Vendors and Holders Association. Ay kuno, nag-okay man. Sanday, Mrs. Rosalia Tampos, sarayang final layout. Ipamati ka mo ha, rin yung final layout. Pras kong festival nga ra, nga ruan ng sukat ay one by one, 151 ra, ka mga tables, ruan ng sukat, one by one. Di mauno ro one by one. Doan ng haba agapad, sang metros. Botang bagong dingdong, kasing laki ng isang portalets.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Eh, nag-okay man ko no kamukara Mrs. Rosalia Tampos. Sarayang one by one nga sukat. Ay, dayaro nga final layout. Nga gin-submit banwa April 16, 2026.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agdaya man, doong layout sa pagkandak it inspection ita sanggol ang bayan Committee on Infrastructure ko September 10, 2026 ang nga nagtariwan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa pihak nga parte, agto kita sa kahapon final screening kuno para sa Miss Kalibo Ate-Atihan 2027. Eh, matagina potos it kontrobersiya. Umpisa nga nagpungko si Mayor Juris, matsa permit ang may kontrobersiya rong Miss Kalibo Ate-Atihan. Una nga to, Gauso yan ita kinita it atiatihan. Kung sa'yo ko na nag-actor ng kinita at atiatihan. Sinundan ita award-award niya to. Di makaroon sa final screening parang daw ginaputos na kontrobersiya. Ay doon mga nagatindog ko ng mga judges sa final screening, handler man it mga kandidata sa Miss Kalibo atiatihan. So kung magbaron, basi kung may natabo nga lutong Macau.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sino-sinorong nagakomponer banwa ita komitiba sa search for Kalibo ati-atihan piste bal.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ginaboy tantarong komite. Binibini ng Kalibo ati-atihan committee. The chairperson ang kabuabo kapag ka-member doong nasambit nga committee. Members pa nga. Sambilog no chairman, syempre. Do members na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 pro-member at committee sa binibini nang Kalibo ati-atihan. Kabo-abo kabo. Pero mat pirme lang ginaputos kabot kontrobersiya. Final screening pa lang may kontrobersiya gagi.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Samtang sa bihag ka parte, agto kita sa pagbisita na nanday Mayor Jory Socro agkong bids and awards committee. Nga ginapangunahan ni Mr. Martinez. Pero aton nga assessor. Sakto ba? Joel Martinez, ro aton nga municipal assessor. Ag nagatindog nga bagong chairman Conora Imaw. It bids and awards committee. Dayon nagbaylo kay Miss Merigay Kimpo Joel, Meadowhead, nga dating back chairman. Pero binayluhan si Miss Merigay Kimpo Joel sa hindi man masairan nga rason. Kuno, rotation. Rotation man na. Ginarotate, rotate man na rong chairman or chairmanship sa bids and awards committee. So, irotate taman man na, bayluhon taman. Ibutang taman si Mr. Joel Martinez. Rong back, ang si Mayor Joris, umagtobanwa sa probinsya Itarlac. Ito sa magapad niya katubuhan, Itkapas Tarlac.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa planta it Greenleaf International. Supplier it pyrolysis and ano paro sa bilog nga pangagan. O basta pyrolysis machine.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Actually, may kamo nga nangin makontrobersyal dayang pyrolysis machine. Nga gusto kong ta nga umintraman kara. Rayang kontraktor it makontrobersyal man. Ang nakatiwangwang Kalibo Memorial Park ag krematorio. Sanday Mr. Raimundo. Sana kara interesado. Now makaron may bagong player. May bagong player nga sumugod. Dayang Greenleaf International. Ang pangutana. Karon ko lang galing, ipangutana Mayor Joris ang pangutana.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa pihak nga parte ang tunantara yung Metallica Shipyard ni Jonathan Salvador, Engineer Jonathan Salvador. Una sa McKinley Street or McKinley Road, Polo, New Washington, Aklan. Dayang shipyard, nga kauna-unahan sa Aklan Conora nga nagaobra, wa man nagaobra at barko magagko ha, nagaayos, nagarenovate ag nagaobra man it maintok ka nga mga barko nga una banwa sa part gidibaw inay mo sa kilid it Lagatik River it banwang New Washington shipyard gayos at barko. May natabong trahedya kung matandaan nyo una sa Lagatik River. Pagkatapos ga tumagas rong sangka power barge banwa una mismo sa suod it yard, it shipyard ni Engineer Jonathan Salvador. Mabaho nga perwisyo. Agas sa makaroon wangani kita it binati kon ano dong natabuogon sa investigasyon it ginbilog ah nga investigating committee nga ginapangunahan it dinar coast guard marina etc pati kuno local government unit nga daw natabon-tabunan yang to
1: walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan 88.5 FM radyo radyo todo
0: si Engineer Salvador nagpatawag kuno imot press conference kuno malang huwag kita kasayod ko na sinunog agag to ito sa press conference. Ay kuno hindi mapagtawad permit ni Mayora Simonet Pilata Francisco. Haman hindi mapagtawad permit Mayora Francisco si Engineer Jonathan Salvador. Kabuhay ko nimong nag-in-apply it permit. Hindi tayo mapagtawad permit. Tawagin ka ni si Mayor Francisco. Haman ito, hindi mo ko na mag-issue permit. Ay sa atong nabaton information, waman ko not application, it may use permit, na nabaton ng opisina ni Mayor Simonet Peralta Francisco.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Aghara kita ang nangawahan, kung paano nakabuwit na suning clearance ng nasambit niya shipyard, ko 2012, sino ba mayor at the time? Dahil wala lang ron kung bukulit si Mayor Dalit, ha? Dalit mayor sa Edgar Peralta at Edmond Peralta. Amat nakabout suning clearance doon nasambit niya shipyard. Nga unay mo sa kilid banwa it Lagatik River ag part it nasambit, ha? Nga lugar sa akong niya pag-intindi, ha? I-correct nyo ako na saga ko. Timberland. As in Timberland. How come? Nga nakabuhin mo suning clearance. Sino nag-isod suning clearance ka ra? Agpapaano? Kadali yung haisuhan ita permit. Rongsang ka. Environmentally critical project.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Pakikontak ka ni mo dong, kung makontak mo yung mawa. Ay ginakontak, Mayor Francisco, ma'am. Gusto na mo maintindihan, ano kita nagkinatabo, ano kita rong istorya di on amor, sa rengar ng shipyard di Salvador nga, ay siyuhan ko not permit na, pati suning clearance, sa pihak na rong proyekto, arong negosyo, environmentally critical project. Eh, may natabo ng ani banwang trahedya una. Arong oil spill. Nga nangin national news panganira.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Alas 7:58 ang oras naton sa Pilipinas. Hawanan tani minsay samtangin hugat naton doong unahong tani ni Washington ah. Before kita bumalik sa masadya, ag masadyang masadya gid nga banwat kalibo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Karon ka lang galing binibining ati-atihan na committee.
1: Mabilis sa himpapawid, to Jet the Jet Race.
0: Good morning anay kay Kumari Ante aga kagawad nan si Soto Season. Nakilaga naon kuno kung sin oray ang nagpangmuyayaw ka na sa social media. Yaki gali. dumdum ko ta bayi. Sobra pang bayi kon magpamuyayaw. O na-identify na ko no'y patawag sa barangay. Sampaga gagi. Sampaga. Ayaw man. Kaso he.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: Good morning and thank you. Kinong binila sir na una sa Naluok. Kainong lilad na para Laurente. Kagaya ka Anthony niya Laurente una sa Mabini. Hello Tidi Villaruel. Thank you gid. Nung Tidi. Gawang panagpanagat mensaheng ka na miton. Kay Teacher Sher Herbacio Lozada Boyk. Aga Sir Eugene Edward Boyk. Nga nagapamati man kanong bog sa Panaga Machas. Sani Panaga Machas o sa Mambukyaw sa Banua Itabatan. Kay Bara. Good morning and a bright Monday morning katulong Georgette. God bless. Thank you, kid. Aklan, First District Representative Congressman Papa Jess Marquez nga nagbisita sa Kalayaan Island or sa Municipality of Kalayaan sa part ita Promisya at Palawan.
1: Todo komentaryo.
2: Todo komentaryo.
0: 80 second gali bukot 12 IB. Ay nakabutang abit 12 80 second gali. Listening sa 80 second IB. Bantaylaya Troopers. Kaping kano kay Chap kay Chief Iwag. Sir Aguhitas. Sir Kuya Aga Sir Sunyo nga nagapamahaw na. Oy good morning gid mga sirs. Ita 82nd Infantry Battalion Bantaylaya Troopers una sa Camp Libas. Banga agkay katudong Kirby nga nagapamati makaroon na sa Camp Libas. Good morning gid ha mga katapo ita 82nd IB. Good morning kay Kagawa Jorilyn Gonzales nga nagapamati makaroon ag sa mga staff itaton nga sangguni ang panaluwigan. Thank you gid Madam Lilibet Quadrante. May chance pa Madam Lilibet base makabuo pa TRO si Makalintal. Makaron gali inog file ni Makalintal dong temporary prayer for showance of temporary restraining order. Wagli may ngagaw ko nagtaliwan nga Biyernes today. I-file ni Makalintal do ana nga prayer for showance of TRO or injunction.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agpati pagid ko no si Sir 14. O na sa 12 IB. Good morning man, Sir 14. Mayad man niya pag pamati. Good morning gid kay Lieutenant Colonel Salvador. Raton niya Battalion Commander. Ita 82nd Infantry Battalion. Batyag gid ang migo ay may nakita ko nga kapitan. Nagligid-ligid gid imaw katwa na dayon ng eleksyon. Manita Sir Mars. Oo, naging viral nga ni. Paghambay nga pirmado ni Marcos doon extension term aga postponement ng eleksyon, nagligid-ligid si kapitan. Pero nag-explicar man imaw. Nagligid-ligid mo sa kalipay. Abo, nga nagligid-ligid sa kalipay. Si Brit, tuloy ang ligaya. Tag mga buhay ang kapitan. Nalipay kita tusto. Lipay-lipay kita sanda. Tag mga kapkon. Kapkon ha? Kap ang kontraktor. Lipay-lipay kita sanda.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Ramil Gali. Sorry kid. Ramil Martinez. Thank you kid nung Bernard ha. Ramil Gali, mga Joel Matakon, si Joel Gali, iatagali sa Kelco Anay, Aklan Electric Operatives Engineer, Joel Martinez matato. Si Mr. Ramil Martinez. Okay, thank you kayo, Bernard. Ramil, Ramil Nata Joel, Ramil Martinez.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ag matcha nakita, matcha ito man yata, ito man si Engineer Dave Ignacio yata. Agito manginis, Totorizar! Totorizar!